0: 4 minutos pasado las 8.
1: This is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. This is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This is brought to you by Myracaf, ang Bruxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa. This is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: This is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailabad.
2: This is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
1: This is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan, tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay, higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas, extra galing.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo ng numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikas-22 katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon.

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mabinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor. Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga subyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Mayong buntag world, mayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, it's a cuddly weather morning, no? Saturday morning. Yeah. Kilo-kilo na is Ray Chandry, okay, cuddly. Oo, lami, og naik ka ng kagakos-gakos, no? Yes, good morning to everyone. Welcome nining atong sinimanang programang Meet the Mayor. Yes, in behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, kini si Dice Arsenal Luspo, makiguban kaninyo karong buntaga. Yes, for another hour, no, og mga latest updates unsay mga katikaran, kalihukan, og especially kalambuan sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. No, niya. Nanapog ko, no, nagputos-putos, napog ko, kay naigo na po tawa, napunta kalihay, aning nauso ang kanang ubo ug sipon, no, unya hilanat pud, no, tungod sa very unpredictable nga weather, no, nga init kaayo, unya mukalit lag ulan pares karon, init pa man to pagmata nako, unya ni kalit man lag dagom, so murag very unpredictable na gyud kaayo, no, ang panahon. So mana nga padayon to sa pag-amping kay matod pa, sige kog i-remind sa akong bossing Attorney Vincent Louie Rao Traut nga health is wealth, mona, no? So, di gina kabayaran mona mag-amping yuta. Anyways, hi and good morning to everyone, especially sa katong mga naminaw o naglantaw ka na to karon via Facebook Live, DYRD Bohol ang kasaligan, makitan, matanaw ta, mapaminaw ta ninyo. So, like and follow lang, no, ang DYRD Bohol kasaligan nga Facebook page, para madungog ninyo ang mga latest nga mga balita nga dili fake news, no, ang parehas ana magipang post sa Facebook nga daghan gyud kayo mga scam, daghan kayo mga fake news, so mo nang ayaw basta-basta tuo og na yung mga naka-post sa Facebook, ha, okay. Ug ingon man madunggan ta karon sa to mga tagsa-tagsa kadayal sa tong radyo ug asaman mo na minaw DYRD 1161. Mabatian ta, galanog-lanog siguro ta diha, no, while padayon mo sa inyong panikay-sikay. Ingon man, madunggan sad ta sa atong hookup station, no, sa kanunay DYTR 1116 nga dial sa inyong mga radyo. Nya, makita po ta sa TV, radyo na, BCC TV, live ta at Channel 6, no. So daghan na gyud kay tag venue, no, nga kung gusto ta nga maka bati, makatanaw, no, makalantaw sa latest updates, no, gikan diri sa Tundakbayan sa Tagbilaran, ingon man sa whole province of Bohol, na atay mga mainstream media nga pwede gyud nato tanaw, no, kanang mga kasaligan nato nga mga radyo ug ingon man mga Facebook, maong gyud na i-follow, no, labi na sa katong pa nag-follow sa Facebook page nila ni Congressman Babayap, no, kanang na naka-pink siya og polo niya, na na blue nga check kana, mao na iyang official Facebook page. Ingon man kang Mayor Jane Yap nga official Facebook page, kanang sila duha ni Congressman Baba na sa picture, no, bag-o na gipulihan. Sa una naka-blue man to sila og polo, karon kanang nakabarong si Congressman Baba unya naka kanang formal nga dressy Mayor Jane, no, mga gwapo-gwapa kayo. Makaingon tag sana all. Mm-hmm. Hi, good morning sa tuang very, very active kayo nga mga tigpamalaod sa tuang 16th Sangguniang Panglungsod headed by Attorney Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Mayong buntag ni mo, Vice. Marag nakita na gyud ko nag-concert gamay, murag prelude to siya para sa Maui sa Mayo 2027, Vice, no. Murag mo kuan na ni puhon mo, front act na ni si Vice. So kita na gyud ko nag-concert kadjot, no. Anyway, sa ato ang mga konsehales, sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, atong floor leader Councilor Jose Floro Plongplong Ringka, may buntag nimo cons. Cons Gian Besas, cons Timoteo Tim Butalid, cons Bochy Zamora II, cons EDI Borja, Councilor Fausto Bebot Budlong, no, nga bago lang nag-celebrate sa iyahang birthday last week, no? Belated happy birthday nimo cons Bebot Budlong. Unya ingon man Councilor Agustinos Dodong Gonzaga. Yes, majumbuntag nimo cons. Cons Merrick Blanco ang very active kay nato nga Councilor, pinakabata po ni siya nga Councilor nato, no? Unya very active kayo. Councilor Charles Cabalit, labaw na, no? Action agad ni kung naay mga i-request sa labi na sa mga kadalanan. And Councilor Gemma Inting, no, kani ang tingog sa kababaihan sa atong mga PWDs, no, grabe kay ni siya ka-active. Naagyod ang presensya ni Councilor Gemma Inting Permi og naay mga kalihukan labi na may tungod sa mga kababaihan, mga PWD, mga senior citizen. Naagyod ni Permi ang atong ikaduhang inahan, no, sa tundak bayan, Councilor Gemma Inting. Hi, good morning also sa tuang mga kapitanes sa atong 15 ka barangay, no, headed by our Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral of Barangay San Isidro. May buntag nimo kanang Cap Joseph. Ingon man sa to ang mga SK chairman sa nagkadaiyang barangay headed by SK Federation President Honorable Mafi Noreen Klimako of Barangay Tip-Tip. And speaking of Barangay Tip-Tip, no, hapit na ang fiesta. Puhon-puhon. Ya, kadugan po ani ang kuan man siguro. Dawis ba to? Kagawa Jerry, no? Dawis, no? Ang kadungan-dungan aning kanang fiesta sa Tip-Tip. Anyway, so, advance happy fiesta sa mga taga-Dawis, no? Diha nila ni Gov, magpadungog-dungog ta, nila Gov Aris, ni Congressman, Congresswoman Van Van Omentado, no? Hapit na ilang fiesta po hon. Advance happy fiesta sa mga taga-Dawis o ingon man sa Barangay Tip-Tip. Unya, good morning sa mga Santa Cruz, Baclayon, Walking Bodies. Believe ko ani nila, no? Very kuan ni sila, health buff ni sila, no? Mo nang kanang nag-amping silang lawas, padayon ng exercise mo nang bisag mga hamtong na, kung tawagon na to, mga sexy hapon, mga sexy-licious, no? Sa mga ka-walking buddies ni Ate Minda Agor Luspo, no? Sila ni Neddy Saluberes, Maria Senya, to Mercy Upay, to Baby Kalimutan, to Gaga Humangit, and Clement Kalibugan. Yes, diha sa Santa Cruz, Baclayon. Good morning ninyo. Daghang salamat kayo sa makanunayon ninyong pagsuporta, pagpaminaw niining atong programang Meet the Mayor. Yes, daghang salamat kayo sa mga senior citizens. Diha, no, di na to kalimtan. Mayong buntag ninyo. Ang atong mga abti kayo nga mga senior citizen diha nga mao'y nagdumala sa mga kalihukan sa mga senior citizen sa Dakbayan, sila ni Ma'am Belen Labley, sila ni Ma'am Esther ug ingon man ang katibuk kinatibuk ang team sa ato ang senior citizens. No, niya na ito kalimtan na mga department heads and heads of offices, no, mga empleyado sa city government nga padayon nga naghatag og quality, no, nga services ngadto sa kinatibuk ang Dakbayan sa Tagbilaran, headed by our City Administrator Alvin Luis Acuzar. Yes, daghan salamat kayo sa inyong mga makanunayon, no, nga pagserbisyo, no, nga dekalidad para sa itong mga konstituwente. Okay. Unya, yes. Si Jenny Bluspog would like to greet Pastor Arnold De La Peña. Welcome home, no? From North Carolina, USA, no? Ang spiritual advisor daw ko, no, of Bohol Capital Heritage Tennis Club. Wow! Maadyong pag-abot sa Bohol, Pastor, no? Arnold De La Peña, no, from North Carolina, USA. Wow, good morning ninyo sa mga taga Bohol Capital Heritage Tennis Club, no. Ilahang pinakagwapo daw nga presidente nga maayo kay mo magic, no. Sir Levi's, Livio Sarabia, maayong buntag ninyo sa mga officers diha, no. Nga ang uban ra ba pud ani kay kuan na po, nagdula, nag-pickleball, no? Lisod kay ni sila kung trahon, kay maayo og tennis, unya, mudulag pickleball, wan na. Kanang magkapakapa yung tanig dagandagan, no? Sa court, no? Anyways, good morning mga taga Bohol Capital Heritage Tennis Club, no? Sa tanan diha. Anyway, padayon ta later on, but for the meantime, ato sigurong lantawon ang vlog 292 nila ni Congressman Baba Yap ug ni Mayor Jane Yap aron makita nato unsay mga kalihukan sa mga miaging adlaw before ta muadto no sa unsay mga latest updates and kalambuan sa tuang pangamahanang syudad sa Tagbilaran. So naa koy kuyog na ko na sa pikas lawa kagawad Jerry Cahis no mao ginagtimon sa tong programa ingon man na Sir Ray Chan no amay nagdala sa tong Facebook live palihog kog play sa vlog 292 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Baba Yap.
2: Okay, kawala pilde ay
3: Marky, lamian na kayo si Mong Singot. Oy,
2: lamian na kayo.
3: Lamian na kayo Mong Singot ba?
2: Lagi, dula ta.
3: Kasi may itong kontra.
2: Turo, padulong kayo.
3: Sila itong kontra?
2: Sila! Oh no!
3: Murag ni sakit, magkalit ang konti. Mark, di sa ko magkadua.
4: Agay! Aduda, nakuha ni ba? Nahadlock ni Madam Jean. A few moments.
5: This is John Gisnell Babayap. Unang update na to karong
6: sa... May adlaw ka na itong tanan. This is John Gisnell Babayap.
7: This is Jane Yap. Welcome to vlog 292.
6: Karon na ginahuman ang sona ni PBBM. Excited kayo ta sa mga ipang-announce. Daghan kayo mga kalipayon. Daghan kayo mga programa o mga proyekto. So excited na punta na makabenefit ang kinatibuk ang giwan.
7: Salamat, salamat kayo sa oportunidad nga nakaistorya punta sa mga lideres sa national para makahangyong more programs and projects para sa Tagbilaran o D1. Historic kayo ang atong Bohol Day kay maupod ang groundbreaking ceremony sa bagong 7-story Tagbilaran City College building. Additional classrooms para maka-accommodate o libreng college education sa atong mga bulanon nga students. Labi na karon nga 3,800 na ang atong enrollees plus naapag-waiting nga 2,000 kabok. Naku, ginitabang aron daghang mahatagan o libreng edukasyon.
6: Padayon gyapon ang ato ang partnership with TESDA ug sa siyudad sa Tagbilaran. Nag-graduation na dito sa City Hall para sa dressmaking ug salamat kayo sa suporta sa siyudad sa Tagbilaran, Jane Yap Adam Hala.
7: Salamat pud kayo sa TESDA, Sir Floro and ang Tagbilaran City College, Dr. DM. Silang tanan makadawat og sewing machine para mapadayon ang ilahang paningkamot sa dressmaking.
6: Ning suroy na punta gihapon sa mga barangays, labi na nagsugod na ang mga projects dito sa lungsod sa Antequera. Tulo ang atawang gibisita nga bag-ong mga covered courts dito sa Barangay Bitawgan, Barangay Mag-aso o Barangay Poblasyon. Gisuroy na to ni para matanaw kung sanay mga agi.
8: Diata karon sa Bitawgan Elementary School, nagsugod na po nilang project ng covered court. Isa sa mga priorities na to for 2026. Tanaw na to, unsay mga updates. Yeah, takaroon sa Barangay Mag-aso, kuyog na to si Cap kay sa dugay kayo nga panahon, wag yung covered court karon na ana. Cap, excited na kayo ta, nagsugod na ta sa ato ang covered court. So, puhon, any activity sa barangay, di na tamahadlok, uwan o init. No, Cap, thank you kayo.
9: Thank you kayo.
8: Lamat, lamat. Di ata karon sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Antequera, nagsugod na po ang ilahang bagong location para sa ilahang covered court. Magamit og mga activities, di na mahadlok. Dol! Di na mangay mahadlok o mag-ulan, di maayong panahon, init sa mga activities nila sa barangay.
6: Sa ka-asphalting project, ang ato pong gi-inspect dito sa Maribohok Antequera Road.
8: Di ata karon nag-inspect na po sa asphalting project diri sa malungsod sa Maribohok pero mo-cover ni siya sa Maribohok, Antequera o sa Luon. Isa ka na kong proyekto para manindot ang mga kadalanan nato sa Tibuok D1.
7: Happy 172nd Bohol Day! Atong i-celebrate ang Bohol Day, kuyog ang atong mga isong bulanon. Daghan-daghan kayong salamat sa Chuchi Foundation. Parte sila sa atong partnership ng Community Pantry sa Tagbilaran City College. Happy Foundation Day sa Barangay Buoy. Ato pong opisyal nga giturn over ang mga development sa Buoy Multi-Purpose Covered Court and Evacuation Area. Apil na pod ang mga equipment para sa atong barangay Tanod. Congratulations sa successful kaayo nga Inter-Barangay Volleyball Championship. Believe you go kaayo sa talento sa mga tagdilaranons and usa ang volleyball sa gahatag ug kusog sa atong mga atleta tagdilaranon. Congratulations! Personal nga giatenan ni Kong Babayak ang PWD Celebration sa lungsod sa Baclayon. Happy Foundation Day sa lungsod sa Cortes sa Upper De La Paz. Happy Foundation Day sa lungsod sa Baclayon sa Barangay San Isidro. Nag-o-taking ang mga opisyales sa BILC PTA kuyog si Kong Babayak. Tagbilaran City, the future pickleball tournament hub of the Philippines. Congratulations sa pag-abre sa Pickle Lab Arena. Dako kayo niyong tabang sa sports tourism sa atong syudad sa Tagbilaran City. Thank you to the Labunog family sa inyong pag-invest sa syudad sa Tagbilaran. Nag-abri na pod ang bag-ong call center sa Tagbilaran City, ang Sagility. Gitukod ni sa atong old airport o karon nahimo na IT and new business district hub. This means more jobs, more opportunities sa atong makatawhang Bulanon.
9: Kung dinhi ko ito bang ato ang vlog, Asenso pa more D1.
7: Asenso pa more, Tagbilaran City. Ang pikapunay!
1: Maukad to ang vlog 292 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babayap. So makita na to, no, daghan kayo mga kalambuan. Good, no, nga mga nahitabo sa Distrito 1 ug ingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, no, niya. Ang pinakanindot kaya ng mga kalambuan kay naana po yung mga new businesses, no, nga nag-open diri sa tuang syudad sa Tagbilaran. And one of the biggest is katong pag-open sa Sagility, no? Isa na siya sa ITBPO, no? Newest nga ITBPO center dere sa Dakbayan sa Tagbilaran nga naa sa old airport, no? Kay mo man gyud nay gipaningkamutan sa probinsya sa Bohol ingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran nga naay mga dugang nga mga investors labi na ITBPO kay kana mong gusto sila daghan kaayo nga mga trabahante, no, kana mga gitawag na tong mga agents, no, naaman sila mao man ay maka kanang dako kaayo daghan kaayo nga mga job opportunities, no, para sa mga Bulanon. So mo na nga dako tag pasalamat sa ato ang mga investors nga naagyod ni buo-buo sa ilahang mga investment, ni hatag sa ilang pagsalig sa panggobyerno sa atong probinsya ingon man sa tuang Dakbayan sa Tagbilaran. And speaking of, no, maka-proud kaayo tungod kay sa mga kanang tanan nga magipong buhat karon, no, sa atong amahan sa Distrito 1 kanang iha mga covered courts nga dako kay nagtabang, no, sa mga kabaranggayan ingon man sa lungsod unya tungod kay nakit-an man ang iyahang efforts, no, sa iyahang mga gipang trabaho, no, gipang endorso dito sa Kongreso mo nang si Congressman Babayap na elect, no, atong pag-congratulate ginya na elect siya isip vice chairperson sa Committee on Appropriation, no, bisan pa sa iyahang unang termino pa lang, no, sa pagpanerbisyo sa Distrito 1 gihatagan na siya og bug-at, no, nga mahingon kag bug-at nga trabahoon gyud ni, no, but this is a good opportunity for him, no, to show nga ang iyang abilidad ug ingon man ang iyahang mga kakugi unya di lang kana, no, usa pa gyud ana sa advantage nga napili siya nga vice chairperson sa Committee on Appropriation. Dako kayo ni siya nga kanang tabang sa Distrito 1 ingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran nga maka-indurso og dugang nga mga programa, no, para sa kalambuan sa tuang probinsya sa Distrito 1 ingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran unya. Dili ra ni mauyaha mga posisyon, no. Napili pa gyud siya ang Vice Chairman sa Committee on Social Services, Committee on Public Works and Highways, Committee on Visayas Development. So inanakadaghan ang iyahang vice chairmanship, no, niya. Member pa gyud siya sa Committee on Legislative Franchises, Committee on Public Order and Safety, Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Committee on Games and Amusement, and Committee on Tourism. So mo na nga si Mayor Jane Yap, proud gyud kaayo sa iyahang kapikas sa kinabuhi nga si Congressman Babae Yap. Subot pasabot ana nga inana gyud siya no ang atoang amahan sa distrito 1 kuan kayo kanang kugi ug dasig kayo sa pagpanerbisyo no sa tuang distrito 1 nya part man anang tagbilaran mo na nga inigtulog na nila ni Mayor Jane Yap no inigtapad ni kagabi eh manares Mayor Jane no babe kato akong gipakuan hang bagong project nana magyud na di ba mama makapamaraig magyud no so mo na advantage dakong advantage kay ana sa Tagbilaran City, no? Thank you kayo nga. Kugi pud kayo nga itong amahan sa distrito, no? Anyways, no? Di na to. Karong buntaga, natay special guest, no? Dugay-dugay na ni natong wa siya nag-guest, pero... Yes, ato gyud ni siyang gi-invite karong buntaga tungod kay bago pa nagsugod ang kanang klase, no? At the same time, daghan kay ni silag mga project. So, mo na nga, kinahanglan na ito nga, ipahibalo po dun sa nila mga kabaguan karon. Makita ninyo kaganina sa vlog ni Mayor Jane o ni Kong Baba, no, nga diha ang Chuchi Foundation, dihay mga gihatag po nga support sa tuang Tagbilaran City College. Yung ingon man, during sa Bohol Day, nag-groundbreaking po sa bagong project diha sa Tagbilaran City College. So, di na to dugayon, no, atong i-welcome na sa pikas linya, no, ang atong very active kaayo nga presidente sa tuang Tagbilaran City College for pila na many ka years na nalipat ko. Dugay-dugay na gid nino, murag 5 years. Atong pangutan-on later on. Let's all welcome the president of Tagbilaran City College, Dr. Delmar Kagatin. Sir DM, mayong buntag, welcome sa Meet the Mayor, ang imong panimbaya sa ato ang mga viewers and listeners karong buntaga, Sir DM.
10: Yes, Ma'am Dai, good morning sa atong pasoking panina sa kanan. Good morning sa ato ang panina, si Mayor Jane Yap, si Kapitan Baba Yap, of course, atong mga students o employees at TCC. Hello, tanan. Good morning.
1: Yes, good morning. Thank you kay Sir DM, no? Action robo ni siya balibad kay BC kay ni yung beauty karon kay naani siya yung mga gipang lihok yung karon, no? Bisag adlawng Sabado, pero so happy nga naa makauban ka namo karon Sir DM tungod kay gawas nga gimingaw na minimo kay dugay-dugay na tawo nagka istorya on air bisag di ra ba kay tatigkita na bisag parehas ra ta og gitrabahoan, but then again we're so happy unya Sir DM amo gyud kang invite kay gusto namo may balaan kumusta man ang pagsugod pagbukas sa klase 2026 school year 2026-2027 Sir DM.
10: Yes, Ma'am Dice, you are so blessed, we're so happy

0: So true, no? Di ta makaingon lang nga basta-basta lang tagbilaran City College kay tiaw mo na nagsugod na siya mang around 600 rato ka buok o niya hantod ni 1000 kapin hantod ni 2000 kapin karon almost 4000 na, no? So in ana kanindot pila na ba ka katuig tuod Sir DM nga nagdala as president sa tuang tagbilaran City College?
1: By God's grace, I'll be ending my term this September 30, ma'am, guy.
0: Wow! Congratulations, Sir DM, no? Murag nag-renew na ni siya sa iyang presidency, no? So, congratulations kayo, Sir DM, no? Niya, well-deserved po kay ni mo na, no? Nga, posisyon, kay with your leadership, with your kanang imuhang kadasig sa pagpanerbisyo, no? Mo na nga, ikaw gyud ang ikaw na gyud, no? Ang gitakda bitaw. Sir DM, naka-mention man gud ka, no, nga busy kaayo ka kay naamoy programa sa Tagbilaran City College, no, nga padayon nimo karon nga actually nagkuan ka, no, naghimo ka og visitation bisan pag weekend karon. Sir DM, so pwede ba nimo mapahibalo sa itong mga listeners, sa itong mga tagbilaranons o mga bulanons nga unsa man di ay mga programa nga naa karon gihimo sa tuang Tagbilaran City College, unya nabatay mga partnerships ana, no, nga gihimo with mga private sectors, Sir DM?
1: Yes, ma'am, guys, thank you. Before I go to that question, I'd like to inform the public na tungod sa nakadaghan ng mga estudyante sa ito ang eskwelahan, and of course, our plan nga atong i-expand ang atong curricular offerings na ground business sa ito ang two building ng guys.
0: Yes.
1: So happy. We're so happy kay Gipan kinini ang babaya. So, seven-story building. So, hopefully, masasun na siya pag-construct this year. And then, we are anticipating na maka-accomplish kita o 10,000 students with our new building. And then with regards to your question, we are improving, we are enriching, enhancing our support services at student side. So our partners, so guys, mao kini ang nahitabo kay ato adjusting hot and now mo adto sa clinic maputap sa lagi pang kabuhi ka because of the reason wala nakakaon likutasan. So ang atong gibot ay mamda partner kita karon sa amigo sa 2-3 foundation ng day.
0: Whoa.
1: So, ang best. Kita so blessed. Once they are response to our request and then, mo na implement o gitawag o seed kaning support education through every dining day, mag-provide kita og meet sa mga estudyante na hello, oy, one day. So, any sense na and pwede rin pagdo sa top school party para mukhaong kanay pagkakaon niya sa prepare. And then we are also sa services of our students for school organization, mga student organization, sila ang mo-prepare pagkakaon.
0: Wow.
1: So, this is very meaningful kay students serving students. So, ato kayang itawag og seed program. At ikaduha, ma'am, dahil ato kayang itawag og ATAC program. Kaling ATAC program is alalay sa mga abang sa kinabuhi o maon. So, pita program, ma'am, guys, in partnership also PDMPC. So, PDMPC has a amount, grant, para sa grant, para sa mga that's a very deserving. That is why ito ang ATAC. And karong adlaw, ma'am, guys, actually, I am hoping right now para matulong sa tutor, sa mga chance kaya kita wala kanina mo of home visitation to really determine if after that ito lang kasi pang kailangan kinabuhi. So, ang atong mga business from DICE is magdawat sa of 4,000 pesos per month. So, we are very happy. We're very grateful sa MPC kaya na nag-partner atong ining atong program.
0: Wow, very nice. No, thank you to our mga partners, no, on Chuchi Foundation led by Sir Joven Uy, mana dire, no, di ba, Sir?
1: Yeah.
0: Sir DM, unya ingon

0: man ang atong BDMPC, no, nga murag dudag yung ko lakas kay mo ani tungod sa to ang consultant Mamayet Gasatan, no, nga usapon sa Board of Directors, yes. Ana, no. Yes. Thank you Mamayet, no, na very active kay nato ni nga consultant sa city government unya. Of course, ang general manager sa BDMPC, no, si Ma'am Jocelyn Taguktok, no, nga very active po kay na nga general manager sa BDMPC niya. Thank you kaayo BDMPC, labi na ang mga miyembro nga nigahin gyud, no, og kanang budget para nga mahatagan mahimong beneficiary ang Tagbilaran City College niya. Daghang salamat kay sa imuhang kakugi gyud Sir DM, no, sa imong team sa TCC, kay di man po na sila mohatag og di pud ta mo kuan, no, di pud ta mo dool gyud nila, no, so mo na nga daghang salamat kay ni mo Sir DM. Sir DM. Yes, congratulations.
1: Kasi mga programa na implement only important sa pangandoy ni Mayor ang programa at K-PAD na kada pagkaya grupa. So, problem na ito pagkabot at ang programa. So, we are like I'm saying this strategy para matumiyot kapot siya ng pangandoy ni Ma'am Jane na sa pamilya at Ma'am Day.
0: Yes, tinuod yun na noon niya. In fact, daghan na kayo nga mga pamilya gyud, no, ang natabangan labi na karon kini abot na tag 3,800 plus na, no, almost 4,000 na nga mga estudyante subot pasabot nga nagkadaghan na pud ang pamilya puhon nga muuswag, no, tungod kay umahuman ni puhon maning kamot lang ni ilang mga estudyante makatrabaho makatabang pud ni sa ilang pamilya puhon. Anyway, Sir DM, aside from sa so naanam na kay bagong gi-ground break, no, nga sponsored by Congressman Baba, mauro ba gyud nay ato ang mao ba gyud nay nagsugod ra ba sa Tagbilaran City College, actually baby gyud na ni former Mayor Baba, now Congressman Baba yap, unya mo na gidungagan na pug kag buo-buo og infra project unya. Sir DM, di ba diha na pud mo gihimo nga if I'm not mistaken first to sila nga graduate sa tuang NC2 sa TESDA nga partnership nga program, di ba Sir DM?
1: Yes, I'm right. Yeah, we are very happy after 3 years nakaproduce sa kita og first batch graduate sa TESDA event program. So mo kini ang ito, so 90 sa nga tuang ipaka di pagkaduar na bulan and then so happy lang that kay we are also given another plus by TESDA this coming this August on guys at the open up and batch so 25 plus ang lihatag sa TESDA so akas mga gusto mo mo involve sa tailoring kung manawag sa super nga mong i-provide home or you can also read our office from Monday to Friday PM to 5 PM
0: Monday. Yes, open, no?
1: Gusto makatapon o patay Monday.
0: Wow, so mo na, follow lang sa inyong Facebook page mo, naman dito ang mga announcements po dana, Sir DM, no? So please follow the Tagbilaran City College nga Facebook page, no? So nindot kayo, so congratulations, there is a first batch, no? Graduate sa NC2 nga program, nga dugang ni siya nga program niya. Nabay possibility nga magdugang na mug another nga programa or ingon man kanang course diha sa TCC pohon Sir DM?
1: Yes, and guys, happy we are employees kay Bicol na kay Bumbag Isa. So, to prepare the documents for our new program for that.
0: Wow!
1: At the program apply karon man at I will not divulge sekreto ano
0: po wala lige tinuod, no, para na thrill po, no, pero I'm so excited, no, and I'm so happy to know nga naay giday inana nga mga lakang di ay, no, so mo na nga inana swerte kaayo ta ang Tagbilaranons, no, bulanon nga naay inahan sama ni Mayor Jane Yap nga naglantaw gyud nga gusto gyud nga kada pamilya gyud naay mga graduates, no, naay maka-avail pod, no, sa programa sa atong Tagbilaran City College. In fact, makaingon lagi ko Sir DM, nindot kay karon, no, kay daghan na kang oportunidad sa una nga ako'y nag-eskwela o college nga murag wa man kay ni inani nga nailibre no nga pag-eskwela mga pipila ra man to ka school mga nga ni offer og na inana katong mga state university ra man no nya kanang pipila ra puto sila nya karon daghan na gyud kaayo no nga kapilian gawa sa mga state university na napud tay mga local or LGU based pod nga mga schools no mga colleges so mo na nga nindot kay ning opportunity moingon gyud ta nga di na gyud ta makaingon nga kanang moingon ta nga di mo kung maka-eskwela ka way kwarta because naana no na ang Tagbilaran City College unya na po gyud uban nga mga LGU nga mag-open na pug ilang colleges pohon no so mo na nga nindot gyud kaayo ning opportunity so kudos ninyo no Sir DM sa imong team sa Tagbilaran City College unsa pay mga ay Sir DM before ta mo move forward no naday si Sir Ide Borja Councilor EDI Borja nga mao po ni nagdala sa una before ni take over si Sir DM si Sir Ide Borja niyang nagdala sa tong Tagbilaran City College no
1: yeah
0: okay anyway Sorry. Yes, go ahead, Sir DM.
1: This time, I also want the COPC, ang BPS, so you all know na ang BPS, open ito na last week, ang atong mga student, nagbayad na sila, para ang kamutan niya, fully, makuha na ito ang COPC. So we have already that, ato na yung buhaton, request, so hopefully kadawa kita so that time sa BSIS magisila maong person
0: wow.
1: And then I would like to also ano ay magkait at that time I drafted my parents guardian of teen so ipay kayo siya sa tuang guardian of employee para i-orient maginikanan so doon sa mga activities.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat si Carol Molay aron na ay na po sa mga folder guys. So, we are requesting all the students na sa eskwela sa ilang mga anak at DCC to at assembly team dito sa Pascol Manday.
0: Ah, okay. So, nindot po ni siya, no? Kani mungod inyong gibuhat Sir DM no nga i-orient pahibal-on ang mga guardians ang mga parents nindot pud kay ni no kay protection man pud ni sa mga estudyante ingon man maka monitor pud ang mga guardians ug mga parents no kung unsa ra gyud mga activity sa TCC unsay kay basin og usahay ra ba kaning narabay mga estudyante nga mangayog kwarta kay nado kunoy berununon ngayon ani amutunon ngayon ani o niya wa man di ay no o niya usahay dugay muli kay ingon nga na inaning activity o niya wa man di ay so nindot kay ni nga mismo ang mga parents o guardians inyo yung gi-involve Sir DM no para kabalo po sila for the safety po sa ilahang mga kanang bata no mga estudyante nila nga naa sa ilahang poder no nga ilang giatiman no so nindot ni siya nga programa. Sir DM, sayod ko nga daghan pa kayo ka og mga buluhaton og daghan pag activity. Basig na pa kay mga dugang nga gustong ipahibalo no sa tong mga estudyante, sa mga parents or guardian nga naminaw karon. Og unsa pay dugang nimo nga mga kanang mensahe para sa atong listeners Sir DM before ka nako i-let go.
1: Okay, thank you guys. Thank you for the opportunity. Ako lang i-lock ko ka pa himang no is natay mula tour nga himuot sa sa porto ni sa office administration o sa tourism management si paming ng ubang kanan na compulsory dili sa compulsory ha kanan may is para sa kanan may optional so kato mga estudyante nga mauban sa tour ilahan ng decision ay dili sa ganang uban na ako sa kitawag o alternative na activity para murag i-hold sa tour franchise na ilang pagkakak. So, ako lang gihangyo ang itong mga gitkanan, itong mga silanting, nga na mga questions, na mga concerns. So, please call us to our landline. You can also visit us to our Facebook page. You can also visit us in our office from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.
0: Yes, okay. So daghan salamat kayo Dr. DM Kagatin, Delmar Kagatin sa imuhang oras o niya padayon sa imuhang kakugi, sa imong pagpanerbisyo, amping kapunay sa imong mga lakaw, Sir DM.
1: Daghan salamat po.
0: So mga higala, makato ang ato ang special guest this morning. Walay lain kundi ang presidente sa atong Tagbilaran City College on his second term as president. Dr. Delmar Kagatin, no, nga kugi kaayo gyud nga mo serbisyo, no, niya murag kuan gani passion gyud pud ni niya kanang ang pagtabang pud sa mga estudyante, no, nga bisan pa og nagkadong kandusingot na na siya og unsa iyang mga programs nga gusto nga i-implement for Tagbilaran City College, no, bahala na basta kay iyahan nang mapa-implement aron ug alang pod sa kaayuhan sa mga estudyante. In fact, grabe na kay ka-improve ang atoang Tagbilaran City College, no? Padayon ang pag-improve sa atoang facility sa Tagbilaran City College. Sigigin na siya pangayo ug dugang nga mga budget ni Mayor Jane, no, kay para mas mapalapdan pa, no, ang mga services diha sa atoang Tagbilaran City College. So thank you kayo Sir DM ug the rest sa imuhang TCC family, sa inyong mga kakugi, sa inyong pagpanerbisyo. Hi, good morning sa to mga viewers and listeners via Facebook Live. DYRD Bohol ang kasaligan. To Ma'am Doris Kaluyong, maayong buntag ni mo diha, Ma'am Doris. Ma'am Betty Humawi, listening from Poblacion 3. Daghan salamat kaayo. Nya ingon man, hi to Sir Lito Maghinay. Mm-hmm. Always watching, no, sa Meet the Mayor. Congrats daw kuno ni Congressman Babayap sa iyang bagong posisyon. Actually, positions. Daghan kayo, no, Sir Lito, nya maka-proud kayo, no, kay ang atong amahan sa distrito 1. Grabe kay kakugi manerbisyo mo na nga gitagan siya og mga trabaho unon. Matud pa ni Congressman Baba, challenge ni siya, dako ni siya nga responsibility, pero dugang ni siya nga oportunidad para sa tuang mga taga distrito 1 gingon man sa mga Bulanon. Hi to Sir Ruel Malabote. Yes, good morning daw kuno, watching from Bungahan, Antikera, Bohol. Wow, taga distrito 1, no. Nagtaligsik na daw diha ila Ma'am Doris Kaluyong. Murag ninyo Ma'am Doris Corelia Banino. Yes, so amping sa kapunay. Hi to Miss Arjem Bejem, Baby Jem. Hi Miss Arjem, congratulations sa inyuhang very successful kayo, no, nga sandugo, no, nga program, no. Although padayon paghihapon ng ubang mga programa, pero kinabisihan kay ni sila ni Miss Arjem, no, sa kadtong last weekend. Anyway, hi to Sir Dr. Louie, no, Chofilo, BC. Hi, Doc Louie, miss you. Mm-hmm. Og sa kinagwapuhan din, presidente, diha sa the Bohol Capital Heritage Tennis Club. Mm-hmm. Shout out, Dokono nila. Murag gatapok-tapok, galing ni karon, no. Kani sila kay, kuan man ni sila, dula. Isa ka dula, o niya, kanang chismis why limit na rin. Mga CWL, biyan ni sila, no? Gitawag po ni sila CWL. Mga chismis why limit, no? Hi to Sir Levi's, no? Greetings daw ko, no, sa iyahang mga kauban diya sa the Bohol Capital Heritage Tennis Club. Mm-hmm. Yeah. Hi to Cons Edi Borja. Good morning daw ko, no, ni Mayor Jane o Congressman Babayap ong ni Vice Mayor Adam Relson Hala and the 16th Sangguniang Panglungsod. Regards daw kuno pare Geneblus po. Nagkuyo, grabe. Hi to Ma'am Joey Dedihan, no, Sir Ide, no, nga nagkuyo, grabe mi ani pag last weekend, no, dito ilahan ni Inday ong ni Elliot, no, sa Carmen, no, nga nindot kay ilang lugar, no. Hi to EJ also sa iyahang better half. Sir Ide, no, sa tanang Borja family diha sa Borja compound. Yes, mayong buntag ninyo. Hi to Francis Masayon Bungabong. Mayong buntag, sir. Dahon salamat kay sa pagpaminaw. To Maria Den. Yes, good morning. Mm-hmm. Asenso Pamor, daghan salamat kayo niya. Congratulations day to the newlyweds, no? Congratulations and best wishes to Doy Noel og Noel Luz po anya ni Maria Rina Bernales, no, the newly wed, no, couple, Noel and Maria Reina, no. Og hi to Agor family diha sa Santa Cruz Baclayon. Yes, daghang salamat kayo sa inyo makanunayong pagpaminaw. Hi also sa tanan. Yes, naa kunoy. Ah, okay. Congratulations po di ay no sa gipahigayong unsa ni Panglao Foundation Run 2026, no, na mga kauban na mo ani ng dagan sila ni Attorney Vincent Louis Raot-Raot, ni dagan sila dito, no, sila ni Ma'am Roser, og yung man Sir Caloy Escobilla. Congratulations to Panglao for their foundation, no, foundation day. So congratulations sa inyohang foundation run karong adlaw. Hi also sa tuang mga, yes, sa mga nag-message dire to Kagawad Bachoy Alba. Yes, daghan salamat kay Kagawad sa makanunayon ni mong pagpaminaw sa Meet the Mayor, no, naagi ni permisi Kagawad Bachoy Alba, no, kanunay gini siya magmaminaw, magmonitor, magmarites. Bitaw, uso naman na karon. And yeah, speaking of the I know of monitoring, no, ato man gining sa kanunay gitan-aw gyud na gi-monitor gini sa dakbayan sa Tagbilaran unsay mga dugang kalambuan, and one of that, no, mga kalambuan diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Congratulations sa bag-ong gi-open nga Jollibee, no, ikaduha ni nga drive-through Jollibee diri sa Tagbilaran, ang Jollibee JA Clarine, no. Congratulations sa bag-ong Jollibee J. Clarine nga branch nga gibuksan kagahapong adlaw, no, naagi dito sila ni Mayor Jane ug ni Congressman Baba. Ingon man ang mga kadagkuan sa Alturas Group of Companies ug ingon man sa Jollibee, no, nagbukas na dito sa J. Clarine. So murag makita na to na, no, malantawan man gyud nato na unya. Napay umaabot puhon, no, nga buksananan pod diha sa mansa sa nga branch puhon, no. So inana gyud kanindot, inana ka proud si Mayor Jane nga grabe ang trust and confidence sa mga investors nga mo abri, mo bubo sila mga investment diri sa Tagbilaran. And then another nga mga activity ni Mayor Jane yap, no, as of this week, no, dito gitambungan gyud niya ang paghatag og mga food packs for 196 nga mga beneficiary dito sa Buoy Elementary School nga mga estudyante. Part ni siya sa kanang nutrition, no, nga celebration, no, ang for healthy Tagbilaranon and stronger Tagbilaran, no, niya. Mabitaw na ang isa na siya sa bagong programa sa Tagbilaran City College nga paghatag yun o pagkaon kay di raman ang kaning mga elementary, high school ang naay problema sa kanang mga pagkaon sa katong dihay mga nasugdan mangudto kanigyod na namugna ni siyang programa sa Tagbilaran City College katong giingon ni Sir DM kaganina nga dihay na kuyapan, no, niya pag-check ba di ay pag-initial assessment tungod kay walay pamahaw mo nang nakuyapan, no, niya timing pag yun nga dihay program sa Tagbilaran City College mo na nga nihatag yun og kanang directive si Mayor Jane nga kinahanglan nga mag come up og program makigpartner with with private sector nga makahatag, makaprovide og pagkaon, no, nutrition sa mga estudyante kay tinuod yun na, ano, basta utok na gay maglihok dali ra gyud kay kapuyon. So mo na nga kaning programa ni Mayor Jane Yap nga From Womb to Tomb, appeal na gyud ani pod ang mga programa para sa health sa tong mga estudyante niya. Si Mayor Jane Yap pod nagdistribute gyud mismo og mga free nga milk to our pregnant mothers, no. Dito gihapon ni sa Barangay Buoy niya. Si Mayor Jane ni attend pod og orientation sa Tagbilaran City OFWs and their dependents. Unya, nitambong po siya sa opening and blessing of the Fish Vendor Association Market at Buholan, Poblacion 3. So daghan kay mga activity gitambungan gid si Mayor Jenny. Mao ni ako naisgutan sa mga miagi nga mga programa nga si Mayor Jenny basta naa lang gid siya available, walay equally important mo nga tambungan mo dung yun na siya sa mga activities sa taga barangay. Unya. Okay, naa na ang complete list no sa akong naisgutan pud last week during sa culmination no sa tuang disasters month no disasters and resilience month celebration. Ang CDRMO o National Disaster Resilience nagpahigayon og National Disaster Resilience Month culmination program. Unya gihatagan gyud og pasidungog no ang mga bida or best in DRRM action barangay 2026. So niya ang mga mananaog ani or mga winners ani. Ang champion is from Barangay Taloto, no? So very proud kaya ni si Cap Francis Eugene Zamora, no? Niya first runner-up, Barangay Ubuhan. Congratulations to Barangay Captain Mary Jane Ruiz, no? Barangay Ubuhan. Niya second runner-up, ang Barangay Mansasa. Congratulations to Cap Arvin Visara. So mo ni ang tulo ka mananaod mga nanaog no sa kadtong gihimo nga bida or best in DRM action barangay 2026. So nya unsa ilahang mga nakabot no nasungkit nga mga premyo no. So ang ilang nasungkit nga premyo sa kada barangay project incentives no for the champion worth 1.5 million nga project, for the first runner up which is ang Barangay Ubuhan, 1 million worth of project. And for the second runner-up, 500,000 worth of project. All 15 barangays also receive a first aid backpacks during aning programa. So, muna nga, mapasalamaton kayo, no? Si Mayor Jane Yapod, sa mga nagkadaiyang lidere sa matag barangay sa ilang mga kakugi gyud aron mas mapalapdan pa gyud no ang pagpanerbisyo gingon man ang paghatag no og seguridad sa atong matag barangay. Unya si Mayor Jenny pud ay during atong mga events di high courtesy meeting with FC Superintendent Rodolfo Dinaga, DSC, the Regional Director, og diha po'y gipahigayon ng 31st Police Community Relations Month Culmination Program nga giatenan po ni Mayor Jane Yap. And another, no, nga major, no, infra project para nga karong tuiga nga hapit na mahuman gyud is ang road concreting project diha sa Mangga Tip-Tip Kabawan nga road, no? So marag makafeel na gyud ko ani gyud nga daghan na kayong Hanoy kay magpadagan diha, no? Kay nindot naman kayo padaganan kay lami naman kayang dalan. So reminder sa to ang mga road users, no, atong mga motorista palihog in town. Dili tungod kay nindot na itong kadalanan, magpataka na lang po mo upadagan o kusog, no? So please, please be a defensive driver. Makaingon lagi ta nga lami na kay Hanoy kapadaganan, pero wara bagay kumo sa pag-amping, no? Kinahanglan nga ato yung paningkamutan, no? Nga dili ta madisgrasya o dili po ta makadisgrasya. And another reminder, no? Gi-implement naman ang atuang paggamit sa katong mga helmets gyud nga naay ICC stickers. So palihog ayaw in town nga kulatang mabtan nga madakpan mo og naay manakop, no, or magtago-tago mo. So please, please wa man puy kumo nga magamit ta og maayo or katong gi-require or kanang naagyoy ICC sticker nga mga helmets nga gi-require nato karon sa tuang City Traffic Management Office nga napunay ordinansa nga gipatuman para raman po na sa kayuhan og sa safety nato nga mga road users, commuters og motorists, no. So, hi, good morning to Mar Ananyana Anyana day, sorry. Okay, na siya yung ipaabot, no, kanang street light daw kuno sa tip-tip. Okay. So, wala daw kuno nagsiga. Sagdi lang, ato nang ipaabot kang engineer, Chude, no, Chudoro, Istoke, kanang mga street light sa tip-tip nga wala nagsiga. Okay, daghan salamat kaayo. Hi to Sir Felix Tiugangko, no, ang bagong lolo. Nga lipay kay kinanagi apo na na siya kugus-kuguso no niya. Busy na kay ni siya siyang apostolic works. Hi to you, Sir Felix, no? Tiugangko family, diha sa tip-tip. Unsa man ninyo ang barangay pagali, Sir Felix? Barangay, part ba mo sa Purokdos? Or unsa man ninyo ha, kanang muhon ba na dapit? Oo. Anyways, di kay ko familiar pa. Basta kay kami. Sigurado ko Purokdos, me. Hi to Sir Felix. Hi to Ma'am Inday, Annalyn, Estelia. Yes! Wow, grabe. Mauni, murag akong nakitaan karon nga pinakalayo kayo nga viewer, no? From Barangay San Miguel. Yes, hi to Mayor Ayan Day diha. Sir, yes, hi to Mayor Ayan, Ma'am Inday, no? To Ma'am Inday, Annalyn, Estela, ang kugihan kaayo po ning empleyado diha, no? Sa kanang LGU San Miguel, o niya, murag, mapo nilang PopDev officer, no? Daghan po kay ni siya, mura og mga multitasker po kayo ning empleyado diha sa LGU San Miguel. Daghan salamat kaayo sa makanunayon ninyong paglantaw. Murag nalapas-lapas na day ko gamay. Anyways, no? Nanagyod sa para sa sunod nga programa nagkahiusan tagbilaran ng ato ang City Administrator Alvin Luis Acosar. So please stay tuned in. And this has been Dice Arsenal Luspo in behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Padayon mo sa pag lantaw, pagpaminaw sa mga tinuod, maayo, ug ingon man dili fake news ng mga balita. So follow and like the Facebook page of Mayor Jane Yap. Anya, ingon man ni Congressman Baba Yap o mga official Facebook page sa Tagbilaran City Government o sa mga nagkadaiyang departamento. Dahil salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw, paglantaw, as we say in Tagbilaran, a sense of more and happy weekend.
2: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap.
3: Meet the Mayor.
2: Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
3: Meet the Mayor.
4: Lahi, ragyad ka sis!
5: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
6: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa!
5: With regular intake, proper diet, and exercise!
7: D-L-D-Cofferol Vitamin E.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabyan.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift!
16: OT! Breadwinner!
15: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
14: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
15: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Reactivate! Let's move, let's groove!
20: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
21: Pagod ka na ba?
20: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
22: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
20: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
22: Go Wellness, go Reactivate.
23: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
24: Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
25: Unilab yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyo may puso.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailaan DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na J-Line.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa Tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang Tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang Tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang Tagbilaran.
1: Mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran. Welcome na usab sa laing Sabado ng atong pag-asawaan ng atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Karong buntaga mga kaigsunan, at ipadangat diha kaninyo ang latest nga mga katikaran, programa ug panerbisyo gikan sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office diin sa dili madugay atong makauban si Dr. Carl Pradera aron tagaan kitag update sa ilahang mga programs and services, labi na ning nagpadayon karon nga Tagbilaran City Pet Registration. Importante kaayo ni para nato, no, tungod kay kaning pet registration nato usa ni sa mga mekanismo nga atong malikayan o atong mahatagan o accountability ang mga pet owners, labi na tong mga naglibod suroy nga mga iro diha nga o kinsa magaitagiya adto, naagid mo dakong tulubagon. So niyan taod-taod ato ning tukion, apil na ang mga pipila sa mga dagkong proyekto o programa sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD o sa atong hookup station DYTR. May buntag usab sa ato ang mga higala nga nagsunod ning programa pinaagi sa DYRD Facebook Live o sa DYTR Facebook Live o sa ato ang mga higala diha nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, sa ilang panimalay or sa ilang mga sakyanan. Mayong buntag, mayong mabugnawong kabuntagon ning laing adlawong Sabado, hapit sa 8 sa buwan sa Agosto mga kaigsunan, no? Hapit na fiesta sa tip-tip next week na. Mayong buntag diha o may pagpanikaisikay sa atong mga opisyal sa barangay sa tip-tip ng ipanguluhan ni Kapitan Jimmy Lantapi. Good morning diha Kap, o sa imuang mga kagawa diha kagabi, murag busy to na nay mga nightly programs leading towards sa kapistahan sa amuang patron, no, Senior San Roque ning barangay sa tip-tip. Good morning usab sa atuang mga kapitan ning 15 ka barangay sa atuang dakbayan sa Tagbilaran, sa atuang miyembro sa 16 sangguniang panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Adam Hala. Maing buntag usab sa atuang mga napulo 12 ka mga konsehales ning atuang dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag ug maing pagpanikay-sikay ni Mayor Jane Yap ug sa ihang pamilya, of course ni Congressman Babay Yap mga kaigsunan ug sa First Family, no? So busy kayo. Paspas gyud kayo matag adlaw Lunes ngadto sa Miyerkules to sa Kongreso si Congressman Babay Yap. Huwebes over weekend, antod weekend na diri sa tuang distrito, na sa tuang dakbayan aron mohatag og pagpanerbisyo sa iyahang mga konstituente. Maing buntag diha Congressman. Maing buntag usab sa atuang mga higala na di gyud masipyat nga magsunod ning atuang programa, no, ning istasyon kinaham nga istasyon DYRD o sa atong hookup station DYTR. Good morning diha ug maayong pagpanikay-sikay ni Kapitan Mary Jane Ruiz, Kapitan Sierio Bangalaw diha sa Barangay Kabawan. Maayong buntag diha ni Kapitan Jimmy Lantapi sa tip-tip, ni Kapitan Joseph, Kapitan Consial Joseph Sagaral diha sa Barangay San Isidro. Maayong buntag usab, no, ni Kapitan Jun Duroy diha sa Poblasyon 2. Speaking of Poblasyon 2, maayong buntag sa akong kumpare diha nga kugihan pag kayo, Batchoy Alva. Maayong buntag diha konsehal, maayong buntag diha sa imuha ug sa imuhang pamilya. Good morning usab ni Kapitan Bert Rimulador ug sa iyang kapikas si Ma'am Marisa Rimulador. Good morning diha Ma'am Maris. Maayong buntag diha ni Kapitan Luz Kyobe, di po masipiat ni Scap Luz nato, no, pagpaminaw gasunod yun ni sa atong programa matag adlaw Sabado. Muni na kanindot mga kaigsunan kay naagyon, no, makahatag yun og input pod ang atoang mga listeners ning atoang programa sa dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ni Sir Oasis Cornell, kanto kang Sir Boy Navia, no, ako kalahos diha nung boy ba basta makahapit ko diha. Good morning diha si Ernesto Boy Navia, no, diha sa Everjan Tailoring ato ning suki mga kahigsunan para sa dekalidad nga og kwalidad, no, dekalidad nga pagpanahi na ariha si Boy Navia sa Ever John Tailoring. Good morning ni Kapitan Arvin Visara. Good morning usab kang Kapitan Joel Ibao nga tukang Kapitan Marlo Anyana sa Dampas. Maying pagpanikay sikay usab diha sa tuang mga higala nga mga kagawad. Murag thrilling ni, no? Ug madayon ba yun ang barangay election ng November 2 na si Kagawa Jerica Hispodere. Pero doon na yung mga movement karon, no? Dito sa House of Representatives. Nga matod pa, doon na yung mga giduso ng mga balaod nun aron pag delay, no? Sa pag-postpone sa lain nga nakaschedule nga election karon November 2. Ug dito po sa Senado, si Senator Cheese Escudero, doon na po'y giduso ng balaod nun. Maupod, no? Maupod ang proposal nga ma-postpone up to 2028. So, murag daghang malipay na apoy daghang mag-uulan eh. Good sa mga barangay nga mga maayo ug buutan kugihan ang mga barangay officials, pero bad news ni para sa mga barangay nga mga tapuan ug mga dili kugihan ang mga barangay officials, no? Mo na nga nindot ni nga ato aning atngan mga kaigsunan kay kita po diri sa tuang dakbayan sa Tagbilaran ang ato ang mga 15 ka mga barangay officials pod, no? Niagi pog thrilling ni sila, apil ni sila gikulbaan og madayon bag dili murag si Kagawa Jerica Hisraywa kulbae aning mga istoryaha mga kaigsunan, no? Madayon og madi andam og tagana manis Kagawa Jerry. Maing buntag diha ni Kagawad Nelson Tayag sab diha sa Talukto, no? Former Kagawad Jun Balani diha sa Mansasa. Kumusta Sir Jun? Kumusta imong operasyon diha ka Sir Tony Sarabia pod? Maing buntag ni Kagawad Antik diha sa Barangay Buoy. Ni Kagawad Brian Aparicio, ni Kagawad Inday Gisalan diha sa Barangay Mangga, o ni Kagawad Anik Limako diha sa Barangay Tip-Tip. Apil na si Kagawad Hazel diha sa Villa Olympia Luway, no? Maing buntag diha, maing buntag usab ni Kagawad Dani Abiliana o ni Ma'am Tunet. Yes, maing buntag diha Konsehal Undoy Borha o Councilor Bebot Budlong o sa ang atoang mga kung ano, mga kugihan nga konsehal ng Dakbayan na bina ni Sir Councilor NDI Borha, mga kaigsunan. Idol, maing buntag diha ni Samuel Belderol diha sa Yokoy's Cafe ni Ma'am Gloria Araneta. Hi ma'am, good morning ma'am. Ni Father Moy Romerde, di po ni masipiat si Father Moy, no? Doon na ba kay iro niya, Father Moy, pwede na i-rehistro niyang taod-taod. At nung ipadangat niya kaninyo ang latest ng mga katikaran, labi na ning hisgutanan sa pet registration diri sa Dakbayan, sa Tagbilaran. No? Kaya doon na tayo unique na pamaagi ani na ay gitawag og microchipping ani, no? Na atay ibutang microchip para mas dali na itong matrace ang ato ang mga iro or mga binhui nga iring dinis sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Maunang unya at ang inin niyo, no, mga suking tigpaminaw, labi na sa ato ang mga lumulupyo ning Dakbayan nga nanag-iya og mga iro or iring kay usa ni sa mga programa ni Mayor Jane, no, para ato ang mapakita gyud ang ato ang pagpangga sa ato ang mga kahayupan and of course ang ato ang pagka-responsable nga mga pet owners. Maing buntag diha ni Sir Mardonio Rojas sa Barangay Cugon. Speaking of Cugon, naapo diha si Kagawad Kanhi, Kapitano Pepot Besas. Good morning diha kang Mario Reyes sa Mansasa, ni Ma'am Niria Nubong, ni Ate Inday Rementizo diha sa Poblasyon 2. Maing buntag diha Ma'am Inday o sa imong kapika si Sir Alexander. Good morning usab ni Ma'am Jocelyn diha sa Barangay Tip-Tip, ni Dr. Velma Lim sa Piña Flor, di po ni masipiat na tos Dr. Velma, no? Maayo po ni kayo mo feedback ni. Mo di ni maikog po, mo pahibaw, o kung sa'y dapat buhato na tos sa city government. Yes, of course, si Nong Boy Navia sa Everjan Tailoring, lanog kayo ni siyahang tahianan, no? So, kung yun kayo, nagsuod ni mo, basta mag-on ang iyang radio mga kaingsunan, o tataw, o sihag yun kayo, ato ang tingog diha. May buntag diha Nong Boy sa imong kapikas, o sa imong pamilya, sa akong mga kauban, sa city administration office, si Kai, si Sir Sok o si Ma'am Gaga. Karong si Manaha, mga kaigsunan, doon na tayo tulo kadaggo ng mga events nga gibuhat diri sa tuang Dakbayan sa Tagbilaran. Una ning ini ang atoang pag-review sa atoang comprehensive land use plan or kaning gitawag og CLUP, mo ni atoang Biblia, no, sa atoang pagpanerbisyo diin mo ni ang basihanan og asa ang mga commercial areas, asa ibutang ang residential areas, asa ang ug unsa ang kagamitan sa atoang mga kayutaan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Under review na ni siya karon tungod kay kining ka 10-year CLUP or kanang tuang comprehensive land use plan na po katuig every 10 years ni siyang balikan o dapat tanawon, i-reassess o dapat i-strengthen. Maunang naataron sa yugto nga doon na tayo mga consultations, review sa tuang CLUP aron masiguro na to o fit pa ba ang mga paggamit sa tuang mga kayutaan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. No, again, muna itong giingon para dali masabtan, mauni ang giya or Biblia nato sa tuang city planning, no, labi na sa pagpahiluna kung kinsa tong aprubahan for commercial use ng mga kayutaan or kinsa tong giconsider nga mga yuta nga residential gyud ang iyahang use, and of course kanang gi-categorize nato og agricultural area. So natay mga regulations ana sayod ko nga aware ang publiko niini nga dili ta dali-dali maka-convert sa usa ka residential lot ngadto sa commercial lot and vice versa, tungod kay do natay mga proseso nga agian niini. So do nata karoy nahitabo nga consultation sa milabayng mga adlaw ato ning tukion pagbalik unyang taod-taod. Dunya ang ikaduha nato ani ang paghimo sa analysis ato ang kuno pag-characterize ato ang waste diri sa dakbayan sa Tagbilaran sarang makahatag kita og evidence-based or data-driven nga mga desisyon base sa mga impormasyon nga ato ang nakolekta. Kini usab pinasubay kini sa tabang sa GIZ sa German Embassy sa German government nga karon kita gitagaan gyud og gratis nga technical support no natay mga technical experts nga nagtabang nato og nag-analisa sa klase sa basura og unsay volume og unsa po dapat natong approach, evidence approach or kaning gitawag nato data driven approach towards managing our solid waste. Good morning diha kang Sir RJ Melissimo. May buntag diha Sir RJ ato ning kuano pro bono consultant sa city government from time to time, no, ato ning taga mohatag yun siya, di yun siya mag-alanganin o hatag sa iyahang opinion, observasyon o gunsao na to nga mas ma-improve pa nga to ang pagdumala ning dakbayan sa Tagbilaran. Daghantang mga kaila, mga kaigsuna, no, gali daghang mga private individuals nga very kuan yung kayo, no, kanang generous sa ilahang paghatag o input, paghatag o guidance sa city government. Kay nindot masadgid kayo ang ato ang kuan pod, no, ang ato ang prinsipyo sa pagpanerbisyo nga matod pa ni Mayor Jane o ni Congressman Babayap ang ato ang pagpanerbisyo sa dakbayan, usa ka participative and consultative type of governance. Mo nang true to that, naka nabulahan gyud po ta kay maminaw man sad gyud, no, maura ni mayor nga maminaw gyud sa mga wisdom of our mga nauna, no, mga wisdom of the experts. Unya, of course, labi na ning mga retirees nga matagkaroon og unya, wa ni sila lingaw, muhatag yun sila og information, muhatag sila sa ilang observations, and of course, recommendations diha sa ato ang pagdumala sa dakbayan sa Tagbilaran. May buntag diha ni Sir William C., no? May buntag usab diha ni Kapitan Alberto Tagamao diha sa Tagumaas Antikera, ni Dave, ni Pastor Shemmer, maing buntag diha sa ato ang higala sa BCCTV, si Ma'am Marilyn, niya naapod si Ma'am Bing Rosel, o si Ma'am Daddy Dano diha sa Lindaville. Salamat diha, no, sa mga nag-heart-heart sa ako ang hangyo para sa ako ang bata. Salamat kayo. Naakaroon sila, gahimo sila karon, gapatigayon ang Tagbilaran City Science High School sa ilang intramurals. No, maunang bibo po kayo karon ang Tagbilaran City Science High School. Good morning, Attorney Balaga diya sa Taluto, Poblasyon 1, ni Ma'am Dina o Ninio Lanoy, ni Ma'am Jo, ang ato ang CLGOO, nga wala po'y kakapoy sa paghatag yod sa giya, no, natong mga nanerbisyo sa dakbayan sa Tagbilaran. Si Sir Jomer Pikit, may buntag diya Sir Jo, manay biyahe niya, no, dugay-dugay naman kuwa kita ni mga ning biyahe, Sir Jo. Ni TJ, kagawad TJ Antonio Beldia, no? Kagawad TJ Rias Poblacion 1. Good morning, Sir Alvin. Special thanks to Sir Lito Taladwa. Gigahinan mi o garbage truck sa ilang battle collection karong adlawa 10 a.m. Barangay Poblacion 1, headed by Kaplus QB. Salamat kayo, TJ, no? Batanon nga kagawad. Gugihan po kayo si kagawad TJ Antonio Beldia. Good morning, Mr. Chufilo BC. May pagpaminaw diha, Bishop Mons, Wing Ochea, kagawad Wing, diha sa barangay Mansasa. Kang Sir Lito Maghinay, may buntag Sir Alvin, congrats kong baba sa dagang kaakuhan diha sa Manila, unsa kakugi nga opisyal, unsa kakugihan nga opisyal. Ato ning balikan unyan taod-taod mga higala, no? Kay nahimo yun yung garbo natong mga taga-tagbilaran nga usa ka neophyte. Usa ka unang termer, first termer nga congressman nakaangko na og taas-taas nga responsibilidad dito sa Kongreso. Ni Ma'am Nemia Morales Gagante Kabuga, may buntag diha, Ma'am. My blessed Saturday to all. D1, congrats kong baba Mayor Jane ug sa tanang ascenso pa more. Ni Sir Eusebio Pacquiao watching from Tubigon, Bohol. May buntag diha sa mga taga Tubigon. Ma'am Betty Humawi, di po masipiat ni Ma'am Betty. Good morning to Ma'am Betty. Ni Ma'am Mila Maligmat Mayorga, maayong buntag Sir Alvin, di ako tagig. Watching, sir. Watching over DYRD Facebook Live. Amping mo diha, wabay uwan diha, Ma'am Mil. Ni Ma'am Salome Ugat Yapak. Good morning, Ma'am Salome. Ato ning usa sa mga saligando nato, mga social worker. Nindot kayo nag-story si Ma'am Salome, no? Kay diha mo ni sa engineering office sa una. Antod, iyahag yung nakabot, iyang profession on social work. Onya karon opisyal na gyud niyang gi-dedicate yang kaugalingon para sa mga kuan, no, nanginahanglan. Maayong buntag diha Ma'am Salome og sa imong family. Ni Ma'am Dorin Orasyon Patak Pastrana, good morning. Maayong buntag usab ni Ma'am Dorin Caniete, no, ang ato ang COMELEC head sa Inabanga man siguro to. Maayong buntag diha Ma'am Doors. Okay, dita maglangan mga kaigsunan, naa sa pikas linya aron mohatag kanato og update gikan sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office labi na ning hisgutanan sa Tagbilaran City Pet Registration nga sa akon nang gikaingon kaganiha. Doon natay unique nga pamaagi, no? Dili ni pareha, dili ni ordinaryo nga pet registration, but naka-schedule na ta. Gani, nagsugod na ta, sugod ron sa iyo atong adlong Lunes sa iyo, August 3, no? Ato na ning gisugdan hantod na ni sa Agosto 26 para sa 15 ka mga barangay nato mga kaigsuna. Nasa pikas linya aron tagaan kitag update sa mga katikaran, programa o panerbisyo gikan sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office na si Dr. Carl Pradera. Doc Carl, good morning and welcome sa nagkahiusang tagbilaran.
2: Hello Sir Alvin, gayong buntag ug sa ato ang mga suki nga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga, mayong buntag kanatong tanan sir.
1: Yes, mayong buntag Doc Carl. Of course, salamat kayo sa laing kahigayunan, pero unahon lang yun ni nako Doc Carl, no, kaning hisgutanan sa ato ang Tagbilaran City Pet Registration. Unsay pamaagi ni ini, unsa ning programa ug unsaon pag-avail sa ato ang mga lumulupyo ning dakbayan sa Tagbilaran?
2: Yes, Sir Alvin. So, kaning ato ang programa mahitungod sa pet registration, kabahi ni siya or component ni siya sa dako na to nga advokasya mahitungod sa responsible pet ownership, Sir Alvin. Mm. So, under sa ato ang national law, kanang Republic Act 9482 or kanang Rabies Act na to of 2007, giawag ang tanang mga pet owners nga mahimong responsible pet owners. So, ang pamaagi ani one of the ways nga ilahang magampanan ang ilahang mga responsibilidad isip mga for parents is ang pagparehistro sa ilahang nga mga pets, Sir Alvin.
1: Yes.
2: So based sa ato ang ordinance, ang kaning pet registration, Sir Alvin, this will be made mandatory, no, ang atong pet registration unya duha ang pamaagi ani sa pagparehistro sa ilahang nga mga iro ug iring. So naatay duha ka options, no, ang atong mga pet owners. So naatay annual nga pet registration, meaning matag-tuig sila magparehistro sa ilang mga pets tungod kay karatuig mamputa magbakuna, no, sa rabies sa ilang mga pets. So kung di ang ato ang annual nga pet registration, so aduna na siya bayad nga 100 pesos. So ang apil na ana is tagaan na nato na sila sa card nila isip pagmatuod nga registered ang ilang nga mga pet. Unya aside sa or kung dili sila ganahan sa yearly sila nga magbayad sa Alvin sa pet annual nga pet registration, aduna po tayo perpetual or lifetime na pet registration, meaning kausara sila magparehistro sa ilang mga pet, pero forever na siya nga masold sa ato ang system. So kana siya nga pamaagi, Sir Alvin, mauna ang kanang ato ang hatagan, butangan na tuog microchip. So mag-microchipping ta sa ilahang mga pet. So kanang microchip nga atong i-inject, Sir Alvin, for free na siya, wala na siya ibayad. So 400 pesos lang siya ang iyahang ang pet registration na to, ang perpetual. Pero again, whether ato sila mupili sa annual, sir, every year sila magpa-register, or lifetime, one time big time na sa one time na sila magpa-register. So naana na siya package nga sulod sa mao nga pet registration. So once ma-register na ang ilang nga pet, so walay bayad ang atoang nga rabies nga bakuna.
1: Okay.
2: Libre ra pod ang atoang nga purga. Unya kung ato sila sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office dito sa Tip-Tip dool sa Ihawan. So kung magpakonsulta sila sa ilang mga pets, no? So libre ra pod ang mga tambal nga atong ihatag sa ilaha. Unya kung aduna na pod tay mga schedules sa kapon, ligate, katli sa mga iro ug iring, wala ra pod na siya ibayad. For free ra na siya. So mo na yung mga free nga mga veterinary services nga ilaha nga ma-avail.
1: So yeah, ma-prioritize pa yun sila, Doc, no?
2: Yes, exactly, Sir Alvin. So kinsa itong mga na-register nga mga pet owners, sila ang atuang priority, labi na sa kanang tanang mga serbisyo na to sa opisina, sir. So para ma-register ang ilang mga pets, so actually daghan kaayo tang mga gipanghatag no nga pamaagi ka para dili na jud maglisod. So for convenience na jud na sa atuang mga pet owners, so either una, pwede sila nga mabisita sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office dito sa Barangay Tip-Tip, duol sa Ihawan. So all they need to do is to bring sa ilang mga pets, no? Especially kung gaplano sila for kadong microchipping, so that on lang nila ang ilang mga pets para ato ang i-register. Now, kung ang ilaha is annual or yearly nga pet registration sila, pwede ra nga dili sila muadto sa atong office. Aduna man tay active ba na atong Facebook page ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. Pwede ra sila mo message nga to, no? So online lang siya, so mo kuan lang sila, mo pahibaw lang sila sa amo ang office, amo FB page nga ilang ipa-register ang ilang mga pets. So mangayo lang ning mga details sa ilaha. And then kung dili pa jud sila, wala sila Facebook, Sir Alvin, aduna man tay schedule sa matag barangay, kara adlaw man ang ato ang regular service sa veterinary services nato sa kara barangay. So every time nga ato ang veterinary staff mudung sa

0: Dok, no? Unsaon ni siya pag-administer? Unsay mga benefit nga ilang makuha ni Dok?
1: Yes, so with regards to microchipping, Sir Alvin, so ang purpose ani is identification.
0: Dok, di ba, duha man ka pamagi nga pwede kang mo-register, no? Pwede ka ni mo-register ang iro without using the microchip or pwede po siya nga pabutangan og microchip?
1: Yes, Sir Alvin. That is correct, Sir Alvin. So kung magpa-microchip sila, Sir Alvin, so ang age requirement niya is at least 4 months old. So pwede na ni i-microchip. So mura ra gyapon ni siya og kaning injection sa rabies pero medyo dako-dako lang ni siya gamay nga dagom. So naa lang siya chip, microchip. So mura gamay ra, mura kadak agtipasi sa bugas na ibutang ilawom ra jud sa panit sa ilang iro og earring, Sir Alvin. So sa subcutaneous ra na siya nga ibutang ang microchip. So ang advantage ani is basically for identification jud ni siya kung kinsay mga owners, kahit naama na sila'y separate nga card nga amuang ihatag copy sa owner sa ilaha, so that sibako og mawala ang ilang nga mga iro, no, tapos makitaan sa uban or kawaton sa mga nay mga interest sa ilang mga pets, kahimusan, gikyutan or unsa pa, so naamatay scanner sa Officer Alvin, so pwede ra nato ma-determine jud exactly o kinsa ang tag-iya sa mao nga mga iro. Unya, for transport as well, so na usap po ni sa mga requirements, labi na kadong mga for parents na to nga mahilig magdala og mga iro, no, ibiyahe nila kauban, yes, nila especially sa kanang mga eroplano, sa barko, so magkinahanglan pud ka ana sa imuhang microchip nga card, Sir Alvin.
0: Yeah, that's good, no. Yeah, mga kaigsunan, dili gyud ni friendly ra gyud ni sa iro, Doc, right? Dili gyud ni,
1: yes,
0: dili ni mamahimong sagabal sa iro.
1: Yes, so nothing to worry ra jud na sila, Sir Alvin, no, sa ato ang mga microchip, kay so far kaluoy sa Ginoo wa pud jud ta naka encounter og kanang mga adverse reactions sa tungod sa maong activity sa labi na sa microchipping. So pet friendly ra jud ni siya.
0: Yes, series of mga pet registration ang ato ang gibuhat karon sulod sa usa ka buwan, no, sa Agosto. Dok, sa pikas bahin dunay pangutana nga kung ang ilang iro wala ma-rehistro diha pero na-rehistro dito sa veterinary private nga veterinary clinic, Dok. Unsay mga pamaagi ana, Dok?
1: Yes, Sir Alvin. So kung ang ilang mga pet registered nga to sa gipa microchip nila sa private clinic, no, so mangayo lang ni og data mo, coordinate lang ni sa mga vet clinic nalang mi pangayoon para sa registration para for record purposes pod nato sa atong opisina, Sir Alvin. But with that, so dili na kinahanglan sila nga magpa microchip na pod og balik sa ato, kay gi microchip na man ngadto sa mga private clinic.
0: Ganya, sige. So Doc, please mention the dates, mga barangay, o gano sa atong mga schedule.
1: Yes, so sa buwan sa August, Sir Alvin, no, so actually every month man nato gi-post ang atong regular monthly schedule sa pet registration, appeal na ani ang rabies vaccination, deworming nato ang activity sa karabarangay. So nahumana ang schedule nga to sa Barangay Buol until sa Barangay Poblacion 2 from August 3 to August 6.
0: Okay.
1: So this coming August 10 at 9 in the morning until 12 in the afternoon. So ang August 10, Sir Alvin, dito sa Poblacion 3.
0: Okay.
1: Unya August 11, alas 9 gihapon sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Buoy. August 12, again 9 a.m. to 12 in the after 12 noon dito sa Barangay Dampas. August 13, 9 a.m. to 12 in the 12 noon dito sa Barangay Talukto. August 17, alas 2 sa palis hangtod alas 5 sa hapon dito sa Barangay Tip-Tip. Then Poblacion 1 karong August 18, alas 2 sa hapon hangtod alas 5. And then August 19, mao gyapon 2 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay Mangga. August 20, 2 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. August 24, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Cugon. August 25, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Mansaksa. Og August 26, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Ubuhan. So with regard sa specific nga venue, kung asa dapita mismo sa maong mga barangay pagahimuon ang ato ang activity, Sir Alvin.
0: Yes.
1: So ato ang giawhag ang

0: tuang nga mga interested and responsible nga mga pet owners nga makipag-istorya or makikoordinate sa ilang mga barangay officials, ilang barangay hall, kay ang ilang barangay kagawad on agriculture ang maoy mag-determine o asa specifically ang venue sa maonga mga activity. Pero kasagaran ani Sir Alvin, dito man sa ilang mga covered court,
1: yes,
0: naray mga some instances nga mupahibaw sa amuang during mo-remind ni sa ilang focal person sa matag barangay. So naray mga gamay nga changes, pero again ako ang i-encourage ang atoang mga interested nga pet owners nga pwede ra jud sila mangutana sa ilang mga barangay officials ug asa mismo ang designated area sa atoang activity.
1: Yes, so kana mga kaigsoonan, no, ayaw niyo si Piata, although binuwa nato ning ginabuhat, pero mas maayo og sayo aron ma-advisean sad gyud mo kung say dapat ninyong buhaton. Dok, unsa gawa sa iro or iring ilang dadon, unsa pa ilaing kinahanglan nilang dadon, dok?
0: Yes, so aside sa inyong pets, no, nga gusto ninyo pabakunahan, ipapurga, iparegister, ahong awhag sa tanan nga mga pet owners, because again we are promoting responsible pet ownership, so inigadto nila mismo sa maong venue. Palihog inyo ang huktan ang inyong mga iro, so dapat magdala mo og leash, no, or kung dili inyo ni i-leash, pwedeng isud ninyo og mga dog cages ang inyong mga iro para dili pud na siya maka-create og kagubot, no, or mangiaway sa uban nga mga pets. So atoa jud na siyang huktan all the time ang atong mga iro, labi na sa maong activities. Unya, aside from that, atong i-remind po ang atong mga pet owners nga for rabies vaccination, dili na siya pwede nga dunganon sa deworming, and make sure nga ang inyong iro nga dadon dito sa venue for bakuna or either deworming, please make sure nga apparently healthy siya, no?
1: Mm.
0: So dili ta mo hatag og bakuna, dili ta mo purga kung galuya ang inyong mga irog iring, dili kanan mo kaon, basa og tae, nagsuka. So kung naay ingon ana ang mga conditions, so paabot na lang sa sunod nga schedule ang nga apparently healthy na nga itong mga pets, Sir Alvin.
1: Okay, that's good, no? Salamat kayo, ana, Doc Carl, sa itong mga suking digpaminaw ng kinaham na istasyon DYRD o sa itong hookup station DYTR. Pwede gid kaayo ni ninyo i-avail, no? Labi na ang mga taga-tagbilaran. Please refer sa ilang official nga Facebook account, Doc. Og asam ning inyohang Facebook account nga makita aron mo ilahang tanawon sa specific schedule or pwede mo maki-coordinate sa tuang mga kabaranggayan. Okay, napod na minaw day nato, Doc, si Christopher Ayan Luiga, napod si Ma'am Doris Caluyong watching na kay usang tagbilaran, si Sir Oasis Cornell, napod si Boss Samuel Belderol, maing buntag na sa Yokoy's Cafe. Okay, Doc, do na pa ba kailaing ipahibaw sa tuang mga tigpaminaw?
0: Yes, Sir Alvin. So, ako alang ni i-grab din ang opportunity, Sir Alvin, no, nga magpasalamat ni Mayor Jean Yap, ni Kong Babayap, o sa Yapala Administration sa continuous nila nga suporta sa ato ang mga programa o serbisyo sa agriculture o veterinary services. O of course, sa participation and coordination sa ato ang mga barangays diri sa Tagbilaran City, and of course, with the city government of Tagbilaran. Now, additional information lang, Sir Alvin, no, this coming August 24 up to September 4, so Agosto 24 hangtod September 4, so duha na siya kasimana, Sir Alvin, aduna tay ipahigayon nga massive or mass insurance enrollment caravan sa 15 ka barangay diri sa Tagbilaran City. So ang atoa nga target nga mga beneficiaries ani, Sir Alvin, or ang target ani nga mga maka-avail sa maong free insurance service, no, ipa-enroll nato sa insurance ang atoa nga mga farmers, ang atoa nga mga mangingisda, no, ang atoa nga mga local nga mga animal raisers, no. So amo lang i-post gihapon kay wala pa ta naka-post sa schedule sa matag barangay, but again mao nang atoa nga schedule. So this is in coordination with the Philippine Crop Insurance Corporation that is part of the Department of Agriculture. So ahong iyawhag ang atoa nga mga mangingisda, no, ang atoa nga mga farmers, labi na kanunay mga gardens, unya kana sila nga magpa-register sa maong insurance. Libre ra ni siya, Sir Alvin. Yes. Wala ray bayad. So, they just have to bring their ID, no, as proof nga they are residents diri sa Tagbilaran City. So, importante kayo ni nga ma-register ang ilahang sila isip mga mag-uuma o mga mangingisda or isip mga tag-iya o mga baruto or bangka, Sir Alvin. Labi na nga karong mga panahon na, Sir Alvin, no, nga di na tumasabtan nga may bagyo, muuwan, ingon-ana. So, watak hibaw, unsay mga dami ani sa ilang livelihood or sa ilang panginabuhian. So para maprotektahan ang ilang means of income or source of income, Sir Alvin, so naatay ipahigayon nga insurance caravan karong August 24 until September 4. So amo aning i-disseminate this coming Monday sa Karabarangay, and then mag-post rapod me sa schedule sa Karabarangay, again through our official Facebook page, mao ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office.
1: Okay, there you go. Salamat kayo, Doc Carl, sa imuhang team diya sa Cavo. Niya, pasensya kayo, no? Amog yung kang gidisturbo sa imuhang adlaw karong Sabado.
0: No problem, Sir Alvin.
1: Dagang salamat ug maing buntag, Doc.
0: Thank you, Sir Alvin. Mayong buntag ka natong tanan.
1: Mga ito mga kaigsunan, ang atuang head sa City Agriculture and Veterinary Office nga nag-awahag sa ito ang mga lumulupyo ning dakbayan, labi na sa mga pet owners nga mo cooperate nga maparehistro ang ilahang mga kahayupan sa mga scheduled per barangay nga nakaset karong buwan sa Agosto. Bisitahan ninyo mga kaigsunan ang ilahang official Facebook account, Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, kahit naadiha ilahang yung gipost po to ni Mayor Jean Yap, no, ang iyahang schedule aron mas daghan ang mahibalo. Again, this is part of our mechanism, mga kaigsunan, nga mamahimong responsible ang mga na nag-iya o kahayupan diri sa dakbayan, labi na ning giingon natong mga iro kay naanagi, no, di gid kalikayan na ay mga latagaw nga iro nga dapat gyud ato ang mapanagot ang mga hingtungdan kay base sa lokal nga ordinansa and national nga balaod, dako og papel, dako og responsibilidad ang mga pet owners every time makapaak or makadisgrasya ang ilahang mga iro sa kadalanan. So let us all be a responsible pet owners. Please cooperate, no? Please contact our City Agri-Vet and Veterinary Office or ang ato ang mga respective barangays para mooy mapahilo na nato. Maing buntag diha ni Kapitan Arvin Visara sa Barangay Mansasa, no? Nagsunod po ning ato ang programa. Maing buntag kap sa imuhang pamilya o sa imuhang konseho diha, no? Kugihan jamot ni nga Kapitan, no? For a first-termer Kapitan nga ning daog sa ulog, ning daog pod sa ilahang BDRRM, sa ilahang BIDA, sa recent na to nga Resilient Month Celebration, niya daghan pang kadaogan ang naangkon sa usa ka bag-o. Mura po nang si Congressman Babayap, no? Bag-o pa, pero daghan na pod og mga naangkon nga responsibilidad. Maying buntag diha ni Sander. Maying buntag ko, no, Sander. Mayong pagpanikay-sikay diha. Happy birthday in advance karong adlawang Lunes. Gikan sa imuhang mahigugmaong inahan, si Ma'am Inday. Maying buntag diha, ti Inday. Maying buntag diha, Sander. Advance happy birthday. Good morning, usab! Sa itong mga kabatanunan ng dakbayan sa Tagbilaran para sa kasayuran sa tanan ugmang adlawa opisyal nga buksan sa ato ang Sangguniang Kabataan Federasyon sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ilahang kasaulugan sa giingon nila nga Linggo ng Kabataan. Good morning diha ni Marbert Remulador, ang ato ang CYDO head. May buntag usab nila ni Ninia diha, usa ni ka programa sa Dakbayan mga kaigsunan nga nakatutok sa ato ang mga Sangguniang Kabataan, no? Ni apil po ni Skatriling ning mga SK karon. Pero ugmang adlawa opisyal nga buksan ang usa ka semana nga kasaulugan para sa mga kabataan ning Dakbayan sa Tagbilaran or kaning gitawag na to og Linggo ng Kabataan. This is in partnership with us, with Holy Name University, no? Naapo diha ang ato ang CYDO office nga mooy kugi gyud nga nagpahiluna sa ato ang mga programa og serbisyo og ang ato ang Tagbilaran City Development Office. This year ang tema nila is Different Contexts, Common Aspirations. No, this is in relation sa ato ang International Youth Day nga ugma pong adlawa, adlawong Domingo sa ulog din sa Dakbayan sa Tagbilaran. This is a week-long celebrations nga opisyal nga pagabuksan ugma sa alas 10 sa buntag dito sa Barder Gym sa Holy Name University. Then right after that, musunod ang mga series of events sa adlawong Lunes, hantod na ni sa Pizza 15 ning buwan sa Agosto. Congratulations sa atoang 15 nga mga sangguniang kabataan chairperson sa ilahang mga kabaranggayan. Salamat sa inyong kooperasyon. Salamat sa inyong tinguha nga ato yung mahatagan og plataporma ang atong mga kabatanunan diha sa atoang panggobyerno. Of course, kining tanan na himong posible tungod kay nga to ang mayor mismo, no, batan-on og kanhi sangguniang kabataan president, national president, nga karon pod gasigig yun og hatag bubo og kahigayunan sa ato ang mga batan-on nga mamahimong mga asset sa ato ang katilingban nga makatabang sarang makatabang sa ato ang gi-aspire nga usa ka asensado nga dakbayan ning ato ang pinanggang lokal nga pangagamhanan, lokal nga dakbayan sa Tagbilaran. So ugmang adlawa, Agosto 9, Sunday, 10 a.m. opisyal nilang pagabuksan ang programa dito sa Holy Name Barder Gym. Maying buntag diha ni Marbert Trimulador sa atoang mga CYDC, no, City Youth Development Council members, sa atoang CYDO or City Youth Development Office, ug sa atong SK Federations, no, ang atoang presidente karon si Maffy Climaco sa Barangay Tip-Tip. Way pabor-pabor amuan ni SK sa Tip-Tip mga kaigsunan. So I hope maduyog ang tanang mga batan-on labi na sa panawagan sa ilang aktibo nga partisipasyon diha sa atoang programa nga nakalinya nga buksan ugmang adlawa mga kaigsuunan. Maying buntag diha sa atoang mga silingan, of course, ni Sir Architect Ninyo. Naaday at si Architect Ninyo gidabin, no? Mga mo ni mga pro bono nga mga consultant na doon sa city government. Maying buntag diha, Architect, sa imuhang pamilya. Salamat sa imuhang kakugi, no, sa pagtabang sa Dakbayan sa Tagbilaran nga libre, no, maikog ni ani pero kugihan sa mo ni batan-on pod, no, mo ni nakanindot kay di pod mo na, dili pod mo di pod why lipod lipod mohatag yun sa iyang opinion, no, mohatag yun sa iyang mga expertise aron matabangan kita sa atong Dakbayan labi na ning hisgutanan sa atoang preservation sa atoang heritage district mga kaigsunan. Og imo ning makauban si Architect Ninyo sa mga meetings, daghan jud kag makatunan, no, daghan kag makatunan. Salamat kayo Architect Ninyo gidabin. Maing buntag diha og sa imong pamilya. Ako maning ka batch man siguro to iyang manghud. Maing buntag diha sa atoang mga higala nga mga kugi kayo nga muhatag sa ilang pagpanerbisyo sa atoang Dakbayan sa Tagbilaran na si Ma'am Mayet Gasatan pod, no, may buntag diha ni Engineer Gasatan pod. Akong nakaistorya si Engineer Gasatan in one of our workshop and nalipay ta, no, sa positibo kayo nga panglantaw sa iyahang kabahin after sa iyahang mga kasinatian sa public service mga kaigsunan. Yeah, speaking of public service, na po diha si Ma'am Linda Paredes, no, si Dr. Linda Paredes, di po ni masipiat, grabe ni, no, grabe kay ni siya og investment tal Tagbilaranon, no, di rin ako nakuha ni iyahang for the love of Tagbilaran morning hantod karon naghatag yod sa iyahang dekalidad nga serbisyo para sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Again, sa kanina, ato nang gimension nga doon natay tulo kadagkong activities sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa niini atong August 5 to 6. Atong gi-review ato ang CLUP. Ania, atong 6 to 7, 5, 6 to 7, diha po event nga gibu 5 to 6 sa DI, no? Kitong sa amo ang extended EPR, no, sa para sa solid waste management diha sa Reynas niya, si diha po tay event 6 to 7 sa ato ang marketing sa market development para sa ato ang turismo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Tulo kadagkong event nga very meaningful for the city government of Tagbilaran labi na kay ato yung gi-review, ato yung giseryoso ang panawagan ni Mayor Jane nga appeal sa iyang executive agenda ang ato ang green transformation sa ato ang Dakbayan sa sa Tagbilaran. Mauning ato ang mga architects, mga engineer, mga taga-provincial government, no? Salamat kayo sa mga taga-provincial government nga aktibo kayo nga mitabang sa ato ang CLUP, DNREMB, no? Ning tabang sad sila ilagyo ning gilingkuran nindot ni. This is a good sign nga duna tay maayong relasyon ug maayo ang ato ang pagdumala sa dakbayan sa Tagbilaran. Mao nang we hope and we're looking forward, no, nga magpadayon ang usa ka maayong relasyon o ang ato ang mga gimbuhaton ng ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Doon na tayo importante nga announcement sa mga mugamit sa usual nga muagi diha sa ato ang Old City Hall, no, kaning ato ang dalan nga padulong sa Dawis and Panglao, no, og magikan ka sa Crustelco Save and Earn Cathedral, no, kalabi na sa mga tuay og Dawis ug Panglao. Sugod karong adlawong Lunes dunay closure anang dalana, no, dunay mga rerouting. Dunay mga rerouting ana unya a portion of that dalan, i-close na siya para i-renovate. Mo na ni tubag sa ato ang mga followers, listeners ning programa, no, nga nanawagan nga inigdawhog bitaw nimo anang kuan, no, inigdawhog nimo anang City Hall padong ka og Causeway padong na kang Dawis, peligro kaayo niya naay mga buslot-buslot, although ato tong natay band-aid solutions adtong gibuhat, pero definite na nga magsugod ang ato ang DPWH sa pag-repair ni anang Timoteo Butalit Drive. Particular yun na, kanang inigdawhog yun na to, no? Kanang nailikoon, inigdawhog ana nga naay mo ingon nga peligro ning lugara. Nadungog yun ang ato ang mga pag-ampo, kay giaksyonan na yun ni Congressman Babayap, o doon na nay koordinasyon ang DPWH, napunduhan na ni siya. Kana nga portion, mga kaigsunan, i-road close na siya sugod karong adlawong Lunes. So, unsa may mga rerouting mahitabo na to, huwag nakabantay mo, ibabaw ng maong dalan, doon na sa tay bakante sa una, diha ka standby nga fire truck diha, no, kana nga dalan, kana nga to ang ibabaw likod yun mismo sa cathedral, mo na na siya to ang gamiton. So bali, kung gikan ka sa Save and Earn, no, dili na ka makadiritsog dawhog dito, kung dili muliko na you will take that turn, right turn, no, left turn, you will take that left turn nga moona na imuhang gamiton o niya mo right na pugka padawhog mga kaigsunan. Muna'y pagpadulong sa Dawis. Pero ang pagpadulong pasaka, o gikan mo sa Dawis, musulod mo sa Tagbilaran, dili na mo pwede nga mo diretso, no, dito sa likod sa City Hall, ano, I mean sa Cathedral, ang inyong agian karon, o gikan ka sa Tagbilaran mga kaigsunan, anhi na ka muagi sa Sitio Ubos, no, atong tanawag unsay specific nga street ani niya. Usbon na to, ha, road closure at Timoteo Butalit Drive, Barangay Poblasyon 1, effective karong Lunes, August 10. Ang publiko og mga nanag-iya og sakyanan nga mulabay diha sa maong mugamit sa maong dalan, traveling from Panglao and Dawis bound for Tagbilaran, are advised to take the Franklin Street, no? Ang Franklin Street as an alternative route, mga kaigsunan. Unya ang mga Butalit Street to Franklin, located at the upper portion and ang Timoteo Butalit Drive, will remain open. Unya mauna siya ang agian nga gikan ka sa Save and Earn, padawhog ka paggawas padulong sa Dawis. So mo ni ato ang pahibalo sa publiko, hinaot pa ato ning mapadangat, no, tungod kay dugay na po ning napahibaw sa DPWH, pinaagi sa mga sibianan, labi na ning ato ang kinaham nga istasyon DYRD o sa ato ang hookup station DYTR. So sa mga riding public, aron dili mo malangan, paliog, familiarize yourself, labi na karon kay ato nang gi-advise nga ipahiluna na gyud nila ang ilahang mga signages, no, aron magiyahan gyud, mahatagan gyud og klarong direksyon ang publiko diha sa ilahang tinguha nga mugamit sa maong access road padulong ug gawas dinhi sa atuang dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag diha ni Sir Willie Barcelona sa Barangay Dampas, no, kung gihan po kay ni si Sir Willie. Maing buntag diha Sir Will og sa imuhang pamilya. Good morning usab sa atuang mga higala, no, nga naa naminaw sa atuang mga si Sir Tony Sarabia. Yes, naagyod naminaw pod sa Facebook Live sa atong hookup station DYTR. Good morning diha sa atuang mga higala nga naa gasunod ning atong programa ning kinam na istasyon DYRD. Mayong pagpanikay-sikay diha ni Ma'am Dors. O, kanis Ma'am Dors, kugihan siya mo ni, murag suki ni, murag nanag yun investor mo tenis Ma'am Doris Kaloyong ning istasyon no naag yun ni siya magsige ni siya og monitor sa mga programa og serbisyo sa ato ang dakbayan si Ms. Ja Kalo. Oh, good morning ma'am. Mayong buntag diha ni Sir James Lim Diaz Poblacion 2 no kog gihan jamo ni mo ang former president federated president sa PTA. Mayong buntag diha Sir James. Congratulations sa imuhang programa diha sa City Central kay murag na human na ilang asphalt overlay no diha atubangan mismo sa stage sa City Central Elementary School. Good morning diha Sir James og sa imuhang pamilya. Mayong pagpanikay sikay usab sa itong mga higala nga nagsunod ning ato ang programa, pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga Facebook account na si Ma'am Cathy Falcon, si Ma'am Carol. Good morning diya Ma'am Carol. Ni Ma'am Ann Dugang diya sa DepEd. No? Ma'am Ann, good morning. Salamat kayo sa inyong gipahiluna. No? Ni Ma'am Liza Makiling, gipahiluna nga oath-taking ceremony sa Milabayng Adlaong Sabado dito sa City Hall Atrium para sa mga nagkadaiyang kapunungan partners sa ato ang Tagbilaran City Schools Division DepEd mga kaigsunan ni Ati Andy diya sa Cortez ni Ma'am Marife sa iyang auntie diya sa Cortez Salvador Cortez. Maying buntag hasta ni Kuya Dindin diya sa Balilihan kay abot ng Tarsibya dito mga kaigsunan no. Napod si Ma'am Bebe Gambuta diya sa Kugon, ni Kagawad Grace Milgar diya sa Kugon. Good morning ni Ma'am Lucille. Maying butag usab ni Sir Joseph Apali diya sa Baklayon ni Ma'am Ati Rose Udtuan. Ato ang kauban ni sa buhat mga kaigsunan. Si Ma'am Fe, silingan ni Ati Rose. Si Ma'am Adelfa Salutan diya sa Facebook. Regitaan ni Ma'am Adel. No? Kaya mga New Zealand, matingal ito si Ma'am Adel karon. So, naa sila Tatay Mario, si Nanay Avi, si Mahil, si Ligaya o si Ray diha sa Kugon. Kugi jamo ni, pero minaho ni makalimtan, pero di yun ni masipiat pagsunod sa tuwang programa ning Dakbayan. At Ligaya and Ray, mayong buntag diha o mayong pagpanikay si Kay. Happy weekend! Nga to sa ako ang anakon, si Glyza Bueno. Mayong buntag, di naman ni Bueno, nakalimot ko sa pilido ni Glyz. Congratulations sa kasal niya atong July 23. No? So, naapo diha si Ati Mayet sa Uptown, si Kagawa. Gawad Dennis Montesco og si Mercy. Ako aning kabatch mga kaigsunan. Si Albert diya sa LCR. Good morning usab. Ni Ma'am Bebe Kaday diya sa Mansasa. Sila Josephine and Cesar Codemos. At naning na-mention po ganiya si Sir Augusto Pascual. Kugihan siya mo ni Maing Buntag diya. Sir Gas. Si Ma'am Evelina Leible. Welcome diya. No? Maing pag-abot sa iyahang bata. No? Si Father Eric Leible. Yes, hello Dre, maayong buntag Dre, maayong pagpanikay-sikay diya, huwag sa imuang pamilya. Si Ma'am Betty Humawid, si Ma'am Fe Almenye, marag na ito, bagong ka-birthday si Ma'am Fe, no? Si Sir Yuyong usab, maayong buntag, huwag maayong pagpanikay-sikay. Si Adela Julagon, huwag ni Jingjing, Diaz Poblacion 2, si Ma'am Corsini Magdugo usab, maayong buntag, huwag maayong pagpanikay-sikay. Okay, wa naman tayo oras mga kaigsunan at tangin ninyo sa sunod Sabado ang dugang mga impormasyon, katikaran o panerbisyo ng Dakbayan sa Tagbilaran pinaagi ni atong programang Nagkahiusang Tagbilaran. Salamat kayo sa atong mga suking tigpaminaw, sa ato ang mga lumulupyo ng Dakbayan sa Tagbilaran na siya Sir Christopher Ayan Luiga o ni Christy sa imong family, diya Sir Ayan, maing buntag o maing pagpanigay-sikay. At tangin ninyo sunod Sabado ang para sa dugang impormasyon, mga katikaran o serbisyo ng Dakbayan sa Tagbilaran under the leadership of Mayor Jane Yap. Mga kaigsunan, napupos na gina itong oras sa ngalan ni Mayor Jane Yap, ni Vice Mayor Adam Hala o ni Congressman Babay Yap, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Daghang salamat ug mayong buntag Tagbilaran.
2: Inyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
3: Balinay, DYRD, kanunay.
4: Hello again mga MXC Believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 Believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel.
5: Hi sa tanan, nagpasalamat ko nga ania karon.
4: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC Believer pud?
5: Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
4: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
5: Walay sa payan Cardi.
4: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
6: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maong nga kayang-kaya, maong nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas, extra galing.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy, what a ko!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
18: Nganong dugay gud mawala anang sipon na, ma?
19: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
20: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
16: Naulian na ka, ma?
17: Gahapon pa.
16: Ah, kuya waoy.
20: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
21: Alagang Unilab yan.
22: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
27: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
28: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves? Our gentlest care, PH Care.

0: Palapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Lahi, ragyod ka sis!
6: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
7: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol, og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na kama?
9: Wa pa.
8: Naulian na kama?
9: Wa pa.
8: Naulian na kama?
9: Wa pa.
10: Nganong dugay gud mawala anang sipon ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Magneozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
8: Naulian na kama?
13: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy.
11: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
15: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
2: Mga tabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson og tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
3: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.

0: Rekada ta mga higala sa itong isgutanan karong adlaw nga Sabado. Welcome aboard mga kaigsuran isguta sa nagpadayon nga kainit sa politika, padayon nga kainit sa ginukdanay sa mga kontra. Dinhi sa Pilipinas karon mga kaigsuran misibat na palayo sa nasod nga Pilipinhon ang anak og inahan. Ang Senador Loren Legarda o yung anak nga si Leandro Livesting o sa kakongresman, human sila mga kaigsuunan gikabalita nga gitunan nga kasuhan sa kaso nga plunder na kun molusot kining maong nga kaso nga plunder mga kaigsuunan diya sa ombudsman na musunod na ang warrant of arrest. Wa pa mga kaigsuunan mahinog ang maong pagluto sa maong kaso. Hingsibat na ang maong inahan o anak. Si Legarda, tuwa ko sa France kaya medical check-up. Mga kaigsuunan, sa inyong tanaw mga sanaw. Ang ayan kaha, nga gukdon kining maong inahan o anak sa ato ang kagamhanan karong panahuna. Ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna mga kaigsuunan, tawag ka mo sa atong mga linya sa cellphone o telepono. So Smart 0998-954-3778, 0964-932-6383, Globe 0952-558-2760, and London number 411-3100-235-3353, 5103-092-501-0077. Atong text klamo number 0947-870-1262, sa Viber 0921-848-4573.
1: Radio Mercado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna.
0: Ang latest news mga kaigsuunan for medical check-up, hinglupad mga kaigsuunan si Loren Legarda. Kagahapong adlaw, sa nang adlaw mga kaigsuunan, separate flights, ang anak hinglupad po baya Hong Kong man to mga kaigsuunan. Uwa sila mag-uban sa ilahang aeroplano mga igsuon. Mauna ang latest, unya ang gauna niya na mao ang pamahayag sa ombudsman nga hayan giilhang gitun-an ang pagpasaka o kaso nga plunder mga kaigsuunan tungod kay matod pa sa mga balita mga kaigsuunan nakahimo og panapi og kamantaman ang anak mga kaigsuunan og si Loren Legarda aksesori sa maong krimen sanglit mga kaigsuunan at the time of President Digong Duterte. Si Loren Legarda was the chairperson of the Committee on Finance. Diin dito mga kaigsuunan gimaniubra nga makakuha og franchise ang iyang anak mga kaigsuunan nga maoy nahog nga exclusive distributor of power pinaagi sa solar mga igsuon. Mauna ang lihok sa ombudsman karon tungod ni ana gitun-an nga posible nga makasuan ni plunder tungod kay mako kayo nga kantidad mga kaigsuunan sa power nga ino na tong punga ang utang ni Leandro ngadto sa gobyerno kay nagbayad ang gobyerno og mako sa nga tanan ngadto kaniya apan wa jamoy power nga gi-distribute mga kaigsuunan. In fact gikasuhan ni siya karon og 24 bilyones ka pesos nga penalty kon fine mga kaigsuunan tungod ni ana. Sumauna ang background sa kaso mga igsuon. Si Leviste, anak ni Loren Legarda, dunay negosyo. Mamaoy nakapahimo niyang the youngest billionaire dinhi sa tong nasod mga kaigsuunan. Ganegosyo siya solar. But ipasabot mga kaigsuunan power producer siya. Solar lang ang gigamit. Na may mga power producer nga diesel plant, na power producer nga geothermal plant, na power producer nga hydroelectric plant, na power producer nga wind mill mga kaigsuunan. Solar may uso karon. So dako kayog solar farm si Leviste dito sa Batangas mga kaigsuunan. Mao ni ang iyang negosyo. Nga tungod ni ining mao negosyo ha, gibayran siya sa gobyerno. Kay na exclusive man niya. Na ba sa franchise. Sa panahon ni President Digong nakakuha sa franchise. Sa maong kasabutan nila nga mo-deliver siya o kurinte gikan sa iyang solar farm. Apan matod pa sa report, mga kaigsuunan, ang gobyerno nagbayad kaniya apan wa jamo siya kuryente nga gideliver. Si ombudsman na mga kaigsuunan miingon, ghost electricity. Kung doon na mangili ghost project, mga kaigsuunan, ghost flood control project, doon ay ghost electricity. Nawa, hinlupad sila, ombudsman, human, ang nauna pagyod anak mga kaigsuunan, mao, ang nauna pagyod ni ini, mao nga si Loren Legarda ang inahan. May balitok mga kaigsuunan, gikan nga kauban sila ni Suto ni Ping Lacson sa Senado, hingbali siya nga ito ni Cayetano. Mauna ang nauna, mga kaigsuunan, nga iyang gitalikdan ang grupo, inunotong po nga grupo ni Marcos. Mga kaigsuunan, kay tuwa sa mitapok sa grupo ni Duterte. Naturalmente, kay si Duterte goy naghatag og mako sa mong kahigayunan nga makanegosyo ang iyang anak, anang Solar Farm, mga kaigsuunan. Niya siya chairman sa Committee on Finance at that time. Una pa yun niini, mga kaigsuunan, kining maong anak ni Legarda, nga si Leviste, usa ka congressman sa Batangas, durong tagawtaw dito sa Kongreso. Gibirahan niya ang Malacanian, gibirahan niya si Ralph Ricto, gibirahan niya, mga kaigsuunan, laktod pagkasulti ang administrasyon, apil na si Claire Castro. Nga iyang gipakita dito, mga kaigsuunan, nga grabe ang korupsyon sa flood control, grabe ang korupsyon nga gihimo ni Ralph Ricto as executive secretary, mga kaigsuunan. Mauna ang lihok ni Leviste dito sa Kongreso. Natagad, nakitaan ang iyang lihok, mga kaigsuunan. Og mi-responde ang Malacanian, oy, naadi ay kay mga pagsaway, tanawo na to og dili ba po kasalawayon. Mao ni ang nahitabo karon, mga kaigsuunan. So si Leviste, si Loren Legarda na napakid sa ani mga collateral ning iyang inahan, mga kaigsuunan. Tungod kay sa ilahang pag waman magtingog-tingog ni si Loren hinoon, pero ang iyang anak banha kayo dito sa Kongreso, no? Usahay ma out of order na, mga kaigsuunan, aron lang yon makapasingit siya bira sa Malacañan, mga kaigsuunan. Kuni mong tanawon idealistic kay batan-on. Pero naa di apan. Kani kontinuod, mga kaigsuunan, nga naa siya kontrata sa gobyerno to produce and to deliver power, apan wa niya ma-deliver o gibayran na siya matud pa. Mao ni karon nga gitun-an nga kasuhan siya. Apan ang mga tao karong panahon na basta gani kontra sa Malacañan ug ugdo na, moingon dayon nga politika. Mo nang mangutan na taninyo, kamong ka nasayod aning maong mga panghitabo karon, mga kaigsuunan. Angay lang ba nga gukdon ang maong mag-ina, mga kaigsuunan, tungod aning ilahang giingon nga wa pagbayad aning solar powered energy, mga kaigsuunan. Ang inyong mga huna-huna, ato ka nang ipahiluna. Doon na nakita ay 31 minutos. Sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Mga texters, may bira na, mga kaigsuunan. Okay. Ato nang basahon ang inyong mga mensahe karong buntaga. Sir, dapat gyud uting kayo na dili kumo kay kontras politika, dili na lang gukdon. Imagine, dako damo sila og nasapi sa gobyerno, unya wa jamoy kurinte nga gideliver. Dapat lang gyud. Dapat lang gyud, mga kaigsuunan, ha? Wala, sige. Ang balita, mga kaigsuunan, nga ang energy company nga ni Leandro Leviste mao ni ang nakapahimo niyang bilyonaryo and the youngest billionaire sa atong nasod. Mga kaigsuunan, tungod nining maong power nga gi-produce sa iyang solar farm. Apan wa di ay kuno mag-distribute na siya o power kung mag-deliver. Unsa ka tinuod ni mga kaigsuunan, mao man kani karon. Lisuda pud ang mga ombudsman mingon og wa mag-deliver og power, nya gibayra na nga ga-deliver ni ay. Depende na kung sa'y lusot sa kinihaay nila ani mga kaigsuunan. Apan karong buntag, ha, maminaw tas mga bulanon. Unsa po ang ilang timpla nining mga panghitabo karon? Hello, mayong buntag.
2: Yes, Mitevis.
0: Oy, buntag. Patrick, mayong buntag ka nimo.
2: Kinanindot, Yabon.
0: Kinanindotan, Sir Patrick. Ha?
2: Okay, disulon ako, Mitevis, ha. So,
0: okay.
2: Okay. Mayo na. Mayo, dugaya ko ng mga tohan ng mga priso. Kiha ko sila. Okay. Sige lang, why, bayad, sing bayad ang gobyerno pa sila, wap pumubayad sa kuhan. Ito sa gobyerno. So, ang solar nila na may tips. So, nakapangayom na Francis, panahon ko, ano, ni Tigong. So, balik ko na ko, angayan na ikasuhan sila. Problema lang kayo, naka-escapo na, may tips. Pero, wap pa'y kanang gitaw kay kanang ilang mabot gikan sa korte, wa paano ring gayon na
0: wala pa
2: sila. Promosyonod to, may tips, tan-aw na ko mar din na to, din na to manguli,
0: din na to manguli.
2: Mabot na sila og lain na po presidente, Ibang ko nga kasi tao yung anak.
0: Kaya umuli to, plunder, piresuhon gito?
2: Yes.
0: Tinudun no, lang ko siya kag pireso sa umuli.

0: may muntag niyo.
1: May muntag ka niyo.
2: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna. Among ipahilo na.
1: Unang caller na to, mga kaigsun. Ang ayan lang yun. Nga kasuhan, mga kaigsunan. Matod pa sa Energy Secretary, mga kaigsunan, kan si Sharon Garin. Ang Department of Energy may terminate na sa 163 ka mga projects awarded to various companies for their failure to follow the timeline agreed upon for power production. Sa ato pa, wak mo sunod, mga kaigsunan, sa timeline, no? Nga kinalan mo, deliver kag power anang adlawa, anang panahuna, unya wa ka deliver. Gabayad na, mga kaigsunan. Garin said more than half of those projects of 64% were handled by the company founded by Lee Viste in 2013. When he was 20 years old, pupida nung bataa pa kaayo, mga kaigsunan. Dato na kaayo, no? Tungod kay eskwela mga punigawas, asa ni siya graduate? Yela. Mga egsoon, tuluan mga kaunsan to how to make business, mga egsoon. Think big mga na dito. Oh, mo ni mga kaigsunan. So, matun palagi, gi-cancelar na, ha? Mga kontrata under the business firm. Nag-a-appeal ni sa 33 ka mga secured contracts under the Green Energy Auction Program, no? As well as the agreements outside GIAP reached between 2014 and 2019. Mo ni mga kaigsuonan, ha? So, failure to produce power, mga kaigsuonan, no? At a given time. So, mauna ang nahasayop ni Lee Viste. Nga tungod ni ana, mga kaigsuonan, gikasuhan siya og 24 billion pesos, no? Tungod kay lagi na agreement lagi, ha? Mao man itingali ang tirada sa mga kuan ron, ha? Sa power, mga kaigsunan, kadungog rataan ni sa una nga basta gali doon na kay agreement with government to produce power, bayran ka. Bisan pag wa kay power ma-produce, bayran ka. Inana ka, pinangga ni sila sa gobyerno, mga kaigsunan, ha? Oh, maura po na sa tanan nga mga kawat sa kurinte, mga losses, ang consumers maoy po bayron. Kanang mga gipang-develop nga mga power lines diya sa kaislahan, gansi ang operation sa Buhiko, ana, o ang mga consumers mo ay nagtapal, ana, tapada tanan consumers, ana, sa wa masayod, mga kaigsuonan, apil na, ha? So kanang panalitan, pamilakan, dunay power generation diha, no, ang Buhiko. Ang ilang halin, dila igo ang sa ilahang paggasto sa pagproduce o kurinti diha. So gansi sila anang islaha, pero kinsay gatapal tanan nga mga konsumidor sa Buhiko. Inana sila kapinanggas gobyerno nga di kan collect that mga pass on, mga kaigsunan, to the consumers, no. Mao po ning mga power producers like Leandro Lee Viste, no? Solar lang tong iya, dili diesel, dili coal, dili geothermal, solar, no. Nakakuha siya og kontrata sa gobyerno, gibayran unya wa di ka produce og power. Mao ni karon, mga kaigsunan. So tanan nga mga idled projects ni Lee Viste, mga kaigsunan, were expected to generate a total of more than 11,000 megawatts. Mauna yung mga igsuon, ha? Ang murag sayop ni Lee Viste, ha? So, si Lee Viste, nga banha kayo dito sa Kongreso, uy, naaman di ayo po yung muta niya, mga kaigsunan. Mauna ni karon nga giki, ha? Ato panguta na ni karon. Na naman tas politika, ha? Kung atong timplahag politika o tinuod, mga kaigsunan, ang ayan ba nga ikiha si Lee Viste o di? Ha? Sige. Atong nga basahon, kaning inyong uban pa mga minsay, ang ipadangat karong buntaga, na 3 minutes ago, good morning, Sir Tibbs. Guilty tingali ang mag-ina kay naay giingon nga flight is a sign of guilt. Posible. Posible po nagpabugnaw pa, no? Kaya ug-ari good sila, daghan kayong manawag-tawag nila, muraga, motsig, nangita pa sila, mupurma sa sila ba? Ang tempa, muposisyon sa tagmay, ato sa tunani nga to, ginhawa sa tagamay, ha? Palayo sa ta, sa init, inya, maminsar tagmay, unsa itong itubag, ane? Posible, posible po guilty, posible po nga mulayas, at least mulay kay makitaan man ka, o gato kas gawas, o gawas ko, musunod kang saldi ko, mag-uban sila dito, mingon to si Loren Ligarda ni saldi ko, asa man ka? O mangka makit eh, pauban ako. Oh, tago po kong apel. Hala ka diha. Mauna ni mga kaigsunan, ha? Hala, sige. Naapailain.

0: Na text dire ha ato ning dawaton. Oh, from Dimiao. Angayan lang dakpon ning anak og ina dako kaayo ning ilang nakomit nga crime. Laliman ka bilyon tibuok people sa Philippines ilang giilad. By the way, inig-uli nila murag mo balitok na naslorin para iwas pusoy. Unya ka na si kana lagis ligarda murag mana in town langaw pula og lubot bisan na asar na mo balhin bisan ang mga DDS sayod ana lisod pud lagi mga kaigsoona no kaning di ka ligon gud sa imuhang og asa kadapit ba asa ta dapit ani ma safety ta si Loren Legarda sa iyang pagbalitok mga kaigsoonan ngadto sa kampo ni Alan Peter Cayetano gihukasan ni siya sa mga pagdayeg og pasidungog sa iyang eskwelahan ha. Gikuha siya dito sa Wall of Hall and Wall of Fame dito sa iyang eskulahan mga kaigsoonan tungod kay gidisown siya nga we are not proud of you anymore Loren. You used to be one of the ino na to best graduates of this school pero wa na sa ilhang nga best gitangtang ang iyang picture ato mga kaigsoonan no tungod sa iyang pagbalitok-balitok so karon nakasabot ngano di ay nga mukuyo gud siya dito sa kampo ni Duterte tungod kay ang iyang anak panahon ni Duterte, nakakuha og dako kayong kontrata sa solar energy, mga kaigsoonan. Solar energy, no? So, nakakontrata, unya karon wa man di ay mag-produce og power sa gi-specified nga panahon, mga kaigsoonan. Unya ang gobyerno nagbayad, unya ang maong power firm ni Leviste, mga kaigsoonan, mauday ng nakakwarta, no? Munang pasakaan sa sumbong nga 24 billion nga penalty, ha? Tungod ana. Muna ni karon, ha? Sagol politika na gud po na mga kaigsoonan, pero naay rason. Ngano man di ay aron kadili ingnon na politika, dili na lang ni muguklon. Oy, dili na to guklon ni si Leviste kay ingnon na punta aning na politika. Oh, bahalag magansin ng Pilipino. Aron dili ta ingnon nga na politika, dili na lang na to ni guklon. Pwede ba nag-ingon na mga kaigsoonan? Ugukdon po nimo, ignon po kag, na molitika na, maunanggi, gukod na siya kay, banhaan siya muna si Leviste against Marcos, maunanggi, gukod na siya. So asa man taan ni ron, gukdon, dili gukdon. Sige, ang inyong hunona atong ipahilo na mga kaigsoonan na, dunay text dire, ato ning dawaton na, unsa may kalainan anang kaliviste, ug ang flood control, mas mako pa ng iyaha kay bilyones, dapat pirisuhon gyud na siya. Hoy. Sa may kalainan kuno mga kaigsoonan. Mas grabe ning Leviste kay ka Marcolita, ha? Kasi Marcolita ang yang sawa lang pagbutyag nga nakadawat siya og kwarta nga 70 million. Ang iyang sa mga kaigsoonan maurotong wa pagsulti. Nya na may balaod nga kinahanglan imuhang i-declare ang imuhang mga hinabang nga nadawat. Maurotoy sa ni Marcolita na inihatag og kwarta niya nga wa niya gitug-an nga gitagaan siya. Pero kaning Leviste, kontinuod ni, purbidang grabe ha. Ah, gabayad ang gobyerno, buhis na to, mo'y gibayad niya. Buhis na to, mo'y gibayad niya. O niya, uwa siya mo produce og power. According to the ombudsman. Dili man tayo maingon, og sakto ba yun ang ombudsman, kaya wata kayo ba, gatimplado na ilang lihok mga kaigsoonan. No? So, kontinuod na, mas grabe. Buhis na to. Tuadong ni Leviste. Maunang bata pa sa mo, bilyonaryo na. Buhis na to nang nakapabilyonaryo na mga kaigsoonan. Anya, wa day mo deliver o power. Pero nga nung mampun nga banha mga kaisya, no? Wasa kabantay, ana. O, basa ni punog tanaw niya, wa siya masayop sa iyahang firm, mga, sa iyahang solar energy firm mga kaigsoonan. No? O niya, to nagpasulabi siya sa iyahang pagkabatanon kay Agilistic, mga kaigsoonan. Tua din to. Hingtingog, kanunay, giaway niya si Claire Castro, giaway niya si Ralph Ricto. Tua dito. Na, mas, saan ang unay, mas luwag na sila diyang gikontra mga kaigsoonan. Saan ba na? Hindi nakitaan. Saan raman? Silipon raman ka mga kaigsoonan o kung sa imong mga kalihukan, tanawon o sa imong mga kalihukan, huwag ba kay balaod nga nalabag? Marago na. Kung saan mo na si Leviste, kung saan mo na? Kung saan may negosyo na? At tanawa ko nun ang iyang negosyo ba? Naaban na siya kontrata sa gobyerno? O na, at tanawa ko nun, hintuman ba? Sa mga terms and conditions sa kontrata sa gobyerno. Nakit an nga wa man di ay. Okay ni, naaraman di ay ni. Aray kay, banha ning bataan ni. Mo ko na, sa luyo nga sa ilao kung mag-istorya, kung mag ato palang basahon ang huna-huna anang malakanya nilang Ralph Ricto ni Claire Castro mga kaigsoonan ni Bongbong Marcos. Mao guna nagbanha ra ning bataan ay bet nawo na to wa ba ni puy kasaypanan. Oh, nakit-an mang naa. Mao na ni ra. Lydia W. Arat, good morning sa tanan sa Radyo Merkado. Welcome tang tanan from Albor, Lydia. Salamat kaayo. Good morning ni Ma'am Betty Humawid nga naminaw na to karon sa Poblacion 3. Si Marco Pono, gasalig manggod na sila sa una sa panahon ni Duterte nga dili kasuhan, dapat presuho na sila. Bitaw po, sa unang panahon Duterte, wa ba yung kasuhay itong mga kaeksoran, gawas ni Laila Diliba, no? Pero nahinumdum mo itong file doon, na controversial siya dito sa kanang Bureau of Customs. Imbis nga pabugnawon, padaplinon, gipromote man hinoon. Nahinumdum mo ito ni Secretary Duque sa DOH, mga eksoon, panahon sa COVID-19, diin na controversial itong formally, the purchase of vaccines. Pila to ka billions, mga millions ba to mga kaigsunan? Kung sa isultin ni Duterte, dili mangawat na si Duque kay dato na kayo. But ipasabot, ang dili dato, mangawat yun eh. Mo na isultin ni Duterte mga kaigsunan, ha? So, sakto ning tong texter, nga gasalig na sila kay sa unang panahon, dili man na sila pang kasuhan. O, di yung kakasuhan kung kauban. Maugupotili ka ron. Kung sa una, mga kaubang Duterte, wa kasuhe, unsa may diferensya karon nga mga kaubang Marcos di pud kasuhan. Ha? Di ba parehara? O, di ba? Nga panahong Duterte yang mga kaliado wa kasuhe. Panahong Marcos paron Martin Romualdez. Gitun-an na ang kaso. Oy ratingali na basig sumangil na tili ng kaso-kaso no. Ha? Unsa may kalainan na, di ba parehara? Parehara basta kauban. Adipinsaan, mao pud ang himong Duterte sa iyang panahon, mao pud ang himong Bongbong Marcos karon di tabla. Ha? Wider-wider lang yun nga politikas Pilipinas mga kaigsoonan. Napailaing nga texter ato nga dawaton mga igsoon niyang mensahe. Okay, diya. Mayong buntag bais, dapat yod piresuho na si Libiste kay buhis nato ng gikawat niya. Iapil ng iyang inahan kay luoy putong bata way mo patutoy sa piresuhan. Bata, tutoy pa ba din yung bata? Bitaw no dako kay ning bugat sa munis dugha nila mga kaigsoonan mo tingali nga hing sibat sa lang sinila sa Pilipinas karon si Legar dato ako no padong sa France mga kaigsoonan no kay aron lagi basta mo ginawa sa grupo gamay dili lalim kamo kita ipod kasuhan mga kaigsoonan ina na lalim ba ha mo plunder ka nahibaw gud tingali na sila og mo unsa mahitabo nila ang thrilling ani karon kaning siblings nga Cayetano. Kay si Cayetano, gisige na po niya kutingkay ng iyang record dito sa tagig ni Ping Lacson. Ha? Nga makita ni mga kaigsoonan o dunay strong evidence to prove na indict mga kaigsoonan ni Cayetano. O takay ba, makasuhan po ni Plunder. No? Si Pia, on the other hand, ang iyang ethics committee, no? Tungod kay nang limbong siya sa iyang presentation sa social media. Nang limbong in the sense nga iyang displice ang mga tuwag-tubag ni Cayetano Peter o ni Jukno, congressman prosecutor, ang ilahang video nga gatubag-tubag sila dito sa court, mga kaigsoonan, giputlan na ay gikuha, muna gitawag gisplice ni Pia Cayetano. Nga tungod ni Ana, ang, kung imong sabton, tungod kay gisplice, na ubang information nga wahat diha dito, murag ang dating namaot si Jukno. Naunmaot si Jukno, mingon si Jukno, dili man na maoy ang pamahayag, na pa may kuwigi pamahayag na waman giapil. So mo na ang sa, so karon si Pia, tingali, nga tubang na ni karon complaint sa ethics committee. Sa kahay hukom sa ethics committee niya ni. Sampulan ka ni og kiskis, madaba, pwede ba sa Senado, ikiskiso na ilang kaubang kagalingon? Ilang kagalingong kauban? So mo na karon mga kaigsuna, no? Hala, sige. 48 minuto sa manakalaway ang alas 10 sa kabuntagon. Kanang anak ni Senator Loren, gaparihas lang sila sa mga Marines, gabasa lang ang simod, wala sakto nga lugar. Mao ba? Ang mga Marines karon na po'y upat kabuok nila nga miingon nga, dili tinuod nga mong giistorya. Uy, naunsa ba ni sila? Sana may tinuod ani. Dili tinuod tong ilang giistorya or tinuod tong ilang giistorya. Nga naman mo nga may recant man mo, nga naman nga inyong mga nibalitok naman po mo, mga upat ka Marines. unsa may rason ninyo nga hing balikotok mo nag ah na may daghang kaso gyud tubang namo. Nya di man putinuod tong among ipang istoryan na. Sa ato pa mga kaigsuonan katong si attorney nga maoy abogado atong maong Itin Marins ug si Marcolita nga maoy murag commander in chief nila. Sila dai gasabot-sabot ato nga kanila may istorya nyo gamay ilang istorya ninyo nga apil si Bongbong Marcos. Mao na ni karon ang upat ka Marins mga kaigsuonan, ha? Ni balitok na pod sa kahadlok nga dakpon sila. Pangutana. Kung tinuod ka nga nakakita sa krimen, kung tinuod ka nag-deliver ka o kwarta nga dong Bongbong Marcos, nganong di man barugan ang imuhang giistorya, nganong mahadlok man ka? Kung tinuod na. Kung tinuod yun na, nganong mahadlok man ka? Marins man ka mo. Marins, di mahadlok ba din yung Marins? Bisan pag atubang nag-armas sa kamatayon mga kaigsunan, dili mahadlok na sila. Ha? So nganong mahadlok man sila karon? Anong kaso? So dakong posibilidad nga dili tinuod ang ilang giistorya. Kay kung ligon pa ang ilang istorya, tinuod pa yung kayo, dili na sila mabalitaw. Ilahag yun ang i-fight to the end. Kay Marins good sila. Na, no retreat, no surrender ba yan? Marins mga kaigsunan, ha? Marins good sila kaha, di ba? Dili mahadlok. Pero nga ron, hadlok man sila karon. Tungon tingali kay, di doon tingali tinuod tong ilang ipang istorya sa una. Ha? Di doon tingali tinuod. Nahadlok naman sila karon, ha? So, muna ang mga So, nagkalingon mga kaigsuunan na ning sa muna, ha? Good morning, Vice. Malibre na si Romualdez kay upat na kamalita boys ang mibali. Wa po ta kahibaw. 18 good to sila. Oh, napay, 14. Uroy katong 14. Ug baka pamatuod yung taman-taman nga sila yung naghatag og malita nga to ni Romualdez. Ha? Wa ta kahibaw. Kay dili man tanan pa may balitaw. Ha? Upat raman. Pero katong 14 ug mingon nga tinuod to nga kami ga-deliver sa malita, mga kaigsunan, and they can convince the court na dili malibre si Romualdez. Huwag ilang mapresentar maayo ang ilang giingon nga testimonya, mga kaigsunan. 51 minuto, suma na kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Doon ay text dire, mga kaigsunan. Good morning, Radio Mercado. Kana si Loren Ligarda. Muuli na pero mabutar na siya to convict BP Sara aron makuha na nila ang 16 nga buto. Di gihapon. Kuangan gihapon kay 13 sila ron. Madungagang Loren, 14 ra. Napay duha. Dili gihapon. Mag-convict mga kaigsuunan, ha? Oh, si BP Sara kon maoron kay 16 man. Oh. Nayuban miingon nga basig kanang duha ka bilyar kay hilom-hilom ra ba ning mga bilyar. Ha? Oh, wa dili aktibo sila gapila-pila tong impeachment. Oh, upon advice by their father tingali nga kalma lang mo diha. Paminaw ron gud mo, kadi man po kinahanglan mo istorya mo. Oh, pero ang kusog mo istorya ron nga senator judges nga senador huwes maminaw ron na mura na mag sila na may mga abogado sa depensa like Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, abogado naman sila Picas. Pasag din nila si Ruben kay kanunay out of order to yung istorya. Is good to bag terrorism sa muka po ni senadora ni out of order mga kaigsunan. Aron lang yung makatingog si Ruben Padilla dito. Grabe na kuno kalala ang tourism. Labot ang tourism mo itong impeachment ni Sara. No? Bahin sa iyahang mga gipanghimo kung tinuod na. Mora mo na maningog. Unya, mutingog sila, mga kaigsunan, dili tumong as judges, kung dili mo dipinsa yun, no? Mo dipinsa yun sa ni Sara, no? So, as ito pa, gawa sa defense lawyers, napay defense senators, no? Kung imong tanawon, na ang proceeding sa mga igsuon. Yan, napay Ruben Miingon, bias man ang prosecutors, no? Bias man yun, no? Alang-alang magpataliwa ng prosecutor na mas lay gilabanan. In the same manner, ang defense, bias po ng defense, kaya Sara sila, prosecutor, anti-Sara. So di mahitabo nga nastaliwa ng duha ka grupo ang prosecutors o ang defense lawyers. Sa muka po na itong Senador Ruben. Pero mo lagi, way sa nas Ruben ha, gibutaran na ninyo. Inyo nang gipahimong number one. No? Inyo gipahimong number one na. Bagay sa Ruben, mingos Ruben, sabay sa na ko. Ngayon dyan mo kong gibutaran. Huwag ko nyo butaran, di ko ma senador, di ko ma number one. Number one, labagi hapo, Surbino. Kuya, huwag, gini mga Pilipino, no? Muna'y usahay di masabot mga igsoon ni mga Pilipino ba? Ha? Number 1, gihapon, 54 minutos, sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Good morning, Sir Tibbs. Grabe ning ato ang kahimtang karon, ginugdanay nagyugtamantaman sa mga kontra sa administrasyon. Labaw pa ni sa martial law. Mawa magkukaabot sa martial law kaayo. Tingali, oh, posible dahang niingon. Oh, oh, posible, labaw pa ni sa martial law, ha? Labaw pa ni sa martial law, mga kaigsunan, no? Okay. Okay, dai text dire, ha. Good morning, Sir Tibbs. Mayingon man kadili tinuod ang gisulti sa Eton Marines. Tungod kay ni bali ang upat. Sila ang miingon dili ako, ha. Okay, texter, ha. Sila ang miingon ato lang gi-quote ang ilang gi-istorya. Nga gi-interview man sila nganong ni bali mo. Oh, muna sila ang miingon, okay? Naminaw o nakita baka sa interview ni Attorney Baligod, gi-explain niya ang upat gi-offeran lagi para dili mapadayon kay giipit na pag-ayo. Maogi sabot na lang niya. Pero ang 14, mubarog jud sila sa ilang gipanumpaan. O, mo lagi. Maningon bitaw ta nga, bisan pag ang upat mawa, pero ang 14, na ay ligon nga maingon nga nag-deliver sila malita, good gihapon na, no? Posible nga gikuan gud ang upat giuferan, pero kun ikaw ba 18 Marines inana ka kaisog sugot di ka offer, no? So wa posible pod nga away kalainan pod nga ang uban giuferan po na sila to make a kuan kanang fabricated statement, no? Assuming ang upat giuferan midawat. So, dili layo po sa tinuod nga katong 14, giopiran po to make a fabricated testimony and evidence. Posible lago na. Dili mo na kaya ang upatra nga mo ay vulnerable. Posible gawin nga giopiran. Sakto. Posible dyan mong giopiran sila nga mubali. No? Mutuo ko na nga giopiran. No? Pero kung ikaw marins ka, kung tinuod ka nga isu ka, nga nung musugot man ka giopiran, nga mubali to kasi mong istorya. Ha? Inanak ka yun ang mga marines na to, nga madara o kwarta. Kung tinungod kang marines ka ba, isog ka, ganong gimbali man ka. Bisan pag unsang ofira ng ihatag, ada, no? Di, gudunta ka mudawat. Prinsipyado man ka na sila. No? So, maunay, girason ni atorne. Alang-alang iyang dipinsahan gud ang iyang mga sakop. Oh, kinsa man po iniingon nga giuferan, istorya ra man po na niya. Pwede ta mo to, pwede di. Naabay resibo nga giuferan. Depende ra man guna. Asa imong kasing-kasing. Mutuo jud ka kung imong kasing-kasing to adito. Pero imong kasing-kasing wa, di jud po ka mutuo. Is that a statement of fact nga ka Attorney Baligod nga giuferan? Naabay resibo nga giuferan. Sila, no? Iyahara ng statement. Posible tinuod, posible di, no? Pero mas malingon kung tinuod ng iyang giingon nga giuferan tong upat ka marins, kung dunay mo testigo nga, oh, ako'y ga-ofer. Di ba? Istorya raman na sa bugado nila. Posible nga bugado, gagamara po kayang istorya. Di ba? Nga ba'y resibo? Wa'y lain, gahawid na tuwa ni, ato rang pagtuo, atong dughan. Moro dyan na, no? Moro ganay gahawid, ana. Mutuutan ni ator ni Baligod, tungod kaya tong dughan, sympathetic to that, no? Moro ba na? Inanara mo na mga kaigsunan, no? Pero kung kwestiyonon ka, pangutanon si Baligod na nakinsagis amang kaarong oper-oper, mga kaigsunan. Pero bisan pa giofira ng upat, tinuod nga giofiran, na apay 14 na bilin, mga kaigsunan. Di man kinahanglan silang 18. Usara, bisag usara gani nila makahatag og ligong testimonya, mga kaigsunan, nga nideliver sa kwarta ni Martin, ni Marcos, ligo na, no? Nakalami og daghan kay murag makuruburit ang ilang mga istorya, makaingon jud nga tinuod yon, no? Kay daghan man makunik-unik ba, no? So 14 nabilin, ha? 4 down na mga kaigsunan, ha? Sa mga senador pila naman, 3-2 down sa senador, ha? Jinggoy ug si Marcolita. O kun ipo nato ning nga tumba mga kaigsunan ba nga mga ino to kontra, ha? Nala sige. Dapay lang text diri sa 5011. Oy, gikan sa Dimia with Love. Aber mga DDS, Tistingi daw ninyo si Trillanes og offer og dili ba mo sagpaon. Oh, bitaw. Oh, posible pod na daghang nag-offer-offer ang Trillanes, pero ligong baruganan, ayon, iyagong ipanindigan ang iyang pakigbisaw batok sa mga Duterte. Oh, nakaskor, nagmako kay si Trillanes karon kay iyagong napapiriso si Duterte. Ha? Oh, puntos yun. Ikaduhang puntos ni Trillanes karon nga gatago-tago na si De La Rosa. Ha? Kinsa na may ang Katrillanes nga kontra na lang tingali karon ambot kanina lang si Alan Peter tingali, no? Padong na mo kiha man to si Trillanes nya may withdraw magupat nga Marines, wa na lang niya gi padayon, no? Posible gunang mga offer ang panahon na nay daghan sa muna. Wata kay bago kana mga senador na gi pang-offer na sila aron mag mo barog sa kun asa dapit sila gustong mo barog with the offer, no? Wa ta kay bawo mga kaigsoonan, no? Sila ra na sayod gud ana. Huna-huna ra gid ning ato. Ah, kaning ato mga kaigsoonan pangagpas, ha. Ah, uga mauna ang mga nahitabo. Lito maghinay mayong buntag busy nag-inosara man mingaw sag dilang mingaw pero lingaw ta sa isyu bantog linaw laom di ay og dulot hilom-hilom pero ni dulot na di ay let us pray the world mao lagi. So, gahilom-hilom ragod si Legarda. Lisod po kaayo kay nakabantay ko po tilisiyag na ay muta po nila mga kaigsunan. Pero katong anak kay mura manggod o gaduda galik ko ng anak gibadlong na ni Loren. Nga adyo, pagingon na anak, wata kay ba tungod lagi kay Batanon. Idealiste kaayo, gikan sa usa ka mahalong universidad sa gawa sa nasod. Kuya, kay utok, ha? Oy, naaman di ay gamay nga sipyat. Kuya, ang gamay ang sipyat ni mo karon, administrasyon ni mo kontra kay dakon man. Di malas, impas patatas mga kaigsunan. Asa ka pa doon ng maong nasura. Tungod na ng gihimo karon sa administrasyon, mulahutay ka ni sila sa 2028. Dili ka ni sila ma-people power mga kaigsunan. Ang mga Duterte, mulahutay ka ni sila. Si Bato de la Rosa, madakpan ka ha. Ang mga senador niya, unsa ka hay dangatan ani in the future. Kini, atong huwaton, inigabot sa panahon mga igsoon. Apan may abot na ang takla, ang auras, nga muhunong na tas atong programa karon kay hinglapas na tag-uno minuto. Ako na lang magpasalamat kaninyo, tanan mga kaigsoon sa pagtubay nining atong programa karon nga adlaw. Mag-adapit kaninyo nga sa sunod na Sabado pohon pitsa 15 din gihapunta mga kaigsoonan magharong sa kahinan sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat og happy weekend kanatong tanan.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado. Inyong nabati ang sinmanang tulumanong sa radyo na gikagubtan sa tanan. Mga honghong o hohongihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon, hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado. Ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
2: Bye, Balinay!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Hat na hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbin Tingning atong syudad sa Tagbilaran.

0: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamo og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD Number 1
6: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran. Programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya ug pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran.
9: Sa Luzon, Visayas og Mindanao. Pagtibay sa dato sa mga miyembro sa 16th Sangguniang Panlungsod, pinangaluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala upang sa mga sakop sa konsiho sila si Konsehal Floor Leader Jose Floro Plumbrinca, Konsehal Tim Butalid, Konsehal Charles Cabrit, Konsehal Christian Merrick Blanco Ingunman, si Konsehal Jima Inting, Konsehal Fausto Bibot Budlong, Konsehal Agustinos Dudong Gonzaga, Konsehal Nerio Boji Zamora II, Konsehal Yunedes Edebora, Konsehal Gian Besas, tuhan ato ka mga ex-officio member nag-representar sa Liga ng mga Barangay, si Kapitan Joseph Sagaral o sa Liga kon sa Gudihang Kabataan Federation President Noreen Mapia Climaco. At pagtibay-usab sa atong sangguniang panlungsod secretary Ma'am Lynette Eba sa ilang mga legislative staff assistant sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, pagtibay ang ato kang City Mayor Jean Yap o Congressman Babayap sa unang distrito sa atong lalawigan sa Bohol. Mga kawaning official sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan sa atong City Administrator Alvin Aguzar og sa mga department head sa atong City Government of Tagbilaran. Pagtibaya, gikan kanila og panghinaot ang tanan ng mga Tagbilaranon na nasa atong dakbayan og lalawigang bulanon sa Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan sa atong mga kaigsunan Tagbilaranon og bulanong OFW na namo sa kabaskong og kaigsunan sa panglawas karong nga mga panahon. Isap nato kalimtan, mga igala, atong pagtibay ang bayong pagpaminaw, pagpunikaisikay ng taliud to, dingan na usabado, ngagto sa atong mga drivers, mga tricycle drivers, mga POV, mga van drivers, mga igala, kumusta mo? O welcome sa atong tulumanon, tag na sa sagunyang panlungsod mga kaigsunan. Sa naging adlaw mga higala, ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety mga kaigsunan, noong si Consel Fausto Bibut Budlong, nitong Lunes, nagpahigayon og public hearing o public consultation bahin sa tinguhang i-regulate ang operation sa commercial motorcycle rental, no? Kaya mga motorsiklo na gigamit sa pagnegosyo o pagpaabang mga igala ang ilang operation na buot i-regulate sa mga igala, no? Gihimo ang public hearing dito sa GGC Foods ngayon kitabungan sa, no, sa mga motorcycle rental owners sa mga higala, no, sa mga pipila ka mga sakop sa gunayang panlungsod o sa mga barangay captains, no, sa atong dakbayan, diha po ang atong highway patrol group, diha po ang atong mga department heads mga higala, o guman pa mga stakeholders. Niyan ang proposed ordinance regulating the operation of a commercial rental and self-drive mga higala din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka kaliukan nga nagbalampuso ng maong public consultation o ang maong proposed ordinance mga higala dalhon ni dito sa pinaryo sa Sagunian panlungsod mga kaigsunan para sa dugang pang pagtuki, no, sa mga sumbanan direktiba nga pag-ubulon sa atong mga magbabalaod sa siyudad sa Tagbilaran mga higala. Og diantong Webes, no, nagpahigayon sa ilang regular session ang atong sanggunian nga panlungsod mga higala. Ukusa, no, sa importante nga gisgutan nga itong ipabati karong taon-taon mga kaigsunan, ang pag-imbitar, no, sa taga Bukulay Company Incorporated mismo diha ang Chief Operating Officer si Engineer Paulino Almidilla o ang Assistant Manager sa Customer Care Department sa Bukulay si Cheryl Paga na tubang sa sanggunian panlungsod mga higala aron mohatag og katinawan klarifikasyon bahin aning bill deposit program gumikan sa kalibog do sa publiko ug unsa kaning programahan sa panuga dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsunan. Unya ipatawag ni sa sanggunian panlungsod ang taga Bukulay mga higala aron na mahatagan og tubag ang kalibog, no, sa mga power consumers ini sa atong syudad sa maong programa nga bill deposit kagi ang mga programa pud mga higala gibando po ni ubo sa pagnakarta for residential electricity consumers subay sa mando pod, no, sa kining Energy Regulatory Commission kun ERC mga higala. O niya ang good news ani para sa itong mga konsumidor sa kuryente din sa Tagbilaran kay ang bill deposit program mga higala, no, nga gihatagan og pagpasabot, no, sa taga-Bulay ang collection sa bill deposit mga higala temporarily suspended until further notice. Mao ni ang ipahibaw ngadto sa ato mga magbabalaod sa syudad ni Engineer Paul Alvidinia. Tadihang niya tubang niya sila sa sesyon sa sagunian niya panlungsod mga higala. So, temporarily suspended ang collection of bill deposit. Pero, doon ay piro mga higala, katong pag-refund, automatic kining dayon niya punto. Padayon niya puntong pag-uli, no, sa bill deposit, katong refund mga higala. So, atong ipabati kaninyo ang naimong gisgutan, no, mga usang oras po ito, hapit usang oras sa mga higala ang pag-atubang sa taga-Bukulay gadto sa atong sa Gunayang Panlungsod nga gipanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relzon na hala mga higala. So good news na eh, mao nga balita gigan sa Bukulay sa pagkaisuman.

0: Technical Manager of Boholite Company Incorporated, Engineer Paulino Almedilla, to participate in the session. Any second to the motion? Seconded by Honorable Borra. Any objection? The chair hears none. Motion is hereby carried. Honorable Borra, were you the one who made the invitation, who asked for the invitation, being also the chairman of the Committee on Public Utilities? Can you please make an opening statement or the background on why we invited the Boholite Company Incorporated? Proceed.
1: Okay. Thank you, Mr. Chair. Honorable colleagues of this August body, kanatong tanan, mayong hapon.
0: Mayong hapon.
1: Ako lang binisayon since covered mo live sa atong session so that the rest ato mga constituente no, sa Tagbilaran nga naminaw karon nga sa among pagbanabana mo kayo napiktuhan no ni atong palisiya, sir. So pasalamat ko sa presence ato mga kadakuan sa Boholite. Og ang atong pagpatawag ninyo karon mangayo lami og kasayuran being kami po representative sa atong mga katawan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Bahin na ning gitawag nato pa-explain mi og una, what is this bill deposit? Ikaduha, how do you arrive sa inyong computation nga mao nay basis nga ang matag balay o residential for that matter mao iyang corresponding amount. Ikatulo, kinsay affected ani? Is it all residences? Apil ba po ang business kanang consumers? And then ikaupat, unsa may legal basis no nga gi-impose ni kay tinuda nakahatag ni gyud ni og kakurat og katingala. Although i-explain ninyo sa kuhanin katong media no sa one-year forum, pero ang amo lang po for the record so that we can also answer sa among mga katawhan o unsane no kaning bill deposit. So sir, ma'am, kinsay mo? I will just give my other questions later on na lang.
2: Okay, good afternoon, Mr. Chair, and the members of this August body. On behalf of Boholite, we would like to thanks to everyone for inviting Boholite to shed light on this policy or implementation for this policy implemented by Boholite with regards to bill deposit. Now, what is bill deposit? I will just read the very exact definition based on the Magna Carta for Residential Consumer, Article 2, General Provisions. Now, bill deposit shall mean the deposit in an amount not exceeding the customer's estimated or average billing for 1 month. Okay. Which distribution utilities, electric cooperatives, or private utilities may require to be posted to guarantee payment of bills. Meaning bill deposit is a guarantee for bill deposit. In analogy, pwede na siyang makonsider na ito kung mag-abang kabalay na bill deposit na 2 months advance, na 1 month advance. So similarly, for this bill deposit is a guarantee for any bill deposit. Now, as early as 2004, the ERC, Energy Regulatory Commissions, nagpagwa sila sa Magna Carta for residential consumers, that is effective July 17 of 2004. So as early as 2004, naananing bill deposit. Gi-apply, kung kinsa to mag-apply sa mga consumers, residential man, commercial, or industrial, i-require good na to sa bill deposit. Sa residential, nagabase kita sa Magna Carta. For sa other non-residential, nagabase kita sa DSOR, or Distribution Service Open Access Rules. So meaning all policies na implement sa isa ka-utility is gabase yun sa mga rules from ERC. Now, ang basihan, ang before sa una nga ang balaod is kinanglan base kay bago pa man nag-apply. So base siya sa connected loads sa base sa iya nga declared. Meaning kung usa ka suga or duha ka suga, pila ka TV or ref, nasa may namalis corresponding load. So kung mo na i-multiply mo sa iya nga current rate, mo na ang bill deposit mo dapat 1 month plan. Ang now for 2026, as this January 2026, nagpagawa si ERC isang amendment for this Magna Carta rule nga kinahanglan i-review ang na-deposit na sa mga meter, mga member consumers kung sakto pa ba ang ilang deposit base sa ilang aktwal nga konsumo karon. So, ang sauna is kung bago ka mag-apply is dapat mo deposit ka.
1: Deposit ka oh.
2: Pero karon nang nay kinaran automatic kumbaga i-review annually. Well, meaning i-review in 1-12 months time ang imong konsumo kung nagasibo pa ba sa imong nga gideposit before, no? So for example, ang imong deposit deposit na is 5,000 pero ang imong konsumo for the last 12 months is 3,000 lang kada bulan on the average, ningon si RC nga dapat 3,000 lang ang imong deposit. Kinahanglan ang 2,000 ang sobra iuli mo. Pero kung ang kulang naa kay authority, you may collect sa kulang. Like for example, ang imo deposit is 5,000 but for the last 12 months ang imo ang actual consumo is 10,000 na. So meaning CERC base sa resolution 3 series of 2026 this year ang gipagawa ni ERC amendment of the Magna Carta in 2004 naging siya nga pwede ka kakuha na po dugang guarantee sa kulang ni mga bill deposit. Kay 5,000 raman ang imo deposit before, 10,000 ang actual for the last 24 months lang, 10,000 na. So naging CRC, i-compute na nga na yung bill deposit, kung more than 10% na sa iyang bill, may the utility may collect additional adjustment. Now, ang kuan karon ang usa sa mga provisions sa amendment is dili na siya nga i-true billing na, ipasulod sa bill. Ang imong ini adjustment sa bill, it may be reduced or did collect. But kung refund, kung adjustment, meaning increase, kinahanglan i-notify usa si consumer. Dapat di ka mo basta-basta mo collect without notification. Nag-ingon ang Magna Carta amendment nga may tulo ka pamaagi. It's either i-butang mo sa bill, isulat, or i-email mo, or to letter, or email in form. Ang gi-adapt ni Bulite is ang notification via sa bill. Nakabutang diha nga naakay adjustment sa kanang ay mo bill deposit. Not kinahanglan mo notify gid ka. But for refund, wala na'y automatic nga i-refund mo. Kung reduction. Meaning, ang imo, sa example gani ha, nga 5,000 imo deposit, pero 3,000 imo nga konsumo, so iuli mo gitong 2,000 the following month, sa after the review. Now, ang reduction is pa through i-deduct ang imo nga bill.
1: Billing.
2: Oh, meaning, kung let's say sa June, na-notify ka nga may reduction, nga 2,000, tapos imo bill is 1,000 lang, for July, katong 1,000 mo na ito ibayad sa imong bill. Tapos napakay 1,000 na bilin, sa sunod na po bulan, i-dugang na po ito bayad. Kaya napay 2,000 man ang imong dapat iuli pa sa imo.
1: So, one question, i-clarify na kung sira. Meaning, example, katong gi-explain ni mo, 10,000 ng... So, for example, 10,000 ang akong billing, pila may akong ihatag as deposit ana for that 10,000.
2: Meaning kung 10,000, 5,000 ang kulang.
1: Akatunga yun eh?
2: Depende man sa kuan. For example, kung 3,000 lang itong deposit tapos 10,000 mo, 7 ang imo ano, idugang.
1: Ah.
2: Para dapat ang base sa definition kinahanglan dapat kuan gyud pareho sa imo actual consumption. Tapos i-review ni siya after 12 months support kung nang imo consumo.
1: So, kasara na siya. For example, karon we collected starting July, di ba?
2: Oo.
1: So, kaning pag-collecta niyo July, huwag mag-collecta mo additional nga deposit, next year na po ninyo ni-implement?
2: Review. So, kung nang imo review.
1: So, one time lang po this year.
2: Oo.
1: So, one cycle, one deposit.
2: So, kung nang deposit for the next year is 7,000 na lang. Tapos lagi mong gibayad to 10,000. Iuli na po ni mo ang 3,000.
1: Ah, okay. Malibog, mga nakurat, mga nga. kanang nganon ni out. I don't know. I beforehand ng implement ni dana ba toy mga initial discussion niyo about this or nakurat lang ng gawa sa billing naman ng kaning deposit ba? But what if di ko makabayan sa deposit? Unsa may consequence ako? O kana naman gyud mga house, mga residential sir nga igo-igo gyud po yung kwarta.
2: Maulagi. So sa pagkakaron nagingon man ang bagla karta nga pwede nimo i staggered. Pwede 3 months.
1: Abayran gyud.
2: Abayran nimo baski sa new application di kinanglan nga outright kinanglan let's say kun nakay 1,000 tapos di gyud ka bayad, di ka bayad, pwede mo 3 months to ibayad nimo.
1: Yeah. Kay ang akong as I understand no sa Bohol-Light ang inyong policy di ba kabayad o 1 month putlan madayon di ba
2: mao nang policy sa ERC magyapon na
1: ERC pa na right?
2: Yeah, po. So, pero sa karon na because na amando ang ERC nga i-lax usa because of the taas na will do nationwide naka experience sa pagtaas kuryente so ningon sa ERC nga is suspend usa mga di any disconnection until October. Gikan sa May. Meaning karon from May hangtod sa October, wala may put denay. No, why disconnection?
1: Disconnection.
2: So ang kana, kung ang bill deposit, although na diri sa kuanpod, sa Magna Carta nga ground for disconnection, but wala na namo i-implement. Nga kuan nga, pwede na ito i-staggered. So na, more than, ang sa karon pwede kami, nag-allow kami po 5 months. 5 months ang bill deposit.
3: Mr. Chair?
1: I wait to my other colleagues, Mr. Chair, then I continue later on.
3: Mr. Chair?
0: Yes, Honorable Rinka.
3: Sir, ito yung formula sa akin, sir? Gunso na pagkuha ang katong bill deposit sa akin? Ito yung saktong formula.
2: Okay. Ang formula na ito, ang computation, for example, i-review ni mo ang 12-month usage.
1: 12 months.
2: Meaning, konsumo ni mo January, is 1,000, February is 3,000, March is 4,000, then basta ang average ato 12 months, mo to nimo ang average to sa 12 months, mo to ang bill deposit. Now kung sa average to, may example ganiya 5,000, meaning tapos ang actual consumption mo is 10,000, so naka-deposit ka during application 5,000. Mm-hmm. So nag-apply ka 2010 or 2007, ang deposit mo at that time is 5,000
3: lang.
2: Pero karon for the last 12 months, ang imo actual consumo is 10,000. So meaning more than 10% siya ang from 5 to 10,000, more than 10%. Ang naging on ang Magna Carta nga you may required the customer to pay the additional deposit.
3: Okay, so tinuig ba ni nga kuan nga gi-cost gisunod din niyo, sir?
2: Yes, ang bag-o nga policy as
3: bag-o pa so karon pa ning tuigan ninyo gi-implement.
2: Ano, effective ni sa July gi-approve sa ERC gi-mandoan.
3: So mo nang karon ang bill sa June mo to inyong nabutangan sa bill
2: first
3: deposit.
2: First time
3: to nga naitabo nga gabutang mo sa bill deposit. So average sa 12 months at nga kuan divided by 12 so muna yung ma-kuan bayaran sa bill deposit. One time na po. So mahog nga next year po na bubayad ka ron. Next year July na po ang sunod nga kuan.
2: Yes. So kung deposit mo is nag-required ka 10,000. Tapos ang kordila next year nagbalik ka sa 5,000. So iba i-refund to sa imo ang 5,000.
3: Refund? So, sir?
2: Well, for example, karon 5,000 tapos na actual 10,000. So naglugang nagdeposit ka 5,000 to match ang 10,000.
3: To match the 10.
2: So after second review ang imo actual consumo di na 10,000. Let's say 6,000 na pod.
3: So
2: kay na kay 10,000 na deposit ang 4,000
3: yung deposit. So refund ani mo tong 4.
2: Refund na pod.
3: Sige. So mo na refund.
2: Automatic na sa refund sa imong outstanding.
3: So annually lagi ni siya. Mo na pasabot to annually. Kay nakuyawan man kay si dako no ang mga constituente na to kakurat kag nakuan ngay na halos ni duble ang mga kuan. So mo din explanation na sige.
0: Honorable Ayas, Honorable Sagaral.
4: Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Labi na good afternoon sa akong classmate, Engineer Paul. With regards sa ERC, regarding sa deposit, Engineer, kanang ang deposit, di ba, mo earn man ng interest? Unsa may pamahagi sa interest na.
2: Yes, ang deposit is na in course ang interest. So meaning based on land bank rate, no? Ang mag-earn good na interest ang whatever deposit, no? Now, kung refund, i-refund, automatic siya. Automatic siya i-sulod sa refund. Refund. But for kung dili refund, every year, the first January or February, kumbaga ang imong 12 months nag-earned interest, so ibalik sa consumer through reduction sa imong bill.
0: Any more, Honorable Sagaral?
4: Okay, sir.
0: Honorable Gonzaga?
5: What is really the purpose of this customer bill deposit? Supposedly, a deposit is used for the purpose of to answer for probably unpaid bills. But what

0: So, gusto ta mahibaw kay burden man as consumers nga wapag ni na sila mabil sa ilang electric consumption, gikuhaan na daan ha, sa usa ka tuig. So, unsa man yung purpose ini nga naay deposit?
1: Thank you. Again, this is ang kuan is we are just followed what is the rules nga gihatag ni ERC nato, no? But ang kuan again, this is a guarantee for deposit. Now, this funds is restricted fund. It will earn interest and restricted fund siya. Meaning kung every kay sa magnakarta na kay reading kuan iba kay refund ba ni siya. Aside from automatic refund, na ang sa magnakarta is kung 3 years ka na nga good payer nga 3 years before sa 2004, i-refund na siya. Kay wa makay ang purpose is nganong i-required ka pa man nga religiously nagbayad ka man. So naging ng ERC nga pwede nimo i-refund kung wala say record of disconnection, why record of surcharge, pwede siya i-refund after 3 years. Kay garantiya raman eh. So i-refund na siya ang consumers kung pitfully nagbayad ka. Sang wakay na putdan, wakay surcharge, i-uli na according to ERC. But for this amendment, instead of 2 years, instead of 3 years, 2 years na. So in 2 year time, i-review kung nagbayad ka faithfully, wakay surcharge, why late, i-uli po sa consumer. No. So again, sir, this is ang guaranteed deposit with murag analogous po nito sa kwan, magrinta kabalay. Okay, because also, we are also, as a utility, we are also required to pay to render deposit sa amon ng mga contract supplier. Like for NGCP, na ay required 1 month po si NGCP sa MOAC. Ang mga monthly bill ni NGCP is 24 million. Required for 24 million may sa utility, hindi lang si Bulite, but sa tanan nga utility. For sa market, kung pila po ang imong monthly consumption dito o monthly bill, i-require po ka the same sang pila. For example now, ang among deposit sa market is 34 million. So, i-review po nila, ang review sa ERC as a WIS market is 6 months. Kung after 6 months, ang imong deposit is 30 million, tapos ang imong monthly consumption, a monthly bill, nga gipalit sa WISM is 40 million, i-margin call ka, mutap up ka dugang 10 million as guarantee.
2: Yeah. Wala ka, Councilor?
3: Any more, Honorable
2: One more, Mr. Chair, before I'll proceed to other concern. Ang ako lang ni Councilor Bakay, I think everybody feels now the crisis, no? And nga ito na sinate, no? Bahin sa aning gasolina, unya. Ang ako lang, ang timeliness ba pag-implement bitaw karon nga gihapdusan yung mga tao karon gasolina sa kag-ubos ba? So, I just like to express a sentiment sa mga consumers, particularly from the city of Tagbilaran, ang timing bitaw nga gi-implement ni, no? Nga kanang resolve para mga taro ni pagyod stable lang atong kuan. So I don't know because di ba na ibikan ni sa PPUD gipalit sa Bulite no karon sa more power naman siya no company. So mo nang sa uman mo kulikta ang Bulite ni sa una siya no work ba ang Bulite akatong libog naman ko no Bulite sa ingan niyo ron Bulite may katong previous nga Bulite ba uman to sila magkulikta ni nga kuan
1: na nagyapon.
2: Lagyapon? Ano naman yung highlight lagi sa una?
1: Na 2004 pa na.
2: Amo ba? Sa 2004. So wala may ka-feel siguro.
1: Ang automatic, so base sa automatic, ang automatic refund na din collect because of this resolution amendment.
2: Now, I can continue kay, I know, nakalang pa ang mga bisita. Si Vice Mayor?
4: Yes, I have questions.
2: Vice Mayor,
4: yes.
2: Sorry.
4: Sir, Engineer, is it not, are you collecting for every consumer? There's no, because under the law, there are exemptions.
1: Yeah. So, for now,
4: especially low income, low income.

0: Bueno, Mau, ito mga higala, no? Ang isgutan sa regular session sa sagunian ng panlusod at na itong webe sa mga higala. So, klaro, sa mga bulay, kasay sa gilong mayo mga kaimsunan, ang connection sa bill deposit at temporarily suspended until further notice sa mga higala. Niyatong binayon o mayong pagpaminaw nito, no? Ni City Visoy Dr. Jack Ralma, wala kayo ng staff sila ni Magdona, ni Ruby, o ni Mang Christine na mahigala. O bilayan sa nato, may pagpapunan ni Kapitan Bert Remulador, diya sa Public Address, o Nagagran Arvin Bisara sa barangay ng sa mga rinto. Manang na tayo unas, hangkod sa sunod na isa yun din sa atong tulungan ng tag na sa sabihin ng panungsod. Sa panungan ng atalipa, ang alas 12 mga higala sa alturas, balita sa itong tuto. Kung ito mabos higala, kayo po tayo, magkasalamat ko rin yung budapit sa sasabi sa iyon. Dini sa atong dalaman ng pat na sa sabihan ng padusod. Mayroon ito na po dalaman.
1: Inyong nabati ang bakna sa sangguniang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang baknaw istasyon matag-adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa unto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwaya na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Ubo, plema, igawas!

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

sa mga balita dinhi sa atong kape. Padayon nga gibisigan sa Agda Police Station ang reklamo kalabot sa giingong pagkawala sa 30,000 pesos o usa ka ATM card sa usa ka pasyente nga pag-upa ng anak samtang na sa Gallagher District Hospital sa Agda. Naipabuuan itong Webes sa Kadnaon. Opisyal na natala sa kapulisan ang insidente human may report ang gwardiya sa mong tabulanan. Kalabot sa mong itabo o ginispuan dihan usag kini sa mga otoridad. Una nang isa-isa sa reklamante pinagi sa usag video nga gi-upload sa social media. Nga human sa pagpanganak sa pasyente, ipapuyo sila sa usag private room sa mong ospital. Tingnan ko sila sa usag staff na dili na lang ilang ang puntan sa kwarto tungkol kay tunay nurse nga magbalik-balik sa pag-check sa pasyente o sa iyang kauban. Apan pagkabuntang na tingnan ang pasyente di hanggang matikdan niyang wala na ang iyang bag. Sa uwahi, nakita ng bag sa kusina sunod sa ospital. Sa niyang ilang gisusi, nasulta nga nawala ang 30,000 pesos nga gianda punta isip pambayad sa hospital bill. Lakip ang 18 card nga na sa pitaka. Nagpadengkaroon ang investigasyon sa Agda Police Station na Romatino kung nasagot ang nekbo o kinsa ang posibleng responsable sa pagkawala sa kwarta o ATM card. Sa pagkakaroon, wapay ilang suspek ang kapulisan o kapausap mapamatundan ang aligasyon nga posibleng doon ay nalambigit ng tao sulod sa ospital. Ipabuto sa mga opisyal nga payag sa Gallagher District Hospital kung ang tabong reklamo. Samtang sa laing bahin sa mga palita, imagawan sa pamunuan sa Congressman Natalio P. Castillo Sr. Memorial Hospital sa Loon ng ilang opisyal nga tubag. Kanabot sa aligasyon sa pagkawala sa personal nga kwarta sa usaga pasyente sunod sa mga tambalana ni atong Agosto 5. Matod sa hospital management, ilang-ila ang kaseryoso sa mga reklamo o ginagining itubag pinangin sa pagkatag o assistance sa complainant pagripaso sa dilabog ng CCTV footage o pakiktabayayo sa Philippine National Police alang sa usdong investigasyon. Tuhod kay formal nang iatugyan sa tukma ng mga otoridad ang mong kaso, ipasalig ang pamunuan nga magpadayon sila sa ingpit ng kooperasyon samtang gihulat ang resulta sa investigasyon. Ipasugdaw sa hospital ang importansya sa due process o mingon nga di sila muhimo o konklusyon o mutulok o responsable. Ang tundili pa mapamatunan ang pinagi sa patas ng investigasyon ang tinuod ng mga kabaturan. Patong sa management, ang matag-complainant angay paminahon o tagaan o tukmang aksyon apan ang matang empleyado sa ospital tunay katumulusab sa due process o sa presumption of good faith ang tod mapamatunan ang tunay kalapasan. Ipayag usab sa ospital nga tunay zero tolerance patong sa pagpagawat o bisan-unsang matang sa pagkatili matinudanon o gang bisan unsang mapamatunang paglapas, pagatubangon, subay sa balaod, mga lagda o polisiya. May tungod sa live interview sa DYRD, ipadayag sa hospital management ang ilang bugos na suporta sa mga kawani. Matod sa pamunuan at sa aktibong operasyon sa emergency room, ang mga nurse kinauman nga unahon ang pagkatipan sa mga pasyente samtang hugot nilisunod ang confidentiality o gustong pagduwala sa impormasyon nga may kalabutan sa mga kaso nga paray pang giimbestigahan. Wala pa sa ospital ang desisyon sa nurse nga dili maghatag sa personal nga identidad. At sa wala damang live broadcast, usa ka professional nga lakang aron mapanalipdan ang seguridad sa personnel, privacy sa pasyente o integridad sa investigasyon. Ipasabot sa pamunuan nga dili gana kiniangan humaron isip pagkadili matinahuron o kakulang sa kooperasyon. Tungkol kaya ang nangunang responsibilidad sa emergency room personnel, mawang paghatag o ginaliang pagkatiman sa mga pasyente. Samtang nasubo sa nitabong insidente, mabasalig ang hospital management nga magpadayo ng pagpaligod sa transparency, accountability o seguridad sunod sa tambalanan. Nakipnini ang parayon nga pagripaso sa mga lakang aron mapaligon pa ang security o surveillance system sa hospital aron mas mapanalipdan ang mga pasyente, ilang mga kaptangan o mga healthcare workers. Nawagan sa pamunuan sa publikong atugutan ang tukmang mga otoridad sa pagkumpleto sa ilang investigasyon o kaya ng pagpakailap sa mga impormasyon o konklusyon na wala pa mapamatuti. Alas 12:22 at tangi.
Itumbong sa Ombudsman ang kapunikanya Speaker Martin Robaldez gamawin ng palayo sa pagrikanto pagbawi sa pamahayag sa pipira ng mga kanhi bodyguard. At ang detalye sa tubagpalo.

0: Satu kebalikan segaluhan ditumbuk seombudsman angkam puni kini speaker Martin Romualdez yang mau inak paluyo sa pagerikan upag bawi sa pamahayag sa TV ng mga kanju bodyguard ka. Ano ang report sa UNTV News?
1: The camp of the accused. You know what we're talking about?
2: You think
1: the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama na yan.
3: Kampo umano ni former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ang nasa likod ng pag-recant o pagbawi ng salaysay ng tatlong ex-bodyguards ni Zaldy Co. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, wala namang ibang pangunahing makikinabang kung uurong bilang mga testigo ang mga nagpapakilalang taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko. Sa kabila ng pagbaligtad ng mga ito, sinabi ni Ombudsman Remulla na wala itong epekto sa kanilang mga imbestigasyon. Mayroon pa anya silang ibang mga ebidensya laban sa dating pinuno ng kamara. Ngunit isang punto umano ang malinaw sa mga nangyayari ngayon.
1: There are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
2: Can we elaborate, please?
1: They're making people lie.
2: Who's making people lie?
1: Kami, kaya namin takutin ang Marines. Tatakutin namin sila. It's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already.
3: Para naman kay Congressman Romualdez, ang mga pahayag na ito ng Ombudsman ay nagpapakita lamang ng prejudice o pagtatangi. Pinatutunayan lang din ng pagbawi sa pahayag ang matagal na niyang sinasabi na ang mga paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Anya, hindi umano ganito ang patas sa paghahanap ng katotohanan. Hindi rin ito magpapasindak at haharapin ang bawat paratang gamit ang mga katotohanan at ebidensya. Itinanggi rin ni Attorney Levito Baligod na siya ang nasa likod ng umano'y scam sa pagbubuo ng joint affidavit ng ex-bodyguards.
4: Naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gusto kong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinili o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi.
3: Ngunit para kay Ombudsman Remulla,
1: Baligod is a very colorful character. That's what he is. I mean, from the PDAF days, you do your research on what Mr. Baligod did during the PDAF cases of Napoles. Pag-aralan nyo.
5: Sir, given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Attorney Baligod?
1: Was he ever?
3: Pinag-iisipan na rin ng Ombudsman na isama na lamang ang mga ito sa kakasuhan kung tuluyang bumaligtad sa kanilang mga sinumpaang salaysay.
1: O, co-accused na sila.
5: Co-accused sila ni Martin
1: Fox. Magiging co-accused sila. Meron silang
5: in what particular
1: accessories.
5: Case,
1: accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Ano? Diba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usga.

0: Salamat sa UNTV News sa atong palitan sa gawas. Wala na mudot sa Iran ang sunod-sunod nga pangpuli sa Amerika. Ano ang report sa UNTV News?
1: We'll see those days pretty soon again based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
2: Hindi na magtatagal pa ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, sinabi nito na mismong siya na ang kasama sa mga pag-uusap kung mayroon mang nangyayaring negosasyon. Bagaman patuloy sa pagtanggi ang Iran na may usapan ngang nagaganap. Ayon sa ulat, anumang oras o sa lalong madaling panahon, ba ilalabas na ang pinal na bagong kasunduan patungkol sa Strait of Hormuz at ang denuclearization ng Iran.
1: Mess things up because people don't want to take their billion-dollar boats and accidentally get hit by a mine. But I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be.
2: Ngunit ang pahayag ni Trump ay kinutya lamang ni Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf at tinawag itong theater diplomacy. Aniya, hindi uubra sa kanila ang serye ng pambubuli ng Amerika na makikipag-usap umano tapos ay hindi naman tutupad sa pinag-usapan. Nasasabayan pa ng pagkakalat ng fake news o maling impormasyon. Ayon kay Ghalibaf, wala nang epekto sa kanila ang ganitong estratehiya. Kaya ang payo nito kay Trump, tanggapin na lang ang katotohanan na hindi nito kaya ang Iran at tuparin ang kanyang mga salita. Ang pahayag na ito ng Iranian official ay kasunod ng pahayag ni Trump na umano'y napilitan siyang ipagpaliban ang pag-atake dahil sa pakiusap ng Iran at ibang bansa sa gitnang silangan. Bagay na mariing itinatanggi ng Iran. Ayon kay Iran President Masoud Pezeshkian, kahit pa may blockade ang US, ay hindi sila ganoon kaapektado. Inamin nito na may iba silang ruta na pwedeng daanan kahit pasarhan ng Iran ang mga pantalan sa Strait of Hormuz.
3: علت این که الان علارغم تمام این محاصره ها شما تو بازار کمبود نمیبینید برای اینکه از مویرک ها داریم عمل می توان جابجایی خیلی بیشتر از توان قطار خیلی بیشتر از راه جاده است. راه جاده هم خیلی بیشتر از کولوباریه که مثلا با کولوبارا هم
2: پایو ng Iran sa Gulf countries. Dapat matuto na sila sa nakalipas na 5 buwan ng bakbakan. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Esmael Baqeyi, dapat na nilang tanggapin na ang presensya ng Amerika sa rehiyon ay hindi magbibigay ng proteksyon, kundi agresyon at gulo. Aniya, ang dapat mag-usap-usap ay sila na magkakarating bansa upang makabuo ng isang matatag na kooperasyon upang mapanatili ang seguridad sa buong Gulf region.
4: Masuli na khahad dasht wa ma nahayatan bo unvan hamsayegan daemi bayad tasmim begirim ba ijad e'temad mutaqabel wa hamkari sazande ba ham dige سازوکایی را ایجاد بکنیم که تأمین کننده امنیت همه کشورهای منطقه باشه.
2: نوئل پول یارکو، UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Okay, salamat sa UNTV News at tibayan o mayong pagpaminaw ni Doc RR sa lungsod sa Duway, uban ni Ma'am Emma. May pag-unasap ni CPD, so Dr. John Turalba, ni Boss Malons Muntun, og sa mga staff ni Congresswoman Alexi Besas Tutur sa Tercero Distrito. Bago itong mga ikalang, naglangkong sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Utong Tutugawan sa Technical Department, Cyrus DeVirus o Eric Iho. Kini si Ray 2000, friend mo forever. May ngunto.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.

0: Ma'am Cheryl.
1: Yes, so ang ato ang booth diha sa Bantawan Food Park, sir. Mm-hmm. Ato gyud ka nang gipahigayon alang sa paghatag og edukasyon mm-hmm. nga sa ato mga consumer, ilabi na gayud kadtong wala pay idea kung unsaon pagbayad sa ato ang mga third party collecting partners. Mm-hmm. So ato gyung gipakadak-an karon, Sir Jumar, ang tutorial nga sa ato ang mga consumers aron mahatagan nato sila og kasayo, no? Dili na sila kinahanglan nga sa ato ang opisina para mugasto og plite just to pay their monthly electricity bill. So yes, ato silang i-inform nga daghan ta kaayo, sir, o mga third party collecting partners. Yan nadyo pinakasayon ka ng mga online banking mm-hmm. and e-wallet payments, no? Mm-hmm. So pinaka-importante kining ma-adapt sa ato mga consumers aron sa ingon ni Ana makuhaan ang ilahang kahasol sa pagbaya, di na kinahanglan magpila pa labi na gyud kung panahon sa peak season, no? Kasagaran diha sa atong office daghan ang muanha alang sa pagbayad after sa payday. So para malikayan nga maghuwat sila og dugay, atog yung i-encourage si customer, sir, to use our third party collecting partner.
0: Ang nindot ni Ma'am Cheryl, no, kay gi-grab yun na to ang opportunity nga doon na yung mga event like this, no, mga dinakong event nga doon natin mga booth nga ipahigayon sa usa ka lugar. Siyempre, kanang aron ma-reach po na ito mga kanang kaigsunan dire sa Dakbayan sa Tigbilaran na matagan yun itong dugang impormasyon sa operasyon sa Buholay Town Share. Kung doon na sila yung mga pangutana, na gita mismo dito.
1: Yes, and ito po silang gi-encourage mm. Sir Jumar, ito ang mga consumers nga mo-follow, mo-like, and share sa mga post ni Buholite. Aron sa ingon niya na mas dali, mas paspas nga mapakatap ang atong mga information nga buot na itong ipadangat nga ha sa ito ang mga consumers.
0: Yes. Unya ang atong Bantawan buot sa kanang old airport, Ma'am Cheryl, is until
1: August 10.
0: So, kantong mga konsumidor nga doon ay mga pangutana, pwede ka mo visit ito sa Bantawan Old Airport. Kay doon natay booth gyud dito.
1: Yes.
0: So, usa sa tumong gyud na is kining number one, information ng Cheryl. Kaya
1: yes,
0: mataga na ito, dugang information. Doon naman yung mga consumidor, doon yung mga pangutana ng Cheryl. Di magiging na ito umalikayan. Muna, naagyod ang itong team dito. Nga padangat gyud sa tukmang information kaya aron masabtan po sa itong mga konsumidor.
1: Yes.
0: Aron mahanay gyud na ito ang mga information nga gusto nilang may bawaan.
1: Yes, niya, Sir Joe, ang atong team nga atong ipadadid to, sir, naatay representative from mm-hmm. our Customer Welfare Associate. Naapod ang atong application staff, sir, nga pwede makahatag siya og information kung naay mangutana yun sa the requirements mo apply og kuryente. And then naapod ay representative from our teller mm. kay at least ma-expose gyud nato nga ang ato ang gibutang dito nga mga personnel is mga organic gyud from Buholite. And also we have representative from our customer support. So tanan nga mga pangutana if ever na ay naay mo ask gyud, sir, matubag ra gyud sa ato ang mga staff tungod kay mao ni sila ang mga frontliners sa Buholite. Unya kita manghinaot, sir, nga dili na to sayangan ang panahon nga kung anaa kita sa Bantawan Food Park nga mohapit gyud ta diha sa Buholite nga booth tungod kay naa pud ay mga exciting prizes nga ato ang ipa dangat or ihatag nga sa ato ang mga consumers nga successfully tutored. Unya naka-like and follow sa Buholite na Facebook page.
0: Yes, makita bitaw nato diha sa ato ang booth nga dunay learn, pay, and win.
1: Yes.
0: Una na, learn. Of course, kanang kung dunay kay mga mautan, mga pangutana, maka-learn ka sa mga kanang gi-pang-discuss sa tong mga team diha sa kanang booth. Unya makahibaw buta sa mga monthly power billing na to, breakdowns and kining proper application procedures from Cheryl.
1: Yes.
0: Dagan, no, for new connections or service upgrades, na dito.
1: Yes, Sir Jumar. So, usa na sa ato mga gipadak-an karon ang kabahin sa information education campaign. Niya, sa kanunay, sir, ato yung idasig ang ato mga consumers nga kung aduna sila yung mga pangutana, aduna sila yung mga kalibugan, particularly sa ilang mga madawat nga monthly billing statement, direkta lang gyud og tawag sa opisina sa Buholite or mag-send sila og message pinagi sa ato ang Buholite official messenger account. Para sa ingon ni Ana, matubag na ito direkta.
0: So, mo na inindot nga, pamaagi mo, Cheryl, nga, mudirect ka og kanang pangutana sa office man or sa kanang sa bisan kinsang authorized nga kanang personnel sa Buholite karon maka explain.
1: Yes.
0: Nagi mo explain nimo sa tanang mga pangutana nimo kay di man gyud ni makasulbad kining naa ka sa social media magpost from Cheryl kay kasagaran na dito sa kanang

0: comments is kanang dunay gyud mga digyud ka kasabot no daghang mga comments mo nang mas nindot nga kaning arig ka mismo sa office sa Bohol Light mangutana.
1: Yes, mo ginato i-encourage sir nga mo-approach sila to any of our staff from Bohol Light. Then we are very willing, Sir Jumar, nga muhatag yun tao explanation. Tungod kay usa sa atong tumong yun, sir, nga ma-educate na to ang ato ang mga konsumidor. Then makahatag po ang Bohol Light og tukma ang explanation kung unsa ka ng gikalibugan sa ato ang mga consumers or naaba ka sila yung mga concerns with regards sa ilang mga electrical connections. Unsay opinion ni Bohol Light, unsay angay buhaton kung naay nag-sparking a connection on site. Then naatay 24/7 na response team andam og tagana wanha sa ato mga panimalay kung aduna kitay problema sa ato ang connection sa kuryente.
0: Nya kung duna man galay mo yung mga katingad-an diha sa inyong palibot like kanang manegi ingon imong sir gadoy nagsigasiga no or burnout ba. Naay kanang landline or naay kanang pwede mo motawag sa Bohol Light yun na ana sa atong official Facebook page nga doon na yung mga numero diha pwede ninyo tawagan. Nindot na no, kaya bisag alauna sa kadlawon, inagtawag ninyo, uy, nagi mo to ba?
1: Oh, na, Sir Joe. So, ato lang yung siguroon nga, inform yun na sa ato ang buhatan. Tungod kay naatay 24/7 nga helpline associates yes. nga naka-take charge gyud to take sa tanan nga mga calls nga motawag sa atong balikon sa mobile number pwede silang mo dial at 0920-960-2372 or di ba kaha sa atong landline at 0385152372 so pwede na imoy ilahang gamiton Sergio niya nganha sa atong mga consumers usab nga adunay mga pangutana nga uy kalingaw lagi ko makakita og post sa Bohol Light about power interruptions. So ato nang ipasabot Sir Jumar nga karong panahuna or karong mga higayuna part na sa ato ang activity or part sa ato ang capital expenditure project ang installation sa ato mga automatic circuit breakers. So sa pagkakaron padayon ang atong paghimo sa pagtaod sa mga ACR kanang gitawag nato og automatic circuit mga reclosers tungod kay atong gidipan saan nga kung pananglitan adunay mahitabo nga mga trip off sa atong mga linya sir dali ra ta maka-switch. So usa kini sa mga bag-o nga ekipo nga gi-installar sa Bohol Light aron sa ingon ni ana ma-minimize ang dagko nga mga power interruptions. So align with that para ma-accomplish nato kana nga tumong ang buhatan sa Bohol Light natay series of scheduled activities no gagmay-gagmay lang hinuon ni nga area but then kuan siya scattered. So mo na nga sundon lang nato ang Facebook page sa Bohol Light. Gani, sir, atong August 3, natay scheduled power interruptions, then August 7, and then by next week, naputay mga ipangpostada diha sa atong official messenger account or sa official nga Facebook. So, ato usab nga gidasig, sir, ang uban na ito nga mga kahigalaan nga kung wala pa sila na miyembro sa ato ang group chat matag barangay, pwede sila mag-send og message nga magpa-add kay para kung asa tong naay affected area sa mga unscheduled or emergency interruption, makadawat sila og information directly through sa messenger.
0: Yes, Ma'am Cheryl. No, and gibuhat mo ganito nga ng mga kanang pamaagi for our continuous service nga to sa atong mga konsumidor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. O nang dunay mga scheduled power interruption. Kini ang scheduled power interruption, di mo ganyan ito matagna. Mo siya, kung unsay rason na ni mo nang dunay tayong mga quick response team, bitaw ka rin mo doon dito, kung unsag yun na itabo.
1: Okay, yun niya. Ang nakanindot karon Sir Jumar, kay active gyud ang ato ang response team, sir, sa mga ingana nga mga situation. And then, sa lain usab nga kanang pahibalo Sir Jumar, ang buhatan sa Bohol Light, buot usab mag-inform nga ang ato ang mga third party collecting partners scattered na ni siya karong mga panahuna. So daghan na ta kayo ang mga partners sa mga bangko diin mo pwede mo ato ang gamiton ang ato ang mga online banking payment no basin matinga mo yung balik na po sa third party so ato gyud ning ibalik-balikon Sir Joe aron sa ingon ni Ana ang ato ang mga katawhan mas ma-encourage gyud nga adto na mo bayad usually ang ato ang ma-receive nga feedback is tungod kay na ay service fee or transaction fee. Mm-hmm. Actually, in all our activities, sorry, naamang yun ng mga service fee, no? Nya, makompensate raman sad siya sa expense ni mo sa imong pagbiyahe, di ba? Mas lower pa ang maong service fee kaysa mo pagawas ka o kwarta for our panilete.
0: Pila man ang uban, mga 10 pesos.
1: Mga 10 pesos ang kasagaran.
0: Niya, so, kung pliti pa kag-tricycle, kung ana.
1: Mas dako niya. Init pa. Diba? So, aside na, sir, pwede po na ito i-remind ang ato mga consumers ang kabahin sa pag-observe bar sa mga safety tips, no? Karong panahon na, Sir Jo, kalingaw pa na ito masinati or matag bisag palis bitaw, Sir Jo, no? Grabe ka init. Gabantay ka, Sir Jo. Nga. Init good kaayo ang
0: bisag
1: panahon.
0: Bisag nagkasilingpan ka, bisag nga na init niya po.
1: Init good siya kaayo karong mga panahon na. So, usa sa ato ang mga tips nga ihatag nga na sa ato mga consumers nga during sa time nga init kaayo, atong iawhag nga dili tamamlan siya sa ato ang mga dress. Kaya tungod kay the more nga init ang panahon, nga, magamit kang any heating appliances, mas kusog man gud siya. Mukaon og kuryente, Sir Jomar. So, usa pud na nga makakontribute nganong dako ang atong mabayran. So, matinganan niya pud ka, uy, dako man ni akong bayron. Unsa nakapod ni mga gipang charge sa Bolight? So, mo na nga, usa sa ato ang pinaka-importante nga bantayan pud, the way how we use our appliances, no? Kinahanglan nga careful ta sa ato ang paggamit kung necessary nga kanang i-on ang kanang certain appliances, then kinanglang watchful ta niya na. Pero kung dili gyud kinahanglan nga magsige siya og taon kay wala gamita ang appliances, so make sure lang nga naka-unplug para masiguro nato nga wa gyud hing flow ana nga electricity going to your appliance. And besides, nag-observe po ta nga makalikay tagsunog. Kay ang kanibayang mag-overheat is usa ni siya sa causes of fire. Mo na nga daghan kayo itong mga factor nga sa ginagmay-gagmay lang gyud nga paagi atong malikayan.
0: Yes, Ma'am Cheryl, dakong tabang atong programa. Samot na kining ato ang sinima na nga programa nga Bolight is Your Service to educate sa atong mga konsumidor, labi na katong mga kanang konsumidor gyud nga kanang namang mga konsumidor nga gamit lang ng gamit kanang mabitaw nag kanang lantaw kanang sa man makataas man kanang bill, no? Pero no, no. Kanang gamit doble na isuga nga bisag kanang kuha nagamita ang usa ka room nagsiga gyud pa suga nga na ba
1: mga simple ra kaayo nga mga kanang kuan sir ba pamaagi nga makatabang siya kay what if pila ka oras na nga naka-on, di ba? So aside ana kanang paggamit nato mga rice cooker. So ato gyud nga i-observe nga ang rice cooker nga atong gigamit is in good condition. So ato gyud na nga naobserbaran pud sir nga kanang rice cooker bitaw nga bisan wala pa niluto is hing warm na siya.
0: Warm na.
1: So gatuo pud ka og naluto na or di ba kaha bisan naluto na wala siya hing up. So niabot siya mga 1 hour na baka ha, abnormal na iyang function. So, kana nagpasabot nga naanagyari something.
0: Depikto sa imo
1: kuhan. Depikto. So, kana angay nato na nga bantayan. Unya, usapod sir, kana bitang the way nga mo gamit sa ito ang refrigerator.
0: Kana, so, kanang mag-abri.
1: Oo, dapat ang ito ang mga customer is careful yun ni Ana. Nga dapat ma-close yun siya. Nga wala yun portion nga mo gawas ang iyahang hangin tungod kay usa na nga maka kusog og padagan sa ito ang electric meter kung hungaw ang ito ang mga kanang refrigerator unit.
0: Yes. Mana, no? Tips, diligyan mismo sa Bolight, Ma'am Cheryl. And sa pa?
1: Kuan, sir, aside pa na, sir, ato pong inform ato mga consumers nga for this month of August, ang buhatan sa Bolight magpahigayon usab kita og mga corporate social responsibility programs which include feeding nganha sa ato ang mga selected elementary schools din sa Dakbayan sa Tagbilaran. So with that, ipakita sa Bolight, Sir Jomar, nga wala lang yun ta nag after for any profit.
0: Yes.
1: But then naningkamot na nga makahatag usab kita og serbisyo nganha sa ato ang mga katawhan, engagement nato to our stakeholders to give them back sa tanang nga mga gihatag nganha sa ato mga consumers, mm-hmm, i-return na sa Bohalite pinaagi sa atong paghimo og mga corporate social responsibility programs. Yeah,
0: services ngadto nila.
1: Yes, yeah, services ngadto nila. And also sir, naapod tay paghimoon nga kuan mga coastal clean up, mga tree plant or mangrove planting usa na sa ato nga target. Wow. Sa ato ang CSR activities and also the Rise to Feed program, so usa na siya sa activity under sa atong community relations. And kita sir manghinaot nga sa ato ang mga gipanghimo, dako kini og tabang gyud nga sa ato ang mga katawhan. And of course nganha usab sa buhatan sa Bohalite sa kanunay ang information atog yung gipakadak-an nga atong mahatod nganha sa tagsa-tagsa nato ka mga konsumidor.
0: Yes, salamat kay Michelle. And naman kita igong oras manato ang ato ang episode karong adlaw, Michelle. Sa gihapon kini si Jomer Pikit
1: ug kini usab si Cheryl Paga. Sa kanunay magdasig kaninyo sa pagsunod sa atong tulumanon matag simana
0: sa Bohalite,
1: panuga para sa tanan,
0: kalipay sa tanan.
2: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohalite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohalite at your service.
3: Bohalite at your service.

0: ingon-ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. Peak!

0: Orange Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Lahi, ragyad ka sis!
4: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
5: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
4: With regular intake, proper diet, and exercise.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New alaksan extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New alaksan extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
9: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte.
12: Mas paspas. Banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Back na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GTX 500.
6: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng GTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX.
7: Okay.
5: GTX 500.
6: Sinukan nila ang GTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
5: GTX 500.
8: Mabibilis sa mga butika.
9: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
12: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
12: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
12: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra.
12: Extra paspas, extra galing.
14: Hello mga MXC Believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni og clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ang MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
15: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agad.

0: Relax and extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bray Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: DYRD, ang tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw, kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta ang maayong adlaw Sabado ka natong tanan? Sa Macau sa pa, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kinayin niyo ubos ni Higala, Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita maghahatag o pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. August 8, 2026, lang suwatan po na sad ang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalan, Halina. Stand by Halina, alam sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
2: Siyempre, atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa atong live, ingon man sa mga gapaminaw sa lantag sa tag sa mga radyo. Again, standby halina alang sa mong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

apan wala pa koy duha ka bulan sa akong gitrabahoan. Miabot si Auntie Lynn at Inov. First cousin siya sa akong mama ug iyang pinaka-close nga igagaw. Gikan silang pagkabata. Si Auntie Lynn ate, maoray pariente ni mama nga among maduulan sa tanang panahon. Nagpuyo sila sa iyang pamilya sa syudad. Ang iyang bana nga si Uncle Verhel, usa ka malampusong negosyante ate. Samtang si Auntie Lynn, adunay taas nga posisyon sa usa ka pribadong kumpanya. Usa ra ang ilang anak nga si Jonathan. Ug niadto panahon na, minyo na kini ug sa abroad na nanimuyo. Sa laktod, gikuha ako ni Auntie Lynn para paiskwilahon at inov. Kay naluoy ko na siya nako. Ug nalipay ko nga wala misupak si mama ug papa. Nalipay sila nga matuman ang akong pangantoy na makatungha sa high school ate. Sa unang higayon, nakakita ko kahayag.

pila ra may sugilanon at hinog. Niundang ko sa kontrabaho, ug niuban ko kang antiling. Ibiya ko sa mo baryo uban ang usa ka gamayng bag, ug dakong damgo at hinog. Pag-abot na ako sa ilang balay, nakurat ko. Mas dako pa ang ilang sala kaysa sa among tibuok balay. Adunay katabang, adunay sakyanan, adunay aircon sa matag kwarto. First time na ako makasulod sa ingin adto kanindot nga balay ate. O kaloyan, maayo ang akong kahimtang sa ila atiling. Makaon na ako kung unsa ang ilang pagkaon. Maligo ko gamit ang shower. Nindot ang akong kwarto. Usahay, ihatod ko og sakyanan sa akong eskwelahan. Naranasan na ako ang kinabuhi na akong gipangandoy ate. Apan mataghungit na ako sa lami ang mga pagkaon. Madumduman na ako ang akong pamilya. Unsa ka ang ilang gikaon? Busa na ay mga higayon ate nga instead nga malipay ko sa akong kahimtang. Maghatag hinoon kini og guilt nga rika na ako ate. Ug tungod ni Ana, nagsaad ko sa akong kaugalingon nga maningkamot ko sa akong pagtuon. Para malipay ang akong pamilya ug dili usab ma-disappoint si Auntie Lynn ug Uncle Verhel sa pagpaskwela kanako. Dako kahit kog utang na loob nga to kanila. Wala nila ko gitagad isip katabang. Gitagad ko nila isip pamilya ate. Si Auntie Lynn istrikto apan mapinanggaon. O si Uncle Verhel, buutan ug manghinatagon. Dili ko nila pasobrahan og trabaho. Ang tanan akong oras para sa pag-eskwela. Sa eskwelahan, naningkamot ko pag-ayo ate. Nasay ko nga dili tanan makadawat sa higayon nga akong nadawat. Kanunay pud kong honor sa among klase ate. Hangtod nga nakagraduate ko sa senior high school. Kung niya itong panahon na, nakadesisyon sila Auntie Lynn ug Uncle Verhel na moapa silang anak sa abroad. Ugikuha nila ang pag-umangko ni Uncle Verhel nga si Edward para mag-manage sa mga negosyo nila Auntie Lynn ate. Sa iya kinigisalik samtang tuwa sila sa abroad. At itong una ate, wala ko masayod nga minyo siya. Pila mi kabulan nga mag-uban sa isa kabalay ate. Kaya dito naman po siya kapuyo. Ug sa sige namong uban, hinay-hinay nga nahulog mi sa usag-usa ate. Sa laktod, nagka-relasyon mi. Aban amo pa kining gitago kay lagi. Mahadlok mi nga masuko sila Auntie Lynn nga rika namo. Maglikay mi nga machismisan mi. Sweet mi kung kami raduha. Apan atubangan sa ubang mga tao. Mura rami og managigala ate. 4 years ang kamugongo ni Edward ganako ate.

usa ka higayon ni ana samtang nag-date mi. Iya kong gidala sa usa ka hotel ate. Iyang gipasuot ka na ako ang iyang giregalong nga pula nga 90s. Sexy ang style ug see-through. Dungan mi nga naligo at inov. Sa banyo palang gisugdan ako niya og romansa. Apan wala pa ko niya hilabti. Mga pangsidus lang ng mga moves. Uman mi naligo, gisuot na nako ang 90s at inov. Samtang siya, totally naked. At inov, nindot kaayo siya o body build. Halata nga ga-gym.

Nilingkod siya sa kama. Samtang gisayawan ako siya ate. Sama sa usa ka exotic dancer. Ug siya, ang unang wala kaantos ate. Gibira ko niya sa kama og niyatong higayuna. Nakuha ko niya sa pila ka higayon at tinuod. Wala mi nagamit og pangontra. Gipasulod na ni Edward ate. May nalagani nga wala ko na buntis. Nasundan pa kini og daghang higayon at tinuod. Sa balay, sa hotel, ug bisan sa iyang sakyanan. Hilig siya magregalo og 90s og mga sexy lingerie. Ug kini ang iyang ginapagamit kanako. Matag iya kong gamiton ate. Aggressive ug wild si Edward sa kama. Busa ako siyang ginasabayan ate. Gani, mas labaw pa ko niya. Giyan ko niya nako nga obsessed siya nga rika nako at hino. Matang mag-make love me. Akong pangalan ang iyang ginasampit. Ug ang pulong nga. I love you. Nagtuo ko ate nga tinuod kini. Apan human sa pila ka bulan. Iyang giangkon kanako nga minyo na kuno siya ate. Nangita ra kuno siya sa saktong panahon nga iya kini masuti nga rekan ako. Iyang gitahiming ate na sobra nako ka in love nga to kaniya. Nga dili na nako siya kayang buyan. Taliwala sa kamatuuran nga minyo na siya. Nasabta na nako. Kung nganong gusto niyang isekreto ang among relasyon. Sa laktod ate, ako paghihapon siyang napasaylo. Mura gidawat ko na lang ang tanan. Dili lang siya mawala sa akong kinabuhi. Nagpadayon ang among sekretong relasyon ate.

Human ko naka-graduate sa college, mihawa ko sa balay nila Auntie Lina te. Samtang si Edward, mibalik na usab siyang asawa. Sa pagkakaroon, ang love story namo ni Edward, gihimo ko na lang kining pagtulunan sa kinabuhi. Ug nagsaad sa kong kaugalingon nga dili na kining mausab pa. Until now, on the process of healing paghihapon ko ate, hoping nga sa sunod na akong relasyon, mauna ang lalaki nga nakatakda nga rikan ako. Dinhi na lamang kukutob at hinuf, ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Halina.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: daghang salamat halina sa musuwat tampo ingon man sa mga suking tig subaybay ning atong programa. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala ang istorya ni Halina, dili lamang may tungod siyang secret love story, kundi ang usa kada kong realidad, nga daghan ang nakasinati. Ang realidad nga, siya midako sa usa ka sitwasyon nga kinahanglang maningkamot para makakaon. Napugos na narbaho sa kalinghod sa pangidaron, tungod sa kawadon. Way mahimo, kundili ang muundang sa pagtungha tungod kay walay kapasidad ang ginikanan. Askang paita sa kinabuhi, no? Apan sama sa nahitabo ni Halina, miskan sa kapait sa kahimta, dili gyud ta angay mawad-an og paglaom, nga dunay ihatag nga grasya ang Ginoo. Mga oportunidad nga makabangon sa kalisod, kundiin angay natong ampingan og dili sayangan. Anyway, before tamulaw sa unahan, ato sa ipang acknowledge pang shout out ato mga suking tig paminaw. Hi, shout out kang Eduardo Villamor nga loyal follower gikan sa Samal Island, Davao del Norte. Hello di Genova Rinaldo makaraingin naga-tune in gikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Keep it up. Hi, shout out Ate Noves, always watching same old live kada Sabado from Dexter Alcantara, watching here in Cabadbaran City. Hi to Flor Delisa Palumar Olpos, watching from Cavite Silang. Shout out to Divina Gonzaga, watching from Carmen, North Cotabato. DJ Nova, paki-shout out sa kong work from home squad sa Barangay Central. Gikan ni Brian Cañete nga nagtanaw sa imong live karon diri sa Oroqueta City. Shout out to Melanie Torrebillas of Tarlac City. Hello Ate Nova, si Rosalinda Di Makulangan ni tuning in gikan sa Bay City. Magandang buhay, warm regards sa tanang listeners o watchers sa imong programa. DJ Nova, pa-shoutout sa Tibok Yap family gikan ni Gina Yap nga nagtanaw gikan sa Coronadal City. Ate Nova, usahay gyud ang gugma, dili igo kung naanay masakitan nga lain. Salamat sa nindot nga story from Sheila Quijano of Bacolod City. Hi, pa-shout out TJ Noves, Jeffrey Cantarona watching from Binondo, Manila. Thank you. Hi to Rosario Rosenas watching from Apid Island of Inupakan, Leyte. Ate Nova, saludo ko kang Halina kay wala niya gipalabi ang iyang kaugalingong kalipay from Liza Cabugnason. Hi Ate Nova, dili gyud lali mahimong third party, dapat lagi unta ilahon og ayo bag-o ma-fall para walay sabit. From Rico Bantigi of Coronadal City. Bitaw no? Kanong na'y mga nga sitwasyon nga, ma-inlove dit so ayha ma-ilhan. Di ba dapat ilhon sa ayha ma-inlove? Kanil lagi magdali-dali lagi ba? Ay nako, kinibitaw ang mga laki nga pareha ni Edward, yung minyo na please lang pagpuyo na mo. Katuon mo kakontento sa iyong asawa kay kung masapnan mo, daghang kinabuhi ang maguba o madamay. From Shira Lomoxo of Catbalogan, Samar. Hi, shout out to Ricky Salome watching from Tagum City. Grabe kayong sakripisyo ni Halina, sugad pagkabata hangtod pagdako. Saludo ko sa iyang kaligon, salamat sa iyang Auntie Lynn ug Uncle Verhel sa paghatag o suporta sa iyang pag-eskwela from Dante Lumapak of Maasin City, Leyte. And from Cindy Alvarico Atinova, makahinumdo mapunta nga ang mga desisyon nato karon aduna epekto sa atong kaugmaon. Aha, salamat kay sa inyong tanan. Ug kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o send lamang sa atong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga higala, balik naman lamang sa pipila kapahinomdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga

0: constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kunti ang murag puno. Then pag nainom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na yun iyang panglang tao o epektido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa makausapa, daghang salamat halina sa masuwat kaagi sa kinabuhi. Halina sa nahitabong relasyon ninyo ni Edward. Usa ka ra kong sayop nga nagpadayon gihapon ka human nimo nahibaw-an nga minyo di ay siya. O gini siya ginaingon nga once mahigugma ta, maglisod tagbiya miskan sayod tang dili mao. Ug mo kini ang lisod dawaton sa mga ingani nga sitwasyon nga pwede to tag mahigugma pero dili ikaw ang angay pilion. No nga pwede ta mahigugma pero dili angay nga malipay ka nga ikasakit sa uban. O pwede tuod nga matawag kini nga tinuod nga pagigugma pero dili sa saktong paagi ug sitwasyon. Apan nadugay man og hawa si Halina, ang importante wa siya nagpadani sa istorya ni Edward. Na dili ko mabuhi kung wala ka. Ngano man gini nga mga kuano linyahan murag. Murag sumukay ni paminawon nga script no kada mabiyaan gyud moingon ni dayon nga dili ko mabuhi kung wala ka. Tan-awa ng mga daghang ex ninyo di aron di ba buhi pangtod ron. Anyway, sa katapusan mga igalaangay, gyud natong pilion kanunay nga ang atong kaugalingon, no? Ilabi na sa mga sitwasyon. Gasayod kang sa iliwit, makadaot si mong kaugmaon. Once again, daghan kayong salamat kanimo Halina o ingon man sa inyong tanan o karon kay wa naman tiigong oras sa sunod Sabado na Sampuhon. Standby alang sa itong Health Educations Program kauban gihapon si Dr. John Paul de Asis. Ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon kini ang inyong ubos ng hikala, Ate Nova Abanyal. Alang sa itong tulumano, Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
6: Isa ko sa non-seal sir, nagamit ko ng trophy sa akong asawa nga say, isa ko yun sa mga ubang gamping iha, non-scopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang non-scopy ang mga gamiton. Pitpust ninyo, dred sa kabangin, libungan o kutabak.

0: Ate Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Oh, siyempre, alas sa tuhet education program ning Adlaw, Sabado. The first kauban na to, Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga na, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. At Tarlene and Doc John, senior na ko, dialysis patient pagyod. Pwede ba ko makatumar og megaman? Palihog tubag ako kay kinahanglan ko sa inyong tubag.
1: Yes, pwede man siya makanans, pero kinahanglan sa natin i-priority ko unsay need sa imuhang lawas. So nakita man nato na senior na ka and then gi-dialysis.
0: Yes.
1: So mas kinahanglan sa imuhang lawas yung
0: kidney enhancer.
1: Yes, kidney enhancer, panglimpyo sa imuhang kidney, panglimpyo sa imuhang dugo, pang-recover sa imuhang kidney, mga kanans. So,
0: pero in fairness sa Megaman, daghan ang may undang sa ilahang gi-maintain nga vitamins. Megaman ang gipoli.
1: Yes, kay Megaman, alam naman nato is adaptogenic siya.
0: Yes.
1: So then makahatagid siya og enough na testosterone hormones sa mga kalalakian. Kaibalo na kita, pag naay insakto, sapat na testosterone hormones ang mga kalalakihan, mubalik yod ang kapagsik sa ilahang panglawas o makabatsag silag pagkabatanon, mga kanans. So, mao ka na ang isa sa mga benefits. So, sa imo ha, kay dialysis man ka, mas i-prefer ko muna, focus muna tayo pang-recover sa imuhang kidney.
0: Okay.
1: Okay? Pang-pagaan sa trabaho sa imuhang kidney. Nance and you eat herba capsule. Focus muna tayo dito. So, Nance, 3 times a day. Then, you eat herba capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans. Okay? Nance and you eat herba capsule ang imuhang pag-imnon para dali malimpiyuhan ang imuhang dugo, para at least ang imuhang kidney mas gaan ang iyang trabaho kay para na sa panahon sa pag-repair, mga kanans. So, 3 times a day. Then, sa pagkaon, meat products, minus-minusan sa nato, mga kanans. Ha? Kay take note, naakay problema sa imong kidney, gi-dialysis na ka, so dili na to gusto na makadugang og hugaw or mga acid sa atong dugo. Yes, yung meat products na asay mga good benefits, makakuha kita mga protein, mga fats, and then some sort of iron, pwede na to siya makuha, mga kanans, pero dili na to ikadinay ang metabolic waste product when the time na i-breakdown ang protein at pati ang fats, pwede magkaroon ng mga ketoacidosis, pwede magkaroon ng tinatawag natin na uric acid, ammonia, yung blood urine nitrogen. So, mao ka to yung kadalasan na mas isog o makapaluya sa imuhang kidney. So, mao na siya, nga no, ginapaminus-minusan na to yung mga meat products, mga kanans. Okay? So, when the time na makita sa imuhang creatinine na nibalik na sa normal, pwede pa ba makakaon usab sa mga karni? Yes. Tagal lang sa natog panahon ang imuhang lawas na makarecover. Pila raman naman ang 1 kabulan, 2 kabulan, or 3 kabulan. Pag totally na maayuan na, makarecover na imong kidney, pwede naman ka makakaon ng mga karni dahan-dahan. Hantod na totally maka-adjust ang imong lawas. Dili lang sa natog biglaon daritso. Kay kabalutan na damage manggod ang imong kidney. So dili man daritso na 1 kabulan, totally na repair ang imong kidney. So it takes time kay tungod damage ang organ. So kinanglan na ito muna na medyo religiously i-follow disiplina, and then ikaw mismo man ang makabantay kung unsa ang mga kabag-uhan na mabantayan nimo sa imuhang panglawas, mga kanans. So, mao ka to ang ato ang ginarekomenda sa mga pasyente na ginadialysis, mga kanans.
0: At early ng Doc John, unsa bagyod ang edad sa tao nga magkaroon og hypertension? Ang ako mong igagaw, 24 years old pa lang, high blood na siya.
1: Okay,
0: may
1: mga kanans.
0: Murag na may 24 years old pa lang, Doc, ha?
1: Napaganin na, mas bata pa. Napaganin na-encounter na elementary pag-high blood na siya, mga kanans. Yes. Tungod sa iyong lifestyle, sa iyong pagkaon.
0: Unsa bagid ang dapat? Kay ang ako nasabtan, Doc, kini siya na nakasay mong edad nga 40s pataas. Pero karon murag imposible na kay nga bisan og 24 years old magkaroon og high blood. And gani, nakoy na basa bago lang, 5 years old diabetic na.
1: Yes, muna siya as early as possible na sa bata pa lang na ma-develop na yung mga
0: so,
1: sakit. Depende sa lifestyle.
0: Asa nagikan yung mga lifestyle, good?
1: Yes, sa lifestyle, sa mga pagkaon na to. Kabalo naman kita, yung mga pagkaon na to is more on GMO. Okay?
0: Excellent.
1: Kumbaga yung natural type of protein, natural type of fats, pati yung natural type of carbohydrates, gi-modified siya. Kaibalo naman kita, kinisya yung carbohydrates, mga fats and protein, mga macronutrients, mga dagkong nutrients na ginahimo para ma-develop ang ato ang organ. Okay? So meaning to say kay GMO siya, dili siya dawaton sa ato ang body system.
0: Okay.
1: So moto siya as early as possible na moto ingon at bata pag diabetes na. Sa una kung family history na ika-diabetes sa teenager pa lang niya ma-develop. Okay, sa teenager ang uban kung high blood in age of 30, 40, 50. Pero kung sa una kung bantay na to, mga 50 and 60, dadto na ma-develop yung high blood. Kay tungod sa paghina na sa ilahang body system, dili tungod sa pagkaon. Kaya ang pagkaon sa una is more on natural.
0: Okay.
1: Diba? Dili siya mga modified. Ang pagkaon sa una, dili pud puno og mga chemicals. Yes, gulay tuod kita or protas, pero yung chemicals kargado man pud. Diba? Mga fertilizer, mga pesticide, kaibalo na kita. Para lang mahimo na good quality ang gulay na walay daot, pero sa history sa gulay, puno siyag pesticide.
0: Okay.
1: So, yung chemical. So, muna sa ingon na, dili na po siya healthy. Muna ingon bitaw na, kung nagakaon kag carrots, isa ka buok sa una, makuha na nimo yung daghan ng mga vitamins o nutrients. Sa karon, more or less, makaabot na kag 16 ang kinahanglan nimo na carrots kaunon para makuha lang yung isa ka carrots na vitamins sa una. Kaya kabalo na po tayo, yung carrots sa una, gagmay tuod, pero ang yuta sa una nato is more on organic siya din, dili acidic yung lupa. So yung vitamins, maganda talaga yung quality. Karon, ang duta, acidic, pero yung carrots, dagko kaayo, tungod lang po sa abuno.
0: Okay.
1: Pila raman ang vitamins o nutrients ang makuha sa abuno para pagpadako ra sa gulay or sa prutas. Pero in terms sa mga uban pa ng mga vitamins, kulang siya. So mo na karon mga kanans no, na dako yung kabag-uan o mabantay na to yung nagkakaroon ng sakit pabata ng pabata ng pabata.
0: Correct.
1: Kay tungod po siya sa ato ang lifestyle o tungod po sa demand sa ato ang mga pagkaon mga kanans. Kumbaga nawala yung natural way sa pagtubo sa mga gulay o mga prutas o yung mga natural na mga fertilizer para kumbaga yung maganda na mga nutrients ang makukuha na to mga kanans. So ang ato ang mga kanans, kinahanglan to suportaran ang ato ang body system na kung naamay mga na-damage sa itong body system, kaya na to siya ma-repair. So that's why na-develop yung mga herbal food supplement to supply the need sa ato ang matag-adlaw. Kaya ang mga gulay o prutas, dili na sapat yung mga vitamins o nutrients. Ang mga herbal food supplement na asay quality or grams na kinahanglan na to sa matag-adlaw para masuportaran yung body system. Kung unsa ang kakulangan sa mga gulay o prutas, mga unsa mga kakulangan sa mga vitamins nutrients sa atong lawas, through taking sa pag-inom sa mga herbal food supplement, mahatag niya yung needs sa atong lawas para ma-maintain as healthy as possible mga kanans, para taas po ang ato ang immune system mga kanans. Mauna sa karong mga kanans, no, depende sa ato ang lifestyle, dili na basihan yung edad. Kung dili maya tong lifestyle, yes, pwede pa, bata pa kayo, na-stroke na or na-high blood na siya.
0: Okay.
1: Sa iya gani is 20, at least in age of 20, dadto na siya nagkaroon ng high blood. Pero sa imuha, bata pagyapon na siya yung 20, kaya pa nato na siya ma-reverse.
0: Yes.
1: So kinahanglan na nato na lifestyle
0: change,
1: modification.
0: Yes,
1: okay?
0: Yes.
1: So kumbaga yung mga pagkaon nato, mga lifestyle nato sa una, nahilig ka ito sa mga fatty foods, mga dairy products, mga soft drinks, mga nightlife, kung pwede, minus-minus sana. Na siya, okay? And then, i-improve na exercise, healthy foods, then supplemental para i-support sa itong lawas. So, dako kayo ikatabang sa imo taking sa non-serve capsule para at least kahit papaano ma-repair na ang mga na-damage kay para maulian kita mga kanans sa dili na ma-develop yung dako na komplikasyon sa hypertension mga kanans.
0: Doc Jan, kada adlaw mabura kayo akong ginhawa, huot pirmi akong dughan.
1: sa ina ni Ate Arlene, ginarekomendan sa nato na i-check sa nato yung status sa iyang kasing-kasing, status sa iyang respiratory system. So kung dool kita sa ato ang mga wellness center or sa ato ang mga medical mission, so kindly visit sa ato mga medical mission. Kaya nakita yung health analyzer. Pinaagi sa health analyzer, makita nato yung status sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang lungs, kung unsa ba ang angay natong mga action na pagabuhaton sa imuha. Kaya ma-assess man nato kung yung capacity sa imong kasing-kasing, capacity sa imong heart, yung level sa imong cholesterol, then of course yung mga kaugatan ni mo mga kanan, then of course yung sa kalaputon sa imuhang dugo. So kung makita nato na kung naakay mga problema sa imuhang kasing-kasing, so we recommend to take non-serba capsule three times a day yung pag-inom. Then likayan nato yung mga pagkaon na mga highly cholesterol or mga fatty foods. So kadalasan yung mga dairy products, yung mga animal fats, so likayan nato niya mga kanans. And then kung makita nato yung sa respiratory naman, yung problem niya mga kanans, so we recommend to take mga juicing, particular na yung pagpataas resistensya sa atong baga. Maganda yung carrots, radish, and lemon with calamansi. Even yung onions mga kanans, maganda din sa baga na to. Yung Bombay bitaw, maganda din yan. So, kung mo, ano mo, kung magluto mo, medyo taas-taasan lang yung, or da ganun lamang, yung Bombay, kay para mas mo enhance yung sa ato ang respiratory system. Sometimes, ayaw lang git siya pasubra eh.
2: Okay.
1: Kay medyo basin manimaho kitag ano, mga onions mga kanan. So sometimes i-alternate lang po nato siya sa carrots and radish kay para at least ano po, dili po ta manimaho og onions mga kanan, labi na kung magsigitag kaon. Yes, maganda siya sa atong respiratory system. Mao lang to siya yung epekto niya, yung sulfuric effect niya. So mao to siya yung maka cause og mga isog na smell sa ato ang mga kanan. So, okay. And then we recommend to take UAID herbal capsule para mawala yung mga excess na mga fluid sa ato ang baga, yung patipod yung mga plema para ma-liquefy siya mga kanans. At the same time, ma-stop yung mga inflammations, lalo na kung naana kay mga occasional asthma. So we recommend to take UAID po na 1 capsule 3 times a day yung pag-inom.
0: Ate R. and Doc Jan, akong anak na I lymphoma, unsa man ang tambal. Jimmy, salamat.
1: Okay mga kanan, so kinanglang yun nato na siya pa-increase on yun, yung ano niya, immune system. Yung sa lymphoma mga kanan, no, sa mga lymph nodes mga nato na siya, na overwhelm ang ato ang immune system sa kadagan sa mga bacteria o mga viruses until such time,

0: yun too much na sugar, lika yan sa mga kanans. Kaya maka-aggressive ni siya sa tawag nato na mga bukol-bukol sa ato ang mga panglawas. And then sa mga juicing, mas i-prefer ko mga kanans, no? Mas maganda yung ano, yung luyang dulaw. I-juice ni mo siya. Pakaluyang dulaw, so at least mga 10 ml siya mga kanans. And then yung 10 ml, i-mix ni mo sa a glass of water. Lagyan ng lemon, mga isa ka buhok or dua, pwede na isa, and then lagyan ng honey para ma-enhance yung lasa niya. So imnon mo na siya 2 times adi mga kanans, dako po na ikatabang sa imuha ko na aking mga problema sa mga lymph nodes mga kanans. And then we recommend to take Nanserva capsule to liquefy, to purify, to detoxify sa imuhang dugo. Combined with UE na sa mga kanans. Okay? So, na 3 times adi yung pag-inom. So, after mga 15 days, 30 days, makita ni mo yung sa imuhang lymphoma, dili na siya magsigi og sakit. Then, i-continue lang lamang sa yung pag-inom hantod, mawala yung bukol mga kanans.
1: Ati Orandok dyan, nagpa-check up ko sa hospital. Gi-ultrasound ko na ay nakita sa akong ultrasound nga gagamay ko no akong kidney. Mao daw, hinungdan nga high blood ko 180 over 100 akong BP. Tapos gitagaan ako kong tambal para sa pababa sa high blood. Sa kidney na ko, Dok, napabay tambal aron mo balik sa normal akong kidney. Nga gagamay, gitagaan ko 1 to 2 years para i-dialysis. I'm 22, Dok, na apa ko'y pangandoy. Palihog tambagi ko, GR ni of Malaybalay.
0: Wow, bata pa na. So, 22 years old pa. So, tungod sa kabata sa imong panglawas mga kanans, taas pa yung recovery. Okay? Dali lang makarecover kumaga ang imuhang lawas. Ang importante lang, ma-identify yung mga pagkaon na makatrigger sa imong blood pressure o mga pagkaon or mga ilimnon na makapaluya sa imuhang kidney. Importante na, di mo may bawaan. Kaya kung dili mangod ni mo siya may bawaan, kini na mga pagkaon na makatrigger sa imong blood pressure, makapaluya sa imong kidney, useless ang mga tambal or ang yung treatment na gina-apply ni mo para sa imuang lawas. Kaya nag-contradict lang siya eh. Kumbaga, ginaayo ni mo yung kidney ni mo, pero ang imuang pagkaon nagapadugang pabugat sa imuang kidney. Okay. Of course, ang mga pagkaon na makapaluya sa kidney sa tao. Of course, yung mga parat. Iwas gud ka sa mga parat. Okay? Mga canned goods, lalo-lalo na karon no? Sa panahon sa COVID, dagag kayong mga canned goods. So, gaya na-advise na nato na ayaw na pag-addition og salt sa mga canned goods. Kaya talaga sa lamira ba kaayo? Pag naano siya, yung tinapa, butahan pag natong asin, di ba? Naapay suka, butahan pag yun.
1: Agoy.
0: Ang asin na mga kanans, dagha na kaayo na siya. So, yung content sa salt, taas na kaayo na siya. So, dilitod siya parat.
1: Basi doon ay kamong guys, likods balay. Kanda na lang isabaw.
0: O, pwede siya. Yung canned goods, like sa tinapa, sa bawani mo. So, at least, na-minimize. Diba? Na-minimize yung impact niya kaysa concentrated. Gikaon ni mo siya mga kanans. So, pwede na siya mga pamaagi. So, dagan mga pamaagi na pwede gyapon natin magamit. Na dili makompromise ang ato ang panglawas. Kung makompromise man siya, pero dili dako ang iyahang impact. Okay? So, mga salty foods, iwas kita sa mga carbonated drinks. Artificial juices, grabe. Kung pwede lang, minimize git kita mga kanans, no? Kung dili kita, mahimo na walay mga juices. Ako ang ginarecommend ng mga juices. Juices na halin sa mga prutas o sa gulay. Mas okay siya. Pero yung mga juices na gikan sa mga nasa pack bitaw mga kanans, medyo iwas-iwas kita mga kanans kay medyo mga artificial juices siya eh. So medyo isog para sa ato ang kidney mga kanans. Lalo na sa imo 22 years old, nagakuyos ang imong kidney. Insakto to yung giingon sa doktor, kung mapasagda nimo na siya, wala kay may gibuhat, possible after mga 2 years pwede ka i-dialysis mga kanans base sa nakita niya sa resulta nimo. Pero don't worry, kung maayo ang imuang lifestyle, maayo ang imong ipangkaon, ipanginom, ug naa kay mga supplemental para i-improve ang imong panglawas, dili na mahitabo kini na mga sitwasyon ug makita nimo mas dali makarecover ang imuang lawas. Even imong blood pressure mga kanans, makontrol na sa. Kay usually yung kidney nimo apektado tungod sa imong blood pressure na taas. So, nakadugang siya trabaho sa imuhang kidney mga kanans. Okay? Then, yung mga junk foods, mga noodles, iwas-iwas mo na mga kanansa.

0: medyo contrag yun na siya sa ato ang kidney maintenance. Dayon sa water, ginarekomenda ko, dili ka pwede mo sobra sa 10 glasses. Mm-hmm. Kaya there is a possibility, kay luya imong kidney, manghupong ka. Subraan or nadaghanan ang pag-inom sa tubig, yung kidney ni mo, luya ang pagpagawa sa mga excess na water. So, pinakataas, 8, kung kaya lang, mga 6 glasses lang mga kanans. Kung gapanghupong na, pinakataas is 4 glasses mm-hmm. ang plain water mga kanans. Then, more on vegetable juices. Kay para dili kayo isog sa ato ang kidney. Ang fruit juices, okay man siya, pero kung nagkakaroon talaga ng kidney trouble, ginakontrol na to ang fruit juices tungod sa potassium. Baka magkakaroon ka ng electrolytes imbalance. So, mas delikado sa mga kanan. So, mas safe na juice para sa imuha, more on vegetable juices, mga kanans. Then, of course, na isa sa mga pinaka-importante o dako kayo ikatabang, yung mga food supplement na makatabang sa imuhang kidney. Of course, ginarekomenda ko sa imuha o dako kayo ikatabang ang pag-inom sang UAID Herba Capsule. 1 capsule 3 times a day, sulod sa isa kabulan ang pag-inom. After a month, pwede na dahil pag-inom 2 times a day. I-maintain siya until totally makarecover ang imuhang kidney. So after 6 months ba or after a year ba mga kanans, ipa-check usab pa-x-ray kay para ma-monitor yung status sa imuhang kidney mga kanans. Then of course, pwede po ka magpa-urinalysis every month mga kanans kay para at least ma-check po nato kung kamusta ba yung acidity sa imong ihi. Kaya sometimes ang imuhang common complaint sa mga pasyente, palagi sila nagkakaroon ng UTI. Muna siya na every month, kinapamonitor na ito kung naaba kay UTI or wala. Pero kung wala na ka nagkakaroon ng UTI, so many to say, it's a good sign sa imuhang kidney na nakaka-recover siya. Plus ang imuhang ihidili na siya concentrated. So ipadayon lamang ang pag-inom sa UAID o dako ikatabang pod na iuban sa pag-inom ang NANS Herba Capsule mga kanans.
1: Ate R. and Doc Jan, ngot-ngot akong wala nga tuhod. Unsa may angay na akong imnon, dugay pod ko makatulog. Bisan sa unang akong piyong akong mata.
0: Okay, so mo kini kanans no, yung ginatawag nato ng mga arthritis.
1: Mo gina pinakalisod ka na bitong gusto ka matulog nya, di ka
0: magsigig
1: makatulog, magsigig limba-limba.
0: So lalo na kung nakay arthritis pagbugnaw yung panahon, so yung uric acid nagagahi yung uric acid. So paggahi sa uric acid ya na din mo batsagan yung panakit-nakit sa imong mga tuhod mga kanans. So common caused by increase of uric acid sa imong lawas gumikan sa ato ang mga pagkaon ng mga high purine diet. So yung mga high purine diet mga kanans mo okay ni yung mga laman loob, ulo sa isda, gagmen isda, ginamos, bagoong o mga parat. Of course yung starvation or kanang dili mo kaon sa insaktong oras. So makapataas na siya og uric acid. Then increase water intake mga kanans, then minimize kita sa mga tubig na mga mabugnaw ng mga tubig kay makapagahi siya sa mga uric acid. And then ginarekomenda ko matagabi or panahon sa bugnaw mga kanans, kuha ka og NANS liniment oil, haplasi kini siya ang imo mga tuhod or sa imuhang lawas kung asa man ang nagasakit sa imo ang mga kasukasuan or sa imong kalawasan. So by applying NANS liniment oil sa atong mga kasukasuan, sa atong mga muscles, makatabang siya to improve sa ato ang dimorphine. Dimorphine is a pain reliever ni siya kay para ma-minimize, mawala yung mga panakit-nakit sa ato ang mga kalawasan. Then of course, we recommend to take UAID Herba Capsule para ma-eliminate, ma-neutralize, maipagawas ni mo yung uric acid pinaagi ba sa imong pagsingot or sa imuhang pag-ihi mga kanans. Then ikaw mismo makabantay. After taking sa UAID mga kanans, makabantay ka, grabe ka lubog ang imong ihi, grabe ka isog, kini siya indikasyon na siya na napakataas yung acidity, taas yung uric acid. So mo na siya magsigisakit ang imuhang mga tuhod or sa imong mga kasukasuan ug maupo na siya nga no dugay ka makatulog kay acidic man yung dugo nimo. Pero after mga pila ka days, weeks na pag-inom sa UAID mga kanans, makita na nimo yung ihi nimo mas limpyo na siya mga kanans. And then sa imong tuhod dili na kayo siya magsigi og sakit kay gumikan na yung uric acid is na neutralize na siya. So then at the same time yung UAID is na si anti-inflammatory. So maayo siya sa nay mga gahubag-ubag, so makapahupa siya sa mga gahubag-ubag. So take UAID 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kung magsigibanhod ang iyong mga kalawasan, so recommenda ko na isabay ang NANS Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
1: Ate Arlene and Doc Jan, pahuta na lang ko, akong dughan ba, mupuot gid siya, halos ko mamatay, kay digid ko makaginhawa, unsa may angay ko buhaton, ingon ang doktor, dako ko no akong pikas kasing-kasing.
0: Mm-hmm. Ah. Kanans, no,
1: dunay heart enlargement.
0: Yep. So kumaga ang iyang symptoms is magahuot ang iyang dugan.
1: Mm.
0: And then mako to noon na nagpa-check up siya. And then nakita dadto na sa iyang x-ray na nagkaroon ng mga cardiomegaly. So particular na sa iyang left side sa iyang kasing-kasing. Sa atong kasing-kasing mga kanans noon, naamaguni siya upat ka compartment na ginatawag ta na left and right. So sa right na ita right atrium, then sa ubos-ubos anak niya gamay mo na right ventricle katong medyo kusog siya mo pam. Then sa pikas pod sa left atrium, then sa ubos niya na ay left ventricle. Ang left ventricle mao gito siya ang kusog kaayo na mo pam kay iyang puwersa kinahanglan na medyo kusog kay para maka-circulate yun sa tibok natong lawas. Ang heart enlargement mga kanans no, dili kini siya basta-basta mo enlarge sa ato ang kasing-kasing, sulod lang sa pila lang ka days, weeks or a month or mga isa ra ba ka bulan. Sometimes yung heart enlargement it takes mga more or less mga 6 months and up.
1: Okay.
0: Kung ang iyang BP bitaw nagsige na og taas na taas. Now uban pod na bisan nagainom sila og mga anti-hypertensive drugs, nabantay nila after mga pila ka tuig mga kanans, pagpa-check nila usab ngano ni enlarge ang ilang kasing-kasing kay tungod ang ilang kasing-kasing mga kanans no. Yes, na maintain nila ang ilahang tambal, religiously na follow nila yung mga anti-hypertensive drugs nila na ginainom matag adlaw. Ang kaso lang mga kanans, wala nila na address yung main problem ngano nagataas ang ilahang blood pressure. Halimbawa, kung ang hinungdan is cholesterol, uric acid, hinungdan is lapot ang imuang dugo, taas sa imuang triglycerides. So kung kiniper maminti taas sa imuang blood volume and then wala kay giinom para mo control sa mga pagtaas sa imong blood volume, and then ang imuang giinom lamang yung pagkontrol lang sa imuang BP, pero yung pagkontrol sa pagtaas sa component sa imuang blood volume wala ni mo siya gitagaan og tambal. Ang may tabo mga kanans, when that time mo ubos ang efficacy sa imuang tambal na ginainom, autokalit diretso ang imuang kasing-kasing, makabantay ka na magapalpitate dayon siya. Muna makabantay yung uban pasyente no na gamintin sila religiously sa ilahang anti-hypertensive drugs. Adlaw-adlaw gud sila gainom, pero makabantay sila. Dok, nga naman dok, na apaw ko'y panahon makabantay na medyo mo muhuot and then mo palpitate ko dok sa ako ang dughan dok. Kay kana siya mga kanans no, kay tungod na akay problem sa imuhang blood component na wala nimo siya na address. Kumbaga gi-ignore lamang nimo siya. Niabot sa punto na sige na og huot ang imuhang dugan, mauto siya pagpa-check nimo usab, giingnan na sad ka na aside sa imuhang pagtaas sa pressure sa imuhang dugo, na nakita na sad na nagkaroon ka ng heart enlargement. Dok, napa ba'y pag-asa yung mga nagkaroon ng heart enlargement na mubalik sa iyang normal na size? Yes, nasa ipag-asa mga kanans. As long as i-follow lang nato kung unsa ang angay nato na pagabuhaton para mas ma-improve ang imuhang lifestyle, para ang imuhang lifestyle o imuhang mga pagkaon dapat pabor para sa imuhang kasing-kasing. More on healthy siya, kumbaga mga kanans, no? Dok, kung mo-enlarge ba ang kasing-kasing, pasabot ba na siya kusgan na ang imo kasing-kasing? Kaya ang katong kasing-kasing nato is muscles man siya. Opposite siya mga kanans. Kini mga muscles nato, kini sa atong braso bitaw, kumuda ko ang atong mga braso, kusgan kita. Pero pag ang ato ang kasing-kasing mo, enlarge siya mga kanans, muda ko siya, kabaliktaran, nagaluya-nagaluya ang ato ang kasing-kasing mga kanans. So mo na mga kanans no, kung nag-enlarge ang imong kasing-kasing, nagaluya-nagaluya imong kasing-kasing, and then sige nakagpalpitit, maguot ang imong dugan, din talagsa sa gabi, makamata ka bitaw tungang gabi, and then maglison na sa kaoginhawa. Kay imong kasing-kasing, dili niya kaya ang kalit na pagtaas sa blood volume. So kung magsigi-sigi siya, mapasagdan, there is a possibility na pwede magkaroon ng cardiac arrest yung pasyente. Pwede ikamatay sa pasyente. Dili na ito ikadinay mga kanans no, kaya ang mortality rate o yung morbidity rate, isa sa mga gapanguna ng mga sakit ang anaay problema sa kasing-kasing. So ayaw pasagdi ang imuhang kondisyon aron dili ka mapabilang sa mortality rate sa kasing-kasing mga kanans, para dili ka mabiktima mga kanans. So naay mga pamaagi anak
2: para makalikay kita. Naay okay. mga pamaagi para mas ma-improve ang health sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Number one, of course, iwas muna sa mga fatty foods, mga dairy products, iwas po ka sa mga oily na mga pagkaon, mga parat, and then, of course, normal na pag-inom sa water as much as possible, mga 8 to 10 glasses of water. Para makapatabang, pagpaligon, pagpataas sa resistensya sa imuang kasing-kasing. Dako kayo ikatabang ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Then U-Herba capsule, 1 capsule 3 times a day. And then mas nindot po mga kanans na sabayan ni mo og omega 3, itong mga gel capsule. Pwede imna ni mo once a day ang pag-inom mga kanans. Dok, how about yung anti-hypertensive nako na drugs? I-continue pa ba nako na iinom? Yes, i-continue gihapon nimo siya ang pag-inom yung anti-hypertensive drugs nimo mga kanans. Pag makita nato na nindot na normal na ang imuhang blood pressure sa imuhang monitoring, dahan-dahan nato siya. Dahan-dahan nato siya na walaon ang uban nimo na mga synthetic drugs. Hantod, usa na lamang ang imuhang pag-aimnon or pwede na lang po na herbal na lamang ang imuhang pag-aimnon. Okay. Kini siya mga kanans, no, kinahanglan sa nato na naatay mga supporting documents, supporting na mga laboratory kung ngano gipahinay-hinay nato gipaundang ang uban ng mga tambal. Kay tungod nakita naman nato sa laboratory na nibalik naman siya og normal. Kumbaga wala na kay rason kung magsige pa kag inom ani ng mga synthetic na mga medication kung nibalik naman siya og normal. So mao na mga kanans, no, monitoring pagyapon kita mga kanans, then pag makita nato, so dandan nato na i-reducean ang uban nimo na mga synthetic mga kanans.
1: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangto na lamang Lunes po hon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbunako, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
1: Kaya yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
2: Na murag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya
1: bala
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas, matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsules every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinakaimportante sa Filipino culture mga kanans ang
1: yes.
2: makainom kita og coffee every morning. Pero
1: yes.
2: pangutana, ang coffee ba nimo ang naabasyay benefits atong panglawas?
1: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
1: mm.
2: sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans,
1: mm.
2: and then sa mga lulo, lula,
1: mm.
2: mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
1: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay Doc?
2: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nas Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isend sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.
1: Amen.
6: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
6: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town, Restel.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel!
7: Hi sa tanan, nagpasalamat ko nga na aniya karon.
6: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
7: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing po sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
6: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
7: Walay sa payan, Cardi.
6: Till our next kwento ang MX3, mga ka-MX3 believers.
8: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun na Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kaya nang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

I què la com està? Mario, pac, pomina, el que anem joc tenen mà, corrimau. Welcome to Sabdris Programmas, corrimau, balon de gurú. Ah, com està, Maslingan? Ok. Magina, otlang tanga, karong. Adlawa na amo sa kakondisyon. Og kapis kay may galas panglawasa. Adlaw karong. Abado. Ah, adlaw Sabado may gala August 8, 2026. Lagi. Og onya sa mga saligan. Atong tigmo di out 2,200. Kawa agwalo ka mga sundao. Sud sa gingarian. Dig yun modagan bisan pa og rakrakan. Kawa agwalo ka mga sundao. Sud sa gingarian. Dig yun modagan bisan pa rakrakan. Unang ligaw-ligaw. Ha? Unang ligaw-ligaw. Utso. Pabuta may galang dua para makomplete na ha. Pabuta sa bakatong giandam ko na dawang ha. Nasa Jod Bagamong.

0: Okay, ganito may gala sa mga tubag. Good PM ko mga kibalong ako ang tubag. Ano yung imuang tigmo kay Rusia? O siya kapungpong alumboy, gikan ni Eric sa Sikatuno Street, Cebu. Ayan, Cebu City. Nakatultol, medyo nakatultol na sila mga gala gamay. Katulwa pagkatultol sa tumbag o at text line 0997-521-0657. Aga, imutig mo siya. Kapag ko ba ang tubag sa imutig mo kay dili mo makadagan ang kawaan o gwalo kasundalo bisan pag rakrakan kinaaman sa sulod sa kingarihan Eric ng Sikatuno Street, Cebu City. Lain pang tubag, si Fred Dani, akong tubag putyukan of Ogdili Bakulot ang bubuan. Aga lain pang tubag, putyukan, agabahan sa pusil from Toledo. Kamusta mga taga Toledo? Kabahan ka ng basyo? Lagpot na rin. Lain pang tubag, putyukan, huwag dito bubuan, Frida. Ayaw ka dagan na, Frida, ha? O, adyo ka dagan na. O, balay sa buyog, gikan kang 174. Og tubag nung, ang ipon sa tao kay 28 kabuok bisag unsay usapon, wina ng Asturias, Cebu. Kumusta niya wina? Asturias, Cebu. Og tubag sa nigmo lang kay mga piyon sa cheese kay 28 mo nakabuok. Asa usag kabayanan mo ba? O usag kaging harian, Lin, ng NIR. Ah, usag mo ng NIR ba? O usag ng NIR. Lang ang tubag. Ano siya? Ah, namati ko from Bugang, Tubuso, Negros Occidental. Ang tubag ko no kay polis. Di madagan kay magdagma-dagma lang ba? Aga, akong tubag nung anang imuang digmo lamigas amay daw may gala sa Sikior. Kumusta mga taga Sikior? Aga di pagyod ang akong tubag sa imong digmo malong kay mga buang mga buang daw. Yung ipa tubag lang manikin Gilbert Day from Alegria, Cebu. Yo, to wap aga mo aga balong 28 kang ipon gikan kang Aileen yan ha ng Antikira Bohol. Kumusta mga taga Antikira Bohol? Aga ang akong tubag lang anang imong tigmo kay ngipong yapon Aileen yan ha. Antikira, ayaw ka na gana Aileen eh. Og 28 kang ipon, daghan ng ipon ni Aileen. Ayaw ka na gana Aileen. Og di abriod, akong tubag, balong anong imuang digmo. Ang ipon tungod kay usag kahamtong at tao kasagaran. Doon ay 28 kang ipon kung wala pumuturo ka upat ka. Wisdom teeth, ha? Bisa usaw niyo mong ugrak-rak. Upang tutbos ang ipon, dili man sila mudagan. Florante Bayron sa Barangay Mangga. At Tagbilaran Buhol. Uy, kumusta mga taga Barangay Mangga, Tagbilaran Buhol? Di apadyod. Balong akong tubag from Antikira. O saan niya? Ayaw ibuwag imong address imong tubag ha. O gangalan. Ang tubag ligin sa Kurmata. Ang may 28 karayos o uspok. AC ng Negros Oriental. Piyoto. Kumusta mang piskat ninyo diha? As Negros Oriental. Aga balong. Ang tubag anang imuang digmo kay anak sa bao anak niya pus bao og tubag anak balong plastic nga pusil taga Buhol ni Piotr. Lang tumag. Anak ko, tigmo kay balayan sa putyukan. Gidabdaban, resell ng tayasan. Negros Oriental. Lang pang tumag. Lang tumag kay butilya sa usa ka case ng soft drinks. Peter 5 ni. Peter 5. Ming Ranilla, Cebu. Peter 5 po na usun. Okay, dito tayo gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw kang gudo, may galas buhol. Kinos balong may gala ng salingan ni Henry. Onya birthday ni Henry may gala wasi imbita ha. Onya naisi kantag remember me may gala. Remember me! Alas dos na skadlaon. Ito ondan ako si Kapitan me. Mapaiwa ko imbita ha. Samog pa kayo alas dos na skadlaon. Pagyapon maundangan na ilang remember me. Ato siya ilang kap may gala. Ayo! Nigawa sa asawang kapitan. Masa may ato?
1: Nasikap, ma'am.
0: Ay, wala raw ba? Naglakaw.
1: Ate, nagpaingon, ma'am.
0: Oh, dito daw sa inyo silingan. Kay birthday daw. Katong kantag remember me, si kapitan to. Oh, kay paborito ba niya? Remember me. Ilocano di sikap. Ang sumbungan may gala mo man di kasabay-sabay. Remember me. Oh, sumbong lang may galas balong kay wa may imbita ha. Pero imbitahon to siya.
1: Ay balang magbuntag mo kanta niya basta kay imbitahon lang ko. BH na yon.
0: Hello. Okay, padayo na tayo may gala. Mautoy pa siya, okay kang daw kang gudo may galas buhon. Monay kuyaw. Muriklamo ka kay saba kayo niya ang sabasaba niya ang kantag remember me ang kapitan mo na. Hello. Okay, padayo tayo gala din sa ito ang pagpanaguman. Lang akong tumag. Anang imuang atig mo. Putyukan resell yapon ng tayas sa Negros. Negros Oriental. Og akong tumag atig mo kay Manikin. Way pangag address. Di pagyod. Lang tumag imong tig mo kay tao nga nag-tresel og gumay. Melvin Denisa, Inapoy Kabangkalan, Piyoto. Kumusta mataga Kabangkalan? Oh, Inapoy Kabangkalan. Okay, mag-remember may kantahon, pero ang kantahon, natutulog ba ang Diyos?
1: Ay, agdi mo mga tog. Agdi matog ang Diyos, ako matog ko, ha? Buwang mo.
0: Aga di abjad. Balong si Anya ni sa Maribohok. Ang tubag kalendar nga bulan. Kalendar ko nga bulan. Aga mga ngipon sa baba. Alsa Cebu. Computer. Wap aga mo. Ang tubag. Long ana imuang. Ting mo. Answer na ako kay pari nagmisa. Nasud Simbahan, Ronaldin Mancia from Aluginsan. Oh, kumusta man taga Aluginsan? Long akong atubag anang imuang tigmo. 28 gyapon kamangi pa. Andi, atubag kay Bungas Kapayas. Maribig sa Mabinay Negros. Aga di abyot. Ang akong tubag nung kay Kuto sa Ulo. Okay. Bart Rosauro, akong tubaglong kay Bombero. Bombero! Uwap agi mo! Ayaw. Aga ansa ang alaw kay Pusporo. O gikan kang triple one. O gikan kang triple one. Aga lang. Ang tubag na ko anang. Imo ang ting mo. Tao nga nag-treasure o gumay. O pangag address. Diyan pa yun. Balong. Tubag kay iba. Gikan sagna. Pio to. Ayaw! Ayaw! Wow, pag-iapon mga silingan. Ayan. Aga akong tubaglong. Nang

0: Anang imo ang digmo. Ari. Okay, ang tumag balong ship on sila, sila nang dumanhog. May ka na mag-ship on sila. Lain pang tumag na no, akong tumag gingarang ibang mga tumukay palagan nga rakrak managan from Sam sa Balamban. Rakrak man kay ang pusila ang gipamusil pa no, ang tumag 28 kasundalo girakrakan sa kirian, wala managan kay rakrak raman. Kaya ang pagpamusil pa managan. Oo, so na rakrak din. Oo, di pusil. Rapid no una. Aga balong tumag na ko. Anang imuang digma. Akong tumag anak kay Poto Magyapo. Okay, dito na may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang ending Bohol Gapon. May balong. May hen. O sa may English anang pari o niya nag-abugado ba?
1: Unsa-unsa?
0: O pari o niya nag-abugado. O sa may English anang
1: pari nga nag-abugado? Ay, kabalan ako ba?
0: O sa man?
1: Kuan.
0: Unsa?
1: Father-in-law.
0: Pari ka nag-abugado, father-in-law. Hello. Okay, mo to may galang pa siya agikan daw kang ending sa Bohol. Kumustang Boholing? Kumustang kalamay na to din? Okay pa maghihapon? Aga padayon tang saligan balong. Akong tumag. Anang tigmo nimo kay iring sipat. Sipat bitaw ng iring. No? Ha? Sipat bitaw ng iring. Tagal ang pangihi. O, una-una pag panipat. Akong tumag. Balong anang tigmo nimo kay Tambubuan. Pyoto. Tambubuan, gamay hawak. Daltalin ni Sugsampot. Taguktok lang wagi. Agbalong ang akuang. Ang tubag anang imo ang ating mo. Ang tubag anang kay mga ok-ok. Pyoto. Uwa ay pag-apon. Ikaduang ligaw-liga may gala 6. Number 6 og pabutang usa para makumplito. Okay? Og balong tubag na kuan ay mong tigmo? Ang tubag ana kay ngipon niya. Ubuong ng ipon mo. Ha? Kinagdabay niya tubag kapag nakahan ng ipon? Ubuong ng ipon mo. Kabalo ka kinsa ka. So, kanang ang labay bito kuan. Oh, kaning tubag ang portinagan na. Puros ngipon. Na. O niya taw-taw, sakitan ka ngipon. Balong tubag na kuan na kay mga sundalo. Gikan daw ka, Michael. Anang, dumagiti. Kumusta mga taga Dumaguete? Og tumag, Litson Baboy Low. Lami ka naman. Litson Baboy, mga gutom ito kay ka, basta lagi. Ang imugong ko ako, kanandit na imong morot. Okay, panayot na kayo lang din sa tuwang pag panaguman. Akong tumag, balong anang imo ang tigmo. Bunga si Gwilas. Kompyuto. Tuwap agi mo. Aga akong tumag. Langkay. naglobo og mais. Iya pagyod bulig sa lobe. Gikan daw kang makoy, buhol. Okay, padayon tamay ka na. Doon sa tuwag, pag panaguman, akong tumaglong, anang imo ang ating mo, pinirisok. Di manang kanagan kay, gipriso man.

0: Oh, kanang bagong anak bitaw pula-pula nya gapiyong. Oh, nya ayang kolor kay murag kolor og dingga. Ang gapula ra katurang lingis sing mata na bigla. Agong tumag. Balong anang imuang tingo. Anak sa. Oh, anak sa buhaya balong. Computer. Oga di apayod mga pasahero. O undoy ko na may galaw si Kihun Piyuto. Wap agi hapon mga kurimaw. Oga akong tumag balong sa imuhang ating mo. Gidinggi na lang. Abot ka naman, gidinggi ko na. Abot ka naman, gidinggi. Aga akong tumag. Hanang imong tigmo lang. Itlog sa manok. Di apagyod mga King Cobra. Piyuto. Ayan, wapag-iapon ha, wapag-iapon. Og tumaglong sa imong tigmo kay Munggos. Kompyuto. Hagdanan. Mayat sa buhol. Okay, padayon tayo may gala diritas line pang Pasiaw. Gikan daw kang asindi may gala sibo.
1: Kanang naitikla?
2: Oo, unsa man.
1: Dugay-dugay na po tayo, no?
2: Oo, dugay-dugay na po kita. Sa atong humantang ikasal, kanang balong?
1: Ah,
2: pwede ko mangutana?
1: Unsa man.
2: Before sa ato long, pilapod ka bahay ang niagi sa imo.
1: Kwa? Kuan day, malima day, eh, kay kaunom ka.
2: Mau ba?
1: Kanang day.
2: Oh.
1: Ikaw day, before po sa ako, nakapila po kakalaki day.
2: Huwagin may tubag, may galas, tikla, rinuktok. Taod-taod.
1: Day, nilabay naman ng isa ka oras, huwagin mo tubaga akong pangutana. Nalain ka sa pangutana day. Huwag nalain ka, sorry na God.
2: Ihikap ni Balo yung kamot, giwakli. Ay, sa huwag sa muka ba, kay gaihap ako. Ayaw! Ka, naghana ka niya. Ay, isa ka oras na ko dahil ito bag. Oh, maghawis ka mo.
1: Huwag nalain ka din, sorry na. Iwaklin ka mo.
2: Ay, sa kong sa muka ba? Kaya ihap ako. Na, ihap ako na. Tawa na, wala na noon ko. Ay, gidangat din yung mga kurimawa. Okay, palayo ito may galalo ako. Ang tubag si Mungtig mo kay Kurikong na lang. Ha? Kurimaw nga, King Kong, Kurikong. Akong tubag, balong sa imo ang ating mo. Gear na lang sa sakinan. Piotr. Wapagigyapon. Ha? Wapagigyapon mga kuwag. Ang akong tubag long sa imo ang tigmo. Ang tubag ana long kay mga kawatan. Kusog na mudaga no masapon. Ha? Masapon ni mura mura na. Mura gisili na sampo na mas. Lala, sige po tayo. Sama sa ligaan. Dali sa tuwang. Pag pinag-uban, balaw akong. At tubag, anang imuang tigmo. Mga kugmo sa ilong. Dagan ako di mong kugmo. 14 spikas. Isa ka mga 14 ka kugmo. Akong tubag. Long sa tigmo ni mo. Kamunggay na lang. Yapa, mga erong buang. O, kinara bang erong buang? Pwede gapo ni ihaon ba? Ilabay lang yung ulo.

Naghihimas si Kakabagay. Jai Kilawon. Yun ay kaldereta ba naghihimas niyan. Jai saka kang ulo sinigang. Yun ay papait. Remember me. Akong tubag balong sa imo ang atig mo. Akong tubag anak kay isda sa suba. Computer. Okay, dirita may gala sa tuang nasajod ba kamu. Nasayod ba mo mga sulingan? Ang binuhat nga mas dako pa yung mata kaysa yung utok. Matod pa din eh. Ang binuhat may gala nga mas dako pa yung mata kaysa sa yung utok. Mao kuno may gala ang ostrich.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, iuwi do kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na ako ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba ng gigamot. Tingin mo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako
2: po. Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nans user, nagamit ko Nans Coffee sa akong asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang gamping iha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilit yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyo ang Nans Coffee ang mga gamiton. Pitpus ninyo, dress sa Kapangin, Libungan or Cotabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghana ang mga nakatis testimonya nga sila na nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik to my gala. Diyan sa ito ang pagbinaguman. Long akong atubag ang nakay. Tambubuan or putyukan niya po. Diyan sa my gala, slain pang pasiyaw. Gikan daw kang Mark sa Cebu. Kantos balaw may galang sige lang inom-inom. Mo, dyan ka magaling. Basta inom na gani long, mugawas din imong kwarta. No, ako gani, di gani ko nung palitan. Unsa? Ako di ko nung palitan. Kaya nga no, masamunday na imong baligyan eh. Kaya nga nung palitan naman ka. Palahubog na. Buang ba? Basta ilim na gani, manggawas ganyan yung kwarta, no? Ako tao, hindi ganyan yung palitan. Eh, ano, ang saman na yun yung maligya. Palitan. Hindi ba buang? Butang yung naglanit yan. Inipangihib ito niya, tikla. Butang yung glanit na yan, baso. Magkirig-kirig na siya. Katapos ang Ibina Regalas Curimao numero 2. Number 2. Watang oras, salamat kasi magpaminaw. Sa Lunes na Sabuhon o Happy Weekend.
7: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita!

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-tindaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang isa-

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lor kay pres ko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: MSC Believers, this is Carly Chua para sa Kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
4: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato maunang healthy gihapon ta because of MX3.
3: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
4: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
5: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: DTX 500!
11: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Download!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Mocha Frapp for...
3: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
4: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay, kikan na-admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay rang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto. O 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanino tayo anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usakab lang sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo. Isip usaka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
19: Balisama na ang isip.
20: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
19: May kabaman sa dibdib, may ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

May gala, kumusta? Welcome sa Tolomanon Democracy in Action. Kinina sa inyong higalas kanginan si Bob Galay na makiguban kaninyo sod sa 30 minutos nga mag hisgot na kita sa mga kasika sa atong katilingban karon. Adlaw kita karon nga Sabado. Ikaduhang Sabado ning buwan sa Agosto, August 8, 2026. Ato mga pagtibaya sa ato mga radio listeners, ato mga online viewers, mga bulanon, maayong hapon diyan kaninyo. Ato sa shout out din eh, ato ang mga amigo diya sa City Council sa Sudan sa Tagbilaran. Atong kani Konsehal Jonas Katso, Majority Floor Leader Jose Floro Plongplong Bonal Caprenca, City Councilor Edi Borja o City Councilor Tim Butalid, maing hapon kaninyo. Kung ato ang kumpareng espeso ni. Atong kanhi mayor diya sa Lungsod sa Alburquerque, kumpare John Ogrorasyon Jr. Pre, long time no see pre. Kumusta ang imong kahimtang diya sa imong teritoryo sa poblasyon na Wisti, ano, no? Diya sa Alburquerque. By the way, atong kauban sa atong broadcast, karong gabi na ato ang re-electionist, buotan, kogihan, taong masa, barangay kagawad, og engineer Jerry Cahes, diya sa barangay Tip-Tip, o Tip-Tip barangay, barangay, Daon ing Sudan sa Tagbilaran. Doon ay ang amigo niya nga magpakutay kurinte ba. Ingon siya nga, kailan mo ni Konsehal Jerry Papi, Bab? Oh, butang na konsehal na. Kasi problema. Usama ko sa mga pirma niya akong dokumento nga magpakutay ko kurinte. Ato adito, bisan pag maglaka magbarog na, eh, paod na ng papel sa iyang abaga mo, pirma na. Kay simple nga tao na. So mga ito nga magkuhan siya, maggahin sa oras o panahon nga magpapirma. Kinihalan man ng endorsement kay clustering ng inyo dyan, Konsehal. Okay. Hala. Helen, nga tuwa dito si Konsehal Jerry Cahes. All the time ni siya. All the time ni. Simple nga tao ni. Oh. Mga Exxon. Kiring. Ato pong tigdol-tigdol ning umabot nga kiring schedule na ba nga barangay iske election sa tumitumay nga bahin dinhi sa Puraba. Anyway. Karong bag-o ni bukal sa Katilingbang Bulanon, ang ato ang duha ka mga kongresista nga gi tangtang sa ilang chairmanship sa ilang mga standing committees, mga ison. Atong Bulanon nga mga kongresista, si Kongresoman Banban Umintado sa 2nd District nga mao chairperson sa Committee on Ecology. O ingon man si 3rd District Kongresoman Alex Citator mao chairperson sa Special Committee on Globalization o World Trade Organization dito sa Kamara de Representante. Ang rason nga gi tang-tang sila sa ilang chairmanship because ni pirma sila og big no sa second impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mao na rason makaigsunan. Ah? Pirting paita kaimtanga, no? Nga mubutar ni kagno base sa imong conviction o sa pangan o katungod sa tingog sa imong mga
konstituente sa imong distrito. Unya gidala ni atong duha kang kongresista ang tengog og baruganan sa mga katawhan nga supak sila sa impeachment ni BP Sara, mao dani ang sukle punishment mga igsoon. Pagkaluoy no sa atong duha ka babaeng kongresista. Anyway, in politics, sa natan sa politika, everything will happen at any given time. Ang itom nga color mahimong puti, o ang puti mahimong itom sa natan sa politika. Mao gina mga igsoon. Kay kining atong duha ka kongresuman, mga ligon gyud ni sila nga mga sumusunod ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Okay? Ang tanang mga programa ni Speaker, former Speaker Romualdez sa Congress, all out gyud gisuportaan sa atong duha ka kongresista. Gani, sa unang impeachment ni BP Sara Duterte, ubo sa speakership ni Martin Romualdez ni pabor ni butar og yes ang atong duha ka kongreswoman. Ang ilahang budget allocation sa atong duha ka kongresista, dunay mga insertion kay giallow mana sa pagdumala sa administration ni Speaker Romualdez sa House of Representatives. Gatiba-tiba ang budget allocation o insertion sa atong duha ka kongresista. Apil pa to si former Congressman Edgar Chato sa 1st District. Gitagaan sila og mga dagko nga committee chairmanships, vice chairmanships, likewise membership. Pinangga kaining atong tulo ka mga representative sa Bohol ni Speaker Martin Romualdez sa iyang pagdala sa timon sa House of Representatives. Gipangga ni Speaker Romualdez ang atong congressman sa 1st District kaniadto, Edgar Chato. Atong congressman Banban Mintado sa 2nd District o atong congresswoman sa 3rd District, Alexi Totor. Okay. Sa diha, nga niboto ang flood control project sa Bulacan. Diha niboto ang mga unacceptable nga budget sa 2024 and 2025 panahon ni former Speaker Martin Romualdez, mga igsoon, na nabaho

Z nga parente gyapon sa mga Marcoses nga taga Ilocos. Paglingkod ni Boogie D, isip new speaker sa Congress, okay pa ang mga chairmanship sa ato ang duha kang kongresista, Banban Bintado o si Alexi Totor. Pag-abot na stimpo, nag-deliberate ang second impeachment. Naprobahan na sa Committee on Justice, gisumiter sa plenary for votation. O prior sa votation, nihimog consultation ang atong duha ka mga congresswoman, si Banban o si Alexe, o maoy tingog sa ilahang mga katawhan sa ilang distrito nga against supak sa second impeachment ni Sara Duterte. Therefore, ang tingog sa ilang mga constituente gidala ni Banban Umintado, gidala ni Alexe Totor dito sa plenary o sa gihimong nominal voting, they expressly voted no. At ang pag-shout out din atong veterano nga kunsyal o municipal administrator Dias Lungsod sa Balilihan, Dodong Libatuna, Dodong Tulido Libatuna. Manggabihin mo diha, Administrator Dodong Libatuna o bato magkakapatid Dias Lungsod sa Balilihan o si Marvin Dagangon nga tagamayana ni nga nanaroon diha sa Katigbian. So mo na inaita mo as a punishment against Banban Bintado, as a punishment against ni Alexe Totor, gihukasan sila sa ilang chairmanship. Mana diya makaigsunan. And in fact, wa na sila'y maip. Wa na'y maip. Medical assistance, maip. In medical assistance to individual patient, mabani meaning sa maip. Wa na sila'y maip ron. Si Kongisuman Banban o si Alexe Totor. Wa na sila'y ang ila lang na himilin des Congress kanang ilang regular nga budget allocation. The rest wa na. In fact, wa na'y mga releases sa ilang distrito sa mga projected projects. Kay pag-anhi ni Cabinet Secretary Binhur Abalos niya itong July 2022, bohol day. Doon ay meeting sa mga mayor diya sa Metro Center o diya si Kabsik Abalos, gireis atan ng mga mayores. Usas ni Barog ang mayor diya sa Luway nga si Lahar Ayuban. Iyang gi bintilit ang sentimentos mga mayor. Ngano nga nilapas na ang mid-year sa 2026. January to June, July man tong Bohol Day. Ngano nga July na wa may releases na yung mga projects nga gipandingan sa ato ang duha ka kongresista sa second o third, wa nang gawas nga kwarta. Ha? Wa nang gawas ang kwarta. Gapatabang ang mga mayores ni Kabsik Abalos nga

0: Muhimo siyang representation dito sa Department of Budget and Management. Dito sa Executive Secretary. Og asa na ning kwartahan eh. Kay hagbay rang gipaabot sa mga mayores. Kay ga-expect ang mga katawhan nga sugda na ang trabaho dito. Mga igsoon. So, mao na. Gigulpe yun ang atong duha ka kongresista. Tungod sa pagbutar nila og no. So, mao rin makaigsoonan nga in politics, the color of blue or the color of black, it can easily change to white and vice versa. Anything can happen in politics. Money consequences. Mga igsoon. Makaayaw man eh. Sa atong lungsuranon, unsa may mga repercussion ini? Unsa may mga consequences na ni? Di ba ang in-user sa mga projects nga gihanay na sa atong mga kongresista base sa gipangayo request sa mga mayores o kapitan? Sila maoy the ultimate dipite nining kaimtanga. Sila may kinaluoyan. This money doesn't belongs to Malacañang. This money didn't coming from the executive secretary. This money is not owned by the Department of Budget and Management. But this money to be utilized for these projects in the 2nd and 3rd District are these monies coming from the very taxes of the Bulanos and the entire Filipinos for that matter. Kwarta na sa katauhan, sir. Dili na kwarta sa Malacañang, dili na kwarta sa Executive Secretary, dili na sa DBM, dili na kang Speaker Body Bugidi. But it is the people of the Filipinos and to the Bulanos in particular. Mao ni atong nasod, dili yun ta muangat, magpirmi yun ta sa kalisod. Kiniunta, mapugngan man eh. Dupani bugi bujidi. O doon ay mga tao sa Malacañang, ilabi na ng anak ni Sandro Mar- sa ani ni Presidente Bongbong Marcos, kaya si Sandro Marcos nga maoy majority floor leader. Pero persulti niya, pare, huwag natin tanggalin yung chairmanship ni Banban Umintado at saka Alexi Tutor. Nakakihiya naman. Anyway, si Alexi Tutor is scheduled to end her term by 2028. Mag-exit yan siya. Ma-issue tayo dito. Yung mga projects na mayroon ng alokasyon dyan, ituloy-tuloy natin para hindi makompromise ang interes sa mga Bulanos sa kanilang distrito. Pirang bayan ito. Pira sa taong bayan ito. Dapat unta makaigsunan, maunay na sa coconut shell ni Speaker Budi Bujidi. Pero lahi ang ilang balanse. Lahi ang balanse. So, mapiktahan ini, tanan, mao ang mga katauhan sa 2nd District o 3rd District. Mauni sila ang mga ultimate in-users nga dili makapahimos ni nimong projects. Naan-naan sa pipeline, but it was aborted because of booting no against the second impeachment. Mauna na mga kaysa ng kining atong Pilipinas, dili gyud ta mo angat. Magpabilin gyud ni hangtod sa hangtod. Magpabilin ni. Naay mo sangpit ni kung isa man banisa, umintado. Naay mo sangpit ni kung isa man Alexi Totor sa 3rd District. Kung isa man, doon na may Sacos pamilya na admit na adyas private hospitals tagbilaran city. Tabangin eh. O sa itubag sa itong kisuman, dritso na lang mo dito sa DSWD. Kaya wa na may maip. O diri magpa-admit sa Galyares, no need na na nga muhang mutawag o kongisuman. Why? Government hospitals na. Government hospital na. Na diha ang zero billing. So, mo na diha ang naitabo karon. Domot, Bingyans, Ribins. Gumikan sa impeachment ni President, Vice President Sara Duterte. Mo na ay naitabo diha mga igsoon. Manay na itabo diya. Why? Improvement ni atong nasod. Magpabilin kita. Hangtod sa hangtod. Niining kahimtang na to karon. Kaya ipakadakan sa Senate o Congress impeachment. But, ang real issue, ang ato ang panginabuyan, atong presyo sa mga baligya ga up and down tungod sa gira sa Middle East, dapat mo ni giuna. Sikan kining iskandaloso nga pagpangawat, pagpangilkil sa trillions and trillions of pesos nga kwarta diya sa infrastructure projects, flood control projects, o guban pa. Nga hangtod karon, wa pa'y napriso ng mga congressmen. Tuwa si Marcolita, gisikop ni priso. Unsaray akusasyon ni Marcolita katong iyahang mo ma-declare sa iyahang susi. Pagdawat basis aligasyon sa donation sa pagdagan ni senador. Mo'y giun nagdakop. Pero na yung mga kongresista nga naasa poder sa Malacanang. Scott Pre. To ay mga opisyal sa DPWH nga maoy gahatod og mga kwartang dagko sa mga politiko, gihimo pang state witness. Sus Mariusip, dili na to. Madawat ning inconscience. Di madawat na to ni. Sa Japan pa ni, gahikog na ni. Sa China, to ay gipang maskitre. Panging squad. Japan, kahikog na ni. Tua sa Korea, gipriso. But in Pilipinas, we have a difference, different environment, mga igsoon. Banay subo kayong palandungan. So, tayo mahimo. Maoman eh. Ang dagan sa panggobyerno sa atong nasod. Ang gihimo ta sa atong presidente Bongbong Marcos. Katong Sona bitaw niya. Di ba? Dili kay patapsing ra sa iyang igagawa. Di sa minsun ganin ni Speaker, former Speaker Romualdez. Atong ipapriso na si akong agaw si Martin Romualdez. Kung leg on ang ebidensya, kamo dias DOJ, kamo dias ombudsman, do your homework. I'll give you 100 days nga doon na ay mga warrant ipagawas nining mga tawara. Apil na mga congressman niya. Pero ang gidakop, katong mga former congressmen nga taga Cotabato, diri sa Iloilo, nga na-involve rag pila, 20 milyones. Pero to ay mga 500 million, to ay mga 20 nga to 50 kamalita, hayay paspulis. Mao na'y dakong diferensya ni atong nasod mga isuan. Na may mga ayong programa ni Presidente Bongbong Marcos. Pero, kana laging blood control scandal. Iya tanong giuna. Manay giuna sa Congress o Senate. Dili kay. Impeachment, impeachment. Dili na maoy nagunang solusyon, pagtubag sa kagutom sa atong nasod. Mauni nga kisagag, pisa-pisa ta kita karon. Atong pag-i-shout din ni atong bitiranong municipal councilor just lungsod sa San Miguel. Jiri Ormacholos Garay. Bro, may hapon niya kanimo. So, mauna na mga igsoon ang istorya. Niya itong umaabot nga barangay and iski election. Kung nga pa nang impeachment diha, hagbay na tani, na-discuss ni. Usay gihimo ron, kining impeachment court ta presiding officer nga si Cis Escudero, doon sa gipile nga bills. I-postpone nga to sa 2028 with added proviso nga himuon ng 4 to 5 years ang term of office sa mga barangay officials ug iski. That is late. That is late. Napayo sa congressman. Ni file po sa bills dito sa Congress. Maugyapon ang tunada. And that is late. Naunsa gumikan sa inyong impeachment, sir ug ma'am. Mo'y gahari sa inyong coconut shell. Inyo pa nanggi discuss last year, humana, di ba? Si Chairman George Garcia sa Kumilig, ready na me. We are ready. Humanang imprinta na mo ang baluta. Ang kwarta, naana. Billions na, pero ito, 7 billion, nakuha na sa printing sa mga sample ballots. So, mauna niya. Hilig tag 11th hour. O niya, og sa 2028, usa may metabuin eh. Mag-diferensya ra. Kaya election sa presidential election is May 2028. Dako gastong gobyerno. Og atong sakyan ng argumento ni Cis Escudero. O kanang usa ka congressman. Teka, kagayan ba na diha? Nga sa 2028 na. Disama ng daan, sir. Ang nakapurki ninyo, ang utok ninyo, tuara sa impeachment. Saludo tata ninyo o kining mga iskandalos. Pagwari-wari sa kwarta sa mga tao, kanang mga infrastructure projects. Saludo min ninyo, pero kining inyong kalaki, nga isibog-sibog ng eleksyon sa Barangay Iske, oh, come on. Sa pagtuon ninyo, uto-uto may mga Pilipinos? No! You are wrong. Mora dadapita makaigsunan. Atong sunod simana ni ay ni paibaw na ang Department of Energy nga doon ay potential nga rollback sa presyo sa fuel balig 5 pesos. Malipay na lang ta na. Kay once kani nga mo doon ay movement pag lower down sa precious fuel, ang domino effect niya is muus-us po atong mga baligya. Mama na diya. Mama na ang maxim sa economics. So atong paaboto na. Oras ni peligro na atong Kauban Dinis World Class Center si Engineer Jerry Cahis. Atong re-electionist ni nga barangay kagawad sa dao, buutan tarong sa yung duolon, dali pangitaon, Engineer Jerry Cahis. O sa mandan, kining inyong higalas kainan si Bob Galero magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Ang radio program, Democracy in Action, maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon. Nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Niusip Z Plus Forte. Niusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Niusep Z Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Niusep Z Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
10: doctor. Ako di IC Mac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inako palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yun inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ng Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Age Care versus previous formulations with regular use.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: TJX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
10: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
12: doctor. Malay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
14: Uy! What ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
16: Strong sa una!
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: And she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Lord is Pantay, 51. Salisido Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma nang yapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl na palit na akong sama DTX yapon. May pa DTX inyong palito na inyong imintin kay Tulisolo sa ako lay basihan. Ikan sa pag-opera, DTX yun akong gimintin o ilain.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglead mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin, raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito, aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya'y 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira. mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ng kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paboritos mga Pilipino. Ladbu! Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods, mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish, mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, eh, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
7: DTX 500 Health Alert!
9: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat! Kung saan na ito pag-ila o pagkabalong ang parat, basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang ang ginakaon. Tantawa ninyo, naiuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa kahiwa rana. Usa kahiwa rana, ha? Dili itong usag yun ka lata. Kaya naman nag-itog dito, per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito pa, usa kahiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaasag sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
7: TTX 500!
10: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
11: Ricardo Alvidera.
10: Ilang taon na po kayo?
11: 75.
10: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
11: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
10: Mm-hmm.
11: 7 years na itong nagkanto ko din siyang imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, pa-con sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko siyang bulong 15 days ito.
10: Oo.
11: Ay, na-comply ko man, tapos yung pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ko na iwasan ko na.
10: Mm-hmm.
11: Wala ganit mga 1 year, guru. So, doon babakod na ako. So, wala na ko yung nakulbay ba lang. Kasi ito, doon firme ako na kurbaan. Mm-hmm.
10: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio MITC?
11: Sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga MITC, kag 10 nga DTX, 1 week ko na yan.
10: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
11: Basta 5 ba?
10: Okay, 5.5.
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Strong sa una!
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Mocha frap for...
15: Aray! Sakit na ng katawan ko.
14: Wait lang sa orders po!
16: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow, mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
16: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: ADYRD, ang tipa minaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala NDYRD ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
3: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
4: Hi, miss. Gandang araw.
5: Lahik ra.
3: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
6: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang unilabyan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad o pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima o pagkabot sa kahusay o kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. O karon. Aniya ang inyong anchorman.
1: Tayong mga lalaki.
2: Alright, so mga igsoon, mga igala, mayong gabi eh. Mayong gabi eh, Bohol, mayong gabi Pilipinas. O sa atong mga kaigsoon ng Pilipino, nga nagpaminaw, gikan sa kanaklalaing bahin sa kalibutan, mayong gabi kaninyong tanan. Ako riyay, no, si Police Top Sergeant Jonald Abdusalam Kahis Avenido. Og welcome. Welcome kamo sa Usa na Usab ka edition sa Ang Kapulisan karon. Karon Sabado, Agosto 8, 2026, atong ihatod ang pinakabag-ong balita o kalihukan sa Bohol Police Provincial Office, mga programa sa kapulisan, mga pahimangno sa kaluwasan, o mga impormasyon nga makatabang sa pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa atong komunidad. Sa dili pa kita magsugod, igsoon higala, dako kaayo. No? Dako kaayo ang among pasalamat sa Station DYRD. Ilabi kang Station General Manager Sir Peter De Jaresco sa padayon nga suporta sa atong programa. Pasalamat usab sa pamunuan sa Bohol Police Provincial Office, ubo sa liderato ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. O sa among hepe, mga igsunumigala, no? O sa among hepe sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Joseph F. Lopena. O sa tanang opisyal o kawani sa Bohol Police Provincial Office. Usab, atong timbayaon ang atong mga lokal nga leader, ang tanang frontliners, no? Mga mag-uuma, nga nagpahuway na sila karon mga igsoon o mga igala, ang mangingisda, bisang gabi na, nangisda gyapon sila karon mga igsoon, nagpahipi, naminaw, niining atong programa. Mga driver, no? Driver pa sila, sweet lovers pa, no? Grabihan ning atong mga driver, no? Nga, hantod karon gabi na, nagyapon sila. Nag-drive gyapon sa ilang gidriban, mga igsoon o mga igala. Sa atong mga teachers, no? Atong mga magtutudlo, mga health workers, mga estudyante nga nag-eskwela gapon bisang gabi ina mga igsoon mga igala. Og ang tanan nato mga suking tigpaminaw nga kanunay naguban ka nato matag Sabado sa gabi. Og of course sa akong mga kaigsoon ng Muslim og mga miyembro sa Salam Police Advocacy Group Bohol Chapter nga naakaroon sa ilahang tagsa-tagsa ka komunidad, naminaw niyan ni ining atong programa. Kaninyong tanan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga kung sa ato pa mga igsoon mahigala sa atong lingguwaheng Bisaya, ang kalinaw o ang grasya sa og panalangin sa labaw na makagahom, maana kaninyong tanan. Alright, so mga kaigsoonan, andam na ba mo kay magsugod na ang inyong paboritong programa. Ang kapulisan karon, ang kapulisan karon mga igsoon. Alright. Na sa atong kilid diri mga igsoon mga igala diri sa atong right side, no, ang personahe kini mga igsoon mga igala sa Antiquira Municipal Police Station. So master,
3: oy,
2: palihog ko og timbaya ngadto sa atong mga suking tigpaminaw og introduce pod ang imuhang kaugalingon, no, kay naay mga naginamhinam na ato ang mga tigpaminaw nga ganahan sila makabalo sa imuhang ngalan mga igsoon mga igala. Kani imong ngalan sikat na ni sa una pa, no? Kani mga apelyido. Yes. All right, no? go ahead, master.
3: Okay, atong pagtimbaya sa atong katawhan sa lungsod sa Antiquira sa tanang mga tigpaminaw o mitanaw sa atong live ba kani sa Facebook, no? Chief.
2: Live ta karon.
3: Worldwide Facebook sa live na to, no? Sa Bisayas, Mindanao, Kutob, sa mabot sa atong Sibya, sa ug sa atong butan nga provincial director sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Patricio Cambulo Digay sir, sa atong mayor sa lungsod sa Antiquira Mayor Jose Mario Boy Pahang, ug sa miyembro sa sanguniang bayan, of course, no, sa pinulan sa atong Vice Mayor Cecilia Ribusura Solomon, ug sa tanang konsehales atong lungsod mayong gabi, no? O mayong gabi sa atong labi na sa atong host karon si kapatid na Avenido, chief, mayong gabi. Ay, sa among hipid ay karon nga naminaw, no? Si Police Lieutenant Erickson Ripilabe, ako among buutan og snapi kayo nga COP sa Antikira Municipal Police Station manggabi. Mayong gabi ka na itong tanan.
2: All right. So, mo ka to, no? Napaidugan?
3: Ay, nakalimut eh kung paila-ila eh, no? Sa akong gina-mention ganiha, no? Sa ato ang host, atong gagawin karon, no? Nga ako dahil si Police Staff Sergeant Melodino Habonete Libres. Medyo sa naginingon ni Chief, ganiha, no? Sikat ko, no? Sa unang panahon. Yes, murag kuan, karang-karaan yung tagpangalan, no? Kaya murag combination, no? Sa unang panahon, no? Combination sa itong, nga, sa itong mama o papa, no? Melodino, Miluna akong mama din akong papa po da din show nga ba munang murag gi-combine mo na nahimo na tang Melodino.
2: Melodino.
3: So moro siguro to chip mayong gabi no. Karaan yung tagyan.
2: Okay kayo no kay karaan pero bagtik no. Bagtik kay sa mga gala. All right, minyo na ba ka?
3: Minyo na sad ko. Aduna ko.
2: Murag nakalimot kag timbayan sa imong mahal sa kinabuhi. Eh kon ko timbayan ko no ba?
3: Ako ang misis no si si Kathy Libres no sa naminaw karon siguro obsig diron siya busy kauban sa among mga bata si Eliana, si Therese and akong kinamuhuran nga butukoy akong kinamuhuran nga bata no akong si Dudong Badudong. Oh. Mayong gabi diha kay pagpalabig dula.
2: Sige. Ubay na lepon mo ang bata.
3: Oh, tulo akong akong bata chip.
2: Pagkanindo taunta no madungagan pa mahimong duse no.
3: Murag medyo sakto ra siguro nang tulo chip kay murag ganang karong panahon na bawo mo sutang medyo kuan po ta. Bo nang sakto ra jud siguro nang tulo para nako.
2: All right, so mao ka to mga igsoon mga gala si Police Staff Sergeant Libres no. All right, bade, ako kambalikan no. Standby sa kadiha karyo no kay ato asang isibya kini mga pipila ka mga accomplishments sa Bohol Police Provincial Office. All right. So mga igsoon, niadtong Agosto 3, 2026 alas 10:32 sa buntag, gipahigayon ang usa ka bypass operation sa Purok 1, Barangay Balintawak, Talibon, Bohol. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Romar T. Labasbas, Chief of Police sa Talibon Municipal Police Station, uban sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Team o MDET. Nasikop ang usa ka 30 anyos nga lalaki. Og nakuha gikan kaniya ang 6.3 grams o 6.3 grams sa gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga 42,840 o 42,840 pesos mga igsoon mga higala. Lakip usab sa narecover ang ubang non-drug evidence nga mahimong makatabang sa pagpalig-on sa kaso batok sa suspect. Matod ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, ang maong kalampusan nagpakita nga ang mga pagpalihok sa ilegal nga droga walay gipiling oras sa ilang kalihukan. Bisan hayag ang adlaw mga igsoon, ang kapulisan alerto. Og pinaagi sa padayong operasyon, gipakita sa Bohol Police Provincial Office nga ang kampanya batok sa ilegal nga droga walay hunong o walay pili nga oras. Padayon ang paningkamot sa kapulisan aron mapanalipdan ang mga komunidad, mapugngan ang pagkatag sa ilegal nga droga o mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa tibuok lalawigan. Para sa mga bulanon, ang mensahe klaro kaadyo, no? Ang Bohol Police Provincial Office magpabiling andam, alerto og determinado sa pagpatuman sa balaod og paghatag og serbisyo nga matinud-anon, paspas og mabati sa katawhan. All right. So, line abod mga igsoon mga igala. 53,720 pesos, no? Nga balor sa gidudahang shabu na sakmit sa usa ka bypass operation sa Inabanga, Bohol. Mga igsoon mga igala, sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Inabanga Municipal Drug Enforcement Team usa ka 38 anyos nga lalaki nga giila, no, nga giila sa alias Pulo, ang walang pusong nasikop sa Purok 1, Barangay Luyo, inabangga Bohol ni atong August 7, no, gahapon, 2026, alas 5:15 sa buntag. Alright, ang maong operasyon, gipanguluhan ni Police Captain Dili Dili, oh, officer in charge sa Inabanga Municipal Police Station. Atol sa operasyon na sakmit gikan sa suspetsado ang gidudahang shabu nga adunay standard drug price o SDP nga mukabat sa 53,720. Lakip ang ubang non-drug evidence nga mahimong gamiton sa pagpalig-on sa kaso. Ang suspetsado anaa nakaroon sa kustidiya sa Inabanga Municipal Police Station samtang gihikay ang mga dokumento alang sa tukmang legal nga aksyon tungod sa giingong paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arin na po tayo sa wanted mga igsoon ng mga igala. Top 7 regional level most wanted persons sa Region 7 nadakpan sa San Isidro, Bohol. Usa na usab kamahinungdanong kalampusan sa kampanya batok sa kriminalidad ang naangkon sa Bohol Police Provincial Office. Human malampusong nadakpan ang usa ka top 7 regional level most wanted person atol sa usa ka manhunt operation sa San Isidro, Bohol. Ang nadakpan mga igsoon mga igala, ang pagdakop nahitabo sa Purok Beans, Barangay Poblasyon, San Isidro. Alas 9:40 sa buntag niadtong Agosto 6, 2026. Ang nadakpan mga igsoon usa ka 47 anyos o so 47 years old nga lalaki nga nasikop sa mga personnel sa San Isidro Municipal Police Station. Ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Roldan Glenn N. Lomon, officer in charge. Uban sa Regional Intelligence Unit 7 og Bohol Provincial Intelligence Team. Ang pagdakop mga igsoon gipatuman pinasikad sa usa ka warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Josephus Adel Baterna, Executive Presiding Judge sa RTC Branch 49, 7th Judicial Region, Tagbilaran City, Bohol. Ang warrant may kalabutan sa mga kaso sa giingong paglapas sa Sections 5 and 11, Article 2 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human sa pagdakop ng igsoon Megala, ang akusado gidala o ganaan na karoon sa kustodiya sa San Isidro Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og sa pag-atubang sa mga kaso nga gipasaka bato kaniya. Matud pa ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, ang maong kalampusan nagpakita sa padayon og lig-on nga paningkamot sa kapulisan sa pagdakop sa mga wanted person og sa pagpalig-on sa kampanya batok sa ilegal nga droga og uban pang matang sa kriminalidad. Samtang nag-auhag ang Bohol Police Provincial Office sa publiko nga makigtimbayayong sa kapulisan pinaagi sa paghatag og kasaligan nga impormasyon nga makatabang sa pagdakop sa mga persona nga adunay warrant of arrest kaysa pagpatuman sa balaod o pagmintinar sa kalina o hapsay sa probinsya ang kooperasyon sa publiko o kapulisan dakong bahin sa kalampusan batok sa kriminalidad. Alright, so laing bahin mga igsoon mga igala dito sa Ubay. O niadtong August 5 hangtod 6 o Agosto 5 hangtod 6 2026 gipahigayon sa lungsod sa Ubay, Ubay Bohol ang license to own and possess firearm o LTOF caravan isip kabahin sa paningkamot sa Philippine National Police nga mas mapaduol ang mga serbisyo ngadto sa katawhan. Ang maong 2-day caravan nahimong usa ka one-stop shop alang sa mga firearm owner o aplikante. Diin gipadali o gipaduol ang proseso sa LTOP. Lakip ang application, renewal o firearm registration. Pinagi nini mga igsoon mga igala, natagaan o masayon o accessible nga paagi ang mga legal nga firearm owner sa pag-asikaso sa ilang mga dokumento. Nga dili na kinahanglan, no? Nga dili na kinahanglan nga mubiya pa, mubiyahi pa o layo mga igsoon mga igala aron makakuha sa maong mga serbisyo. Gapasiog da usab atol sa kalihukan nga ang pagpanag-iya og armas dili lamang usa ka pribilehiyo kundili usa-usab kadakong responsibilidad. Gipahinumduman ang matag legal nga firearm owner sa ilang katungdanan nga musunod sa mga balaod og regulasyon og sa pagsiguro nga ang ilang armas rehistrado gayod og ang mga gikinahanglan dokumento balido og updated mga igsoon mga higala. Ang malampusong pagpahigayon sa LTAP Caravan sa Ubay nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Philippine National Police sa paghatag og mas duol, mas sayon og mas accessible nga serbisyo ngadto sa komunidad. Labaw sa tanan mga igsoon mga higala, ang maong programa nakatampo sa pagpalig-on sa kultura sa responsable o legal nga pagpanag-iya o armas. Isip kabahin sa pagmintinar, sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa atong mga komunidad. Mas duol nga serbisyo, masayon nga proseso, mas responsable nga pagpanag-iya o armas. Alright, so mga igsoon migala mo katono ang pipila ka mga accomplishment report o mga panghitabo sa Bohol Police Provincial Office, no? Ato lamang gipili mga igsoon migala, ato lamang kining gi-select, no? Atong gipili ang maong mga insidente nga atong gisibya, atong gi-report ngadto sa atong mga suking tigpaminaw mga igsoon o mga higala. Iporta mo balik sa ato ang guest karon, no? Nga gikan sa Antikera Municipal Police Station ato una nga timbayaon kining atong mga suking tigpaminaw nga nag-comment nining ato ang live karon sa Facebook, no? Dire sa station DYRD, no? Watching kisa man si Linlin Yang, no? Ang kauban sa serbisyo kani si Linlin Yang, no? Na siya karon dire sa gabi ina, no? Nagtrabaho kaya po niya sa ato ang opisina, no? Ingon siya dire, "Sir, good evening po." Ano? "Good evening po. Watching from Picados office na." Bisang gabi na trabaho kaya po, no? Saludo taan yung atong kauban sa buhat, no? Alright, kinsa man tong mga nagtanaw pre ha, no? Just comment down below. Comment ka mo diha, kaya mo mong timbayaon, unya, no? Unya, i-share kining ato ang live karon, no? Kining sa DYRD Bohol ang kasaligan. So i-share kining ninyo mga igsunong mahigala sa inyong tagsa-tagsa ka mga Facebook, no? Aron daghan ang mga makadungog, makasinati, makakita sa ato ang live karon mga igsunong mahigala. Og of course, no, ako naipod na imbitahon ng atong mga suking tigpaminaw sa pag-follow sa Facebook page sa PNP Bohol Police Provincial Office. No, kisa man tong wala ka follow sa muang Facebook page sa Bohol Police Provincial Office, i-follow ninyo mga igsoon mga higala, no? I-follow ninyo og magkita-kita ta dito sa ato ang Facebook, no? All right. So, naginahinam na ang atong kauban diri mga igsoon mga higala nga si Police Staff Sergeant Libres, no? Nga gikan pagyud kini sa lungsod sa Antikera. Midulong ni diri mga igsoon mga higala aron maghatag og sibya, no? Magsibya ngadto sa atong mga suking tigpaminaw, mahitungod sa kalambuan, mga plano sa Antikera og unsa pay mga maayong balita nga iyang ihatag kanato karong gabi una mga igsoon mga higala. So dai ni habol, no? Sergeant Jones Salinas, "Good evening, watching FB Live, sir, from Corfo, Greece." Tagarawe. Grabe po na yun. Corpo Gris. Oh, i-share ka ni, Sergeant, no? I-share ka ni ato ang live karon, no? Para daghan pang makakita. O dyan yung makalimot sa pag-comment down below, mga igsoon. Of course, i-heart po ninyo, no? Para ganahan po tadi, ha? No? I-heart po na ninyo, mga igsoon, igala. Alright, Police Staff Sergeant Libres, kumusta ang lungsod sa Antiquera?
3: Mayong gabi, no? Tumbalik ko, no? Mayong gabi. Kanong tanan. Okay. Pagkakaroon, no? Ang ato ang lungsod sa Antiquera, no? Gapabilin, nagmanlinaw, no? Gikan sa ato ang gikan sa bulan sa Marso ngadto sa karon nga kasamtangang bulan, no? Nagpabilin gyapon ang ato ang lungsod nga malinaw, no? Pagkakaroon, no? Gani ang atong crime volume sa Marso ngadto sa Agosto 2026 na tay mga ginagmay lang na lamang, no? Naintala nga mga insidente, no?
2: Ginagmay. Ginagmay.
3: Malumag malinaw ang atong lungsod, no? Proud jud ako na masulti nga malinaw ang atong lungsod sa Tigera.
2: So, Police Staff Sergeant Libres, ikaw maoy PCR dito. PCR man.
3: Yes.
2: Isang ganito, chief PCR ka o
3: ako ang assistant PCR lang.
2: Assistant chief PCR.
3: No, assistant PCR lang. I'm sorry, ano. Assistant PCR
2: mga igsoon mga igala, Police Community Relation. Kao ba nato karon si Police Staff Sergeant Libres. No, unique ayo ang inyong ngalan sa lungsod ba? Antiquera. No, yes, Antiquera. Diri siya Bisaya nga pulong, no, murag
3: Spanish.
2: So muna ba kay gamay nga kuan? Ano siya tawag ana? Nga ng overview ba? No? Mahitungod sa lungsod sa Antiquera. Anong itawag mo ni og Antiquera ang inyong lungsod?
3: Base sa akong nakuha, no? Ako tataon ng pagkakas Antiquera. Pero wala yun ako na nakuha. Pero akong nahibawaan nga ang ngalan nga Antiquera dito na nakuha dito sa murag sa Spain, kay ang kita sa unang panahon, kay murag medyo nasakop punta sa kanang kuwa, no? Pero dili ko katuog jud og nganong yung Antiquera gyud ang ilang gipili, no? Kay kani ang lungsod sa Antiquera sakop man siya sa lungsod sa Maribohok, no? I don't know sa iyang pagsipak or nganong yung Antiquera, basta kay ang word nga Antiquera ngalan sa lungsod gikuha ni siya sa dito sa Spain, no? Antiquera sama sa Albuquerque nga na murag Spanish.
2: Dili napita, no? Mga kuan gyud dia mga lugar ra ba. So yes, daagyoy kanang gitawag nato og tatak, no? Tatak sa Spain, no? Antiquera, no? Antiquera. Ako andyan na Antiquera kanang na ay gikan din na sa Maribohok, no? Sakop din na sa Maribohok sa una.
3: Yes, chief.
2: So siguro gitipak gihimong lungsod.
3: Oh, pagkaparang
2: Antiquera.
3: Yes, chief, no.
2: Na ba kay una-una or point of view ba? Or knowledge, no? Nganong gitawag man ang Antiquera o Capital Basket of Bohol?
3: Tungod na sa kanang ang mga tao, no, mugid nga gikan pa sa unang panahon ng mga native nga mga Antiqueranhon, mugid na ilang ginapraktis, no, nga kanang kuan, mugid na ilang ato ang kultura nga pagama og basket, man mo nang gihimutan nga basket capital sa dire sa atong probinsya sa Bohol.
2: Daghan ang basket dia.
3: Yes, daghan gani diha makuha nato ng mga native nga makuha ng mga nito ug uban pang mga vines, no, nga anak ra sa ato ang lungsod makuha mo kasagaran, no, ug maopoy kasagaran nga gamon nato nga mga isip mga native products sa atong
2: daghan dayong mga produkto diha nga mga asa man kanang gama sa ratan?
3: Ratan depende sa kanang mga nito ug uban pang mga native nga mga kuan.
2: Native product.
3: Yes.
2: Na po yung mga unsa po yung mga kasagaran nga mga makaon nga nadiha? Puto, bingka.
3: Natay mga natanom, no, sa durian, no, ang ato ang
2: ano po yung durian da?
3: Yes, natay durian sa ato ang barangay Tabuan. Dagan ubay-ubay sa nang nagtanom diag durian.
2: Nakaharbis na
3: siya.
2: Okay,
3: gani ang kanang barangay murag bugnawon bitaw siya nga barangay. So murag mabuhi gid ang kanang tanom diha. Miangay ang murag pud Mindanao. So daghan siya kan maka ani pud sama sa lasa pud sa sa Mindanao nga kanang kuan durian.
2: Mga durian.
3: Yes.
2: So Mga igsoon, mga igala, katong mga nangitagdor yan.
3: O, oh, tingbunga ron.
2: Ayaw na mong ka-worry nung wato po mong layo. Ayaw na mo sa ato ang lungsod sa Antikera, no? Na dahil durian na na mga igsoon, mga igala. Ang Antikera, pira ba ka barangay na?
3: Yeah. Doon natay 21 ka barangay, Chief, no? Ang ato ang lungsod sa Antikera.
2: 21 ka barangay, then pila ka population?
3: Mga estimated mga 15,000 ang population.
2: Mga 15,000. So ubay-ubay pod, no? Daghan pod ang mga tao diha na mga lumulupyo din na. Unsa may kasagaran nga panginabuhi sa atong mga kaigsuonan nga unsa may tawag da? Antikiranhon? Unsa
3: na? Oh, Antikiranhon.
2: Antikiranhon. No? Mga tao nga lumulupyo sa lungsod sa Antikira. Unsa ilahang mga kasagaran na livelihood diha
3: dapit? Sigara na mag-uuma gyud ang mga taga-Antikira, no? Mga natay mga basakan, natay nagtrabaho po doon mga pananom-tanom, no? Kaya mo na ito ang mga root crops, uguban pang mga panginubian nga matanom sa ato ang kanang ato ang isipan sa atong agriculture diha sa atong lungsod, oh.
2: Farming. Oh, mga basakan, no?
3: Oh, mga basakan.
2: Naapoy ko andiya kanang kakawan.
3: Or naapoy ginagmay lang mga kakao, ginagmay lang mga kakao. Pero naagi hapon, yes.
2: Kalubihan.
3: Oh, yes, daghan
2: ang kalubihan. Daghan kayo. Na ituba diha.
3: Yo, na atay mga
2: tao. Na baligyan tuba mo na dai.
3: Yung tuba, daghan na daghan.
2: Pagkalinduta diha yun.
3: Tamis nga tuba.
2: Tamis nga tuba.
3: Oh, mga
2: labi nagbagong kuha.
3: Oh, labi. Yes, Chief.
2: Nya nagwa pay tungog ba no? Wa pa mabutangi og ganang color nga pula. So last na lang nung akong pangutana sa imo ha, may tungod sa Antikira, naabatay tourist attraction diya? Diya sa inyohang lungsod sa Antikira?
3: Natay, ilado na ng tourist attraction, no? Itong Mag-aso Falls, no?
2: Mag-aso Falls?
3: Yes, Chief, no?
2: Kung anong itawag mo ng Mag-aso Falls?
3: Oh, Mag-aso Falls, no? Tungod kay ang inidrop sa tubig, no? Sa falls, no? Magabon siya.
2: Amo ba?
3: Oh,
2: magabon siya. Kusog,
3: tungo sa kao, mag-aso-aso.
2: Ah, pagkakit doon, bugnaw kayo na?
3: Bug, yes, Chief. Pero nana siya ay gamay nga naepektuhan. Tingod atong itong mga kalamidad niya na atong na sinati dito sa pagpanahon sa linog o itong mga bagyo. Medyo na-utrog yun ang itong shape sa tuang pag sa tubig, no? Sa kanang pagkakit. Kaya natipak.
2: Nausob.
3: Oh, nausob. Gani na
2: close. Lawom po dang kuan, lawom.
3: Lawom na siya sa una, Chief. Karo pagkakaroon na ni mabaw, no? Kaya nagbong itong tubig. Katong murag bato nga ni bangil sa babaw. Din na-outro ang...
2: Kung saan managi, kuan lagi na? Gipangalagaan na sa lungsod
3: sa una,
2: sa
3: Antikira. Gipangalagaan na sa lungsod sa Antikira karon ni murag ang barangay na mismo ang nagdumala, no? So... ang barangay Kanumay, maunay nag...
2: Sa Kanumay?
3: Kanumay.
2: Kanumay?
3: Oh, yes, Chief. Lahi ang barangay Mag-aso. Lahi po ng Mag-aso Falls.
2: Lahi po na. Oh, puro na na ay mga waterfalls?
3: Wala siya ay waterfalls ang Mag-aso. Sapa. Murag
2: sapa. Sapa.
3: Okay. Sapa ra man siguro na. Oh. Sumpay ra man siguro gihapon na.
2: Maoragi-agian.
3: Maoragi-agian. Nagbasa abatan. Murag
2: so, mga Ikson Megala, no? Kisa man tong mga ganahan o magsuroy-suroy, ano, mo adto og mga ganahan og mga makakita og mga waterfalls nga do lang kamo sa Tagbilaran, adulong mo sa atong lungsod sa Antikera, mga igsoon mga higala. So di gyud mo magmahay. Kay kita gyud mo waterfalls, pwede mo maligo, pwede maligo ato.
3: Pwede maligo basta lang kay maayo ang tempo, kay kung lubog ang tubig, ginabadlong gyud na siya sa mga.
2: Okay, so Mag-aso,
3: Mag-aso Falls.
2: Mag-aso Falls.
3: Located sa Barangay Kanumay, Antikira, Bohol.
2: All right, pagkaninduta, no? Salamat kayo, baka to mga igsoon Megala, no, ang ato ang mga nindot nga naa sa Antikira. Nga atong makita, atong mabati, atong matilawan ang nadunggan ninyo gikan sa atoang personnel nga gikan kayo na assign dito sa Antikira Municipal Police Station. Mga pila na kakatuig diya?
3: 12 years na ko sa Antikira, Chief, no?
2: Bagtik yun ka. Dosir, no? O sa kadikada na kapin, no?
3: Kada na po tayo. Nga
2: nagsirbisyo sa atoang nila, no? Okay. So, karon arin na po tayo sa atoang mga trabaho isip PNP, no? Isip mga pulis, no? Kumusta unsay update sa tuang crime situation sa lungsod sa Antikira, kapatid na Libres?
3: Ang atong lungsod sa Antikira, no, kasagaran pahitabo base sa among natala nga insidente mao ang kasagaran traffic, you know, traffic incident tungod siguro sa mga distansya no na taas-taas pa po ning kanang kuan gani ang barangay lungsod sa Antikira daghan tao mga agianan padung tag highway padung sa Balilihan padung sa lungsod sa San Isidro sa Kalapi sa Tubigon og kana ras o padung sa Maribohok no
2: mo na mga national road na siya
3: yes national road na siya
2: pila ka kuan pila ka
3: daghan siyang lungsod
2: lungsod nga laputan
3: Balilihan San Isidro
2: Balilihan San Isidro
3: Kalapi
2: Kalapi,
3: Loon.
2: Lapod gapon. Loon. Lap,
3: yes, tapad man. Kaya, pero ang lungsod sa Kalapi dili na siya national highway. Kay barangay lang barangay na siya lang. Nga dikit so, sa barangay Kinapun-an o kanang Kanlawi gitawag na siya Kabayugan kanhi Kabayugan. Oh, Kanlawi dati no. Hapit ra ba magpista to ato ang sikbit nga barangay, sikbit nga lungsod sa kanang masin mang masin puhon
2: masin ganahan no? ganahan ng dulong dito so willing ang ato ang kapatid na si Libres no mudong ato oh sige padayon
3: sige so moral no kasagaran yun ang traffic incident na nay mga kuan tungod sa daghan tag kanang kadalanan nito no mga kuan kining human error no diin ang mga matag motorista lumalabay maong dalan walay pag-amping ug naghatag sa ilang pagmaneho nga mao kini ang usa sa mga hinungdan sa mga insidente no so amping ta kanon ay okay
2: so diya sa inyo ha you're speaking of motorista ano kumusta ang inyong kuan diha checkpoint kanunay ba
3: ang atong checkpoint chip no natay checkpoint sa katulo sa Osaka adlaw no natay
2: three times
3: a day no
2: a day.
3: Natay 5 to 8 sa hapon ngadto na nasa gabi no naputay 8 to 11 ng gabi na na siya og nasa tay buntag sayo kanang 5 to 8 AM mauna siya chip
2: no so para sa ano para sa kasayuran sa tuwang mga sukindig paminaw no nganong man ang gibuhat man ninyo kana ang checkpoint 3 times a day unsa may kuan ana wisdom ana
3: no? Gibuhat yun na siya chip no dili lang kay mao ginagihatag nga schedule sa ato ang Bohol Police Provincial Office ngun no nga tigitaan matagtag tulo sa atong sa operational nga kuan kundi gibuhat gyud siya para sa atong katawhan ug sa lungsod sa Antikira para mas ang safety sa atong mga motorista sa kesa checkpoint magod ana na to ma ku ano ang kinsa tong mga illegalista or atong ma-prehend labi na sa atong mga way mga lisensya mga wala nag helmet amping-amping mag be sure lang po ta mag helmet ha wala man ato gistrikto ang helmet sa lungsod sa Antikira no pero mag helmet lang ba ta no
2: helmet lang
3: oh helmet lang ta mas mayo akong pag encourage niya eto pong ligon-ligon, hindi po itong murag bukong.
2: Di ba stricto niya ang kuan, helmet?
3: Dili, stricto siya, no? Pero di, wala dili, ganyan niya. Magamit yun ta ng katong
2: Magwang sakaw.
3: Magwang sakaw. Pero mas maayo, you know, ato yung encourage nga, katog yung covered yun ang ulo na ito para sa safety sa ato ang kaugalingon o sa atong katawan.
2: Daghanday ang kuan niya, mga motorista. Wagi ko dyan, no?
3: Yo, okay, ano? Tourist spot man sa nagawa. Naputay mga river diha nga mga tourist spot no diha sa Barangay Bikahan. O kanang mandahunog nga kanaguan, mandahunog nga sa Barangay Tabuan. Tourist spot sa na. Ang dumala na, barangay sa no, sa Barangay Tabuan.

0: Nakabag tik na mensahe niyo.
1: Yes, di ba? Akong mensahe ra po no sa ato mga motorista no nga una sa tanan nga number one jud no nga mo drive ta, dala gyud na to lisensya, kompleto gyud atong motor. Unya to yung tanawon nga okay ba atong kondisyon ba atong motor. Kaduha, dili kita mo drive kung nakainom ta, no? Bawal makainom sa ilimnong makahubog mga alcohol, uban pang mga kanang ano, alcoholic nga ilim nun, nga makapa-utro sa ato ang pagmaniho, no? Nga magamit ang helmet, nga amping takanunay sa pagmaniho. Dili ta magpakusog. Kaya ron, iwas disgrasya.
0: Dili pa bulhot.
1: Dili yun magpabulhot.
0: Oh, relax lang, no? Nga katong mga magbiyahe nga magduka. Dapat magbiyahe nga magduka, no? Kasi may mong ikasulti nila.
1: Ang akong ikasulti na magbiyahe duka, no? Mulugar laman dyan. Tanang atong ilugar. Paminaw yun ato nga di na gid kaya atong ilugar ang atong sakyanan mo idlip tagamay nga safety pud nga area pod
0: mga 5 minutes okay na
1: 5 minutes nga makapapiyon ka o
0: mauli na
1: yes oh mauli na
0: dili ipugos
1: oh di gid ipugos
0: delikado ang kinabuhi ana
1: yes yes chief oh kay laylayo ra ba ang mga biyahe diha
0: laylayo gyud laylayo naabay tay kwanda kumusta ang inyong uplan bulabog diha sa Antiquera.
1: Oh, ang Uplan Bulabog no kara gabi igyo na nato mga kuano.
0: Sa oras
1: ah 11 10 to kan pataas no ang oras kanang mga kuano.
0: Uplan Bulabog.
1: Yes, Uplan Bulabog, Uplan Bakal Sita.
0: Inyo po nang gi kuan dia, inyo po nang gi ginabadlong kanang mga mag-drive og motor nga naghukas.
1: Oh, yes, chef. Ato jo nang giba. Ato jo nang gi kuano, gi
0: pa-implement. Na amoy ordinansa ana. Diha.
1: Ang atong lungsod ang national mo yatong gi moragi kuan ang basihan wala tay kanang kuan
0: kanang wagi mo specific nga gikan sa Antiquera mismo
1: wala
0: so para sa tong mga naminaw karon no bawal gyud no nga magdrive ka nga maghukas
1: oh yes ano? Chief bawal lagi na magdrive
0: kina bawalan gyud na no okay. Maghukas wag panuhuton ka wag drive ka maghukas
1: milad po tanawon no sa publiko
0: lain kayo lain kayo tanawon no nga naghukas ka nga nag-drive, no? Nabawal na siya mga igsunong mga higala. Kunya, kanapong mga manigarilyo on public, nabawal na siya.
1: Yes, Chief.
0: Kunya, katong mga igsuon na to na maglakaw-lakaw bisag gabiin ang dako, labi na katong mga minor, bawal po na. No? Ato po na silang ginabadlong po na ninyo.
1: Yes, Chief.
0: Pero wala pa mo nabadlong diha nga mga bata nga naglalaroy diha sa inyo.
1: Chief. Naatay niya na badlong no ato sila paulion man ato silang ato silang gaidan nga dili na gyud sila mongkon labi nang oras na gyud ating uli no labi kay mga minor di edad sila
0: unsa may imong mensahe sa ginikanan mag-mensahe nimo sa ginikanan sa ilang mga anak no so mensahe na kay mensahe para nila
1: akong mensahe sa mga ginikanan no kung ang oras na gani nga ting curfew na or labing maayo sa sayo pa ato yung i-account atong mga bata no nga naaba sila sa atong poder naaba sila ni nakakaon na ba sila what, dili na nato sila pagawas-gawaso no dili ato silang ikuan nga mo barkada labi na nang tagay-tagay ayaw na ato gyud nang gi-discourage no kay mo junay number 1 nga makakos og mga krimen-krimen kan mga tagay-tagay usa pa da masi makahuna-huna pa nagpangagutom na mga pangawat pa nagmanok no
0: palabi pag palabi inom na rin apo din na mao oh, di na maumay yung mga control ka. Yung kaugalingon. No? So, katong mga ginikanan, nga, labi na katong mga naminaw na itong programa, sutaan ang inyohang mga anak, pangitaan ninyo,
1: ngong
0: gabi na, imposible po kayo nga ikaw parents, nga dili ka mabala ka sa imuhang anak,
1: yes,
0: nga gabi na, kanyawa diha sa inyong balay. No, mabala ka juga isip inahan. So, kamo, timana ang inyong mga anak. Kay kaming mga pulis, makita na muna, sigurado, amo ginang i-safety, o niya, taugon yun mo. Mawawa na hinoon mo. Namuha na nga, timana ang inyong mga anak, mga igsoon, mga igala. Alright, padayon ta, no? Kining, kumusta ang accomplishment ninyo in relation sa flagship program sa PNP? Gikan sa bulan sa Marso hangtod sa Agosto 2026. Kumusta?
1: Oh, ang ito ang accomplishment no labi na sa ato ang illegal nga droga no ang natay na itala lang sa bulan sa Abril isa ug sa bulan

0: sa Hunyo, isa sa no sa RA 9165 na to, kumpanya batok sa illegal nga droga. Mm-hmm. Niya kabayan sa atong illegal nga surtres kining 9287 RA, no, illegal gambling surtres, no, sa atong Hunyo 27 natay usapon nga nadakpan. Nagalit po tayo wanted person, wala na itala diri sa atong operation.
1: Unsa lang bulan?
0: Kani covered gihapon niya bula, no, wanted person. Okay. Sa loose firearms kini ato ang kontrabuga og bilang buga na atay tulo, no, kining kining usa kining bilang buga kining na expired na iyang license nga firearms, so ato na siyang giuplan katok.
1: Mm-hmm.
0: Og napasurrender ang iyang expired firearms, no, og napitay nga loose firearms, no, atong kumpanya batok sa mga loose firearms kining kontrabuga, no, natay duha, no, sa bulan sa Mayo o sa Hulyo 2026, no, so tulo tanan overall, no? Puro sa barangay populasyon kining naitala nga makuan nga mga loose firearms.
1: Okay, no. So you are speaking, no, you have made mention a while ago the word kontrabuga and bilang buga.
0: Yeah, yes,
1: no,
0: yes,
1: makakuan ba kana, maka-explain baka na unsa man ang kontrabuga, no? Kaya daghan sa itong mga sukindig paminaw, wa kay ba unsay kontrabuga? So ipalihog ko ko o kuhan ko na aron makasabtan sa ito ang mga tigpaminaw unsa ng kontrabuga. Go ahead.
0: Kinikupan niya batok sa loose firearms, no, duha ni siya ka klase, no, kining kontrabuga ug bilang buga.
1: Okay.
0: Ang kontrabuga, naglangkob kini sa mga atong mga armas nga mga paltik.
1: Kontrabuga.
0: Muna siya nabilong siya sa kontrabuga.
1: Mga paltik. Kung sa'yo pasabot niyo mo ng paltik.
0: Mga paltik ka ng dili na ginoon sa mga lisensyaan niya, mga
1: dili
0: armas.
1: Dili na malisensyaan kay...
0: Ipanggama na, homemade mga firearms. Mga,
1: okay. So maunay kontrabuga.
0: Kontrabuga, no? So kaning bilang buga...
1: Armas nga po na.
0: Yes, chief.
1: Okay, so katong mga naminaw karon, no? Hinaot nga nasabta ninyo kung unsa ning kontrabuga. Okay, go ahead. Kaning bilang buga.
0: Ang bilang buga, chief, no? Kinini siya mga... license ni siya ng firearms.
1: Wow.
0: No, napalit na to.
1: So, maunay kunya, bilang buga.
0: Na natay failure nga ato ang pag wala na to na renew. Sa wala na to ma-renew ang atong firearms, no? So, ang kapulisan sa dili lang sa lungsod sa Tikira kuni tibuok Pilipinas, no? At na siya pagkakandakan na siya uplan katok, no? Pag tuktukon ug hangyoon na to ang ato ang
1: kung kisay, wala ma-license, wa pa ma-license siya, wala ma-renew.
0: Ato
1: siya ipasurrender.
0: Yes, chief. Atong ipasurrender sa atong kapulisan, no.
1: Uplan katok.
0: Yes, chief.
1: All right.
0: Atong ipasurrender og aron maintrigo sa atong kapulisan, nya pwede man mabawi niya, no, panahon nga siya
1: makaprocess
0: na siya ang papel sa LTAP ug sa uban pang mga sakuan.
1: So kumbaga is safekeeping lamang,
0: yes,
1: sa
0: chief.
1: Sa Usaka Municipal Police Station.
0: Yes, chief.
1: All right. So unsa may imong mensahe ngadto sa mga tawo nga nagkupot og mga illegal nga armas, no? So na kay mensahe alang kanila. Go ahead.
0: Akong mensahe, no, sa mga katawhan labi na diha sa lungsod sa Antikira, no, kinsa katong nagkupot sa mga illegal, no, nga armas, gawas lang aning ganang kaning mga expired kay recorded man ni siya.
1: Mm-hmm.
0: So karon pagkakaron nga August 1 kinila man si usala man ta nga usara ang kanang na-record na to, no, nga na-expired. Mm-hmm. So kinilang atong loose firearms nga kontrabuga, kay labi itong naghawid-hawid ng mga paltik nga armas nga asa na niyo gikan nga illegal gyud na siya. Dili na nato pwede ta mo kupot ana.
1: Mapriso
0: gyud ta kung ato ginang kuan magpasaysaya ta labi nang mahubog magkintaki nag armas, maoperasyonan hinon mo sa atong kapulisan, abugat laing kaso na hinon, maaresto ta.
1: Hilak
0: na yun ta.
1: Takot na po. Uwahin na ang pagbasol.
0: Mahugyod chip.
1: Mao na nga atong ahagon sila na kung doon na mo yung mga ingana nga mga
0: surrender
1: armas, ayaw mo pag dumili. O pagduaduha, yes, sa pag-surrender niya na sa Antikira Municipal Police Station, kaya naghuwat rin sila mga igsunong mga igala. Di ba, pare?
0: Okay, chip. Mahugyod. Paabot, may kanunay, anda mo mukitir 24 oras. Ang atong kapulisan sa Antikira batok aning mga loose firearms.
1: All right. So atong nadugog mga igsoon mga gala ang Antikira, ang sitwasyon sa Antikira hapsay ra, di ba? Linaw ra.
0: Yes, chief. Malinaw
1: gyud. Ano sa may sikreto ninyo, no? nga naman nga ang antikira nagpabilin man ang iyahang kahapsay o kalinaw, no? Unsa may secret di, secret man siya, di unta na isulti. Tungod para no? Sa atong mga sokitig paminaw, ibutjag na to na, no? Kanang mga sekreto. Okay, go ahead.
0: Kini pagkamingaw sa lungsod sa katikira, no? Gikan pa dyan sa una, na panahon sa taon ako nasayin dire, no? No, mingaw gid ang katikira, wala gid sekreto ani. Siguro sa ato ang gamay-gamay ramasad ang atong populasyon sa antikira, gamay rasad ang kanang gamay rasad ang atong barangay dili sudako, no, pareha sa uban lungsod, no. So unya gawas ana buutan sud ang mga taga Antikira.
1: Wow.
0: Makaingon jud ko nga mga maayuhon gid ang mga tao dito. Nala tay mga ginagmay nga badlungon kay una, ginagmay ra na ato, at least nga dili gid ingon nga kuan malinawon gid ang lungsod sa Antikira. So wow. Sa akong pag
1: pansay-pansay.
0: Yes.
1: Kasi mo nakita gina.
0: Sa akong nakita.
1: Na pansay-pansay. Oh, sa imo ginang nakita
0: base sa observahan.
1: No? Oh, pagka ninduta. So klaro kayo mga isunumigala na nindot ang relasyon sa Philippine National Police sa Antikera o sa katawhan, no, ng mga Antikeranhon. No?
0: Yes, Chief.
1: Mga lumulupyo sa Antikera, nindot kayo ang inyong relasyon mga isunumigala. So, di man ta... No, dili man ta magdugay lang ini atong kay mahurot man gani atong programa. Sa ato sa timbayaon una ning atong mga naakan dire, no? Si Jollibee sa Kuta Amura, no? Ingon siya dire na #Pro7 Bis the Cups. Ta, grabe na de. Si Madam ni Amura hagna ni. Na tan-aw siya nato karon, no? Mga igsunong may gala. All right, Police Staff Sergeant Libres, no? Gusto na akong muhatag ka og mensahe ngadto sa mga tao, no, nga tuan nagpuyo sa Antikira, mga Antikiranhon. Og dili lamang sa kanila kundi sa mga tao nga maabdan niining ato ang programa. Unsa may mga mensahe nimo kanila, Igson?
0: Sa atong mga katawhan sa lungsod sa Antikira, no, amo kamong ginahangyo nga kita magtinabangay sa kanunay, no, pinaagi sa pagtaho o pag-report sa inyong mabatyagan o makita nga irregularidad sa palibot, no. Ayaw kamo ka panuko sa pagdanggok kanamo, no, dayon sa atong buhatan sa kuwerpo sa kapulisan aron mamitinar nato ang kahapsay o kalinaw sa atong pinalanggang lungsod sa Antikira.
1: Wow.
0: Ako indiktar ang amo hotline number mao kining 09989896401 o message lang sa ato ang PNP Antikira Municipal Police Station Messenger, no. Almost po mga tao, no, nga mo kuan man nato nakakuan sa ato ang messenger sa ato. So daghang salamat og God bless kanatong tanan og mayong gabi, no. Mura to akong mensahe.
1: All right. So mao gato mga igsoon mga igala, no, ang ato ang igsuon ng snappy sa usa sa mga snappy, puro mga snappy man eh, na usa sa mga snappy sa Municipal Police Station of Antikera. So katong mga kani sila, dali na kayo ninyo ni ma-dial, no, i-dial na yung ilang number mga isunumigala kung doon na may bullpen din, ha, o bagtik mo o kuan panghuna-huna, saguhan ninyo ni, no, 0998-5986-401. So mo ka na ang ilang hotline, no? Yes, unya inyo po ni silang ma-contact o ma-message through sa ilang Facebook page, yes, no? I-type lang ninyo mga igsunumigara ang PNP Antikera Municipal Police Station, no? Sayon ra ni kayo mga igsunumigala, no, kung inyong mag-search mo, i-type lang ninyo daan una ang PNP. Oh, kay PNP nag-type ninyo sa PNP, manggawas na nila ang tanan ng mga PNP. PNP, ang tanan ng mga station, PNP, Antikira Municipal Police Station, PNP Trinidad Municipal Police Station, PNP Tagbilaran City Municipal Police Station. So nindot kayo ang ato ang Facebook kay synchronized, ano na siya, organized na mga isunumigala. Just type, once again, PNP, o makita na ninyo ang inyohang gusto na lantawon, no? Just type PNP o makita na ninyo once again ang mga lungsod o mga municipal police station nga gusto ninyong pagalantawon sa Facebook. Alright. So once again, mga Ekson Maygala, ako po mong awhagon, no? Sa pag-follow sa atuang Facebook, nga Iksuong Pulis, no? Inyo po nang makita din na mga Ekson Maygala ang mga panghitabo sa panghitabo nga atong ginabuhat isip Salam Police Pensio dinhi nga atong lalawigan sa Bohol og ang inyuhang information action PNCO, no, kining inyong ubos na igsuon og higala mga igsuon. Alright, so wala na imuhang mensahe bade kay ato anang ato ano man milit na taning atong atong programa o no og magkita-kita ta sunod nga mga higayon mga igsuon mga higala og dinhi natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan karon sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office. Among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo mga Ekson Maygala. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinaon og mas malinaw na komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Avenido, o ako ang kauban karon si Police Staff Sergeant Libres gikan sa Antikira Municipal Police Station nagpahimangno nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho kini usa ka panata. Hangtod sa sunod nga higayon, mayong gabi og amping mo kanunay.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
4: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
3: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3 Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
4: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito. Ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
3: Salamat kay Miss Jan, ha?
4: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naileksyon, humba, adobo, kadereta!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong so-
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bali!

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Mocha Frap 4!
2: Aray!
1: Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una, herba, strong karun.
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
16: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
17: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
16: Ay, Mari. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
16: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
17: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
19: Kasaligan mo.

0: ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buha. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
5: Maayong gabi kanatong tanan, ani ang usab ning atong programa ang kagamhanan nato karon every Saturday. Every Saturday, 8:30 ngadto sa 9:30 sa gabi. Mga kaigsunan, mauni ang atong ika-185th DYRD radio program. Murag tulo na gyud ta katuig. Tulo na, hapit. 2023. Yeah. 50. No, paingon na tag-upat katuig. 4 years na. Hapit na gyud. Perting taasan na sa atong experience din sa DYRD. Nahimo ng part sa akong kinabuhi kining radio station. Good evening kanatong tanan, labi na sa atong mga kaigsuunan sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Thank you Brad Nasir Mahmud sa imong paghatag kanako sa insaktong mga officials sa national sa atong organization. Daghang salamat Brad. Ang atong Supreme Grand Upsilon sa National, si Brad Dennis Yap, bag-uning gipili. Human nga naiagom sa kamatayon ang atong kanhi Supreme Grand Upsilon, si Sis Marlene Ortega. Good evening, Brad Dennis Yap. Good evening, usab sa deputy nato sa Northern Mindanao, si Brad. Duha da ining iyang posisyon tol. Brad Dennis Yap, gihapon ang deputy sa Mindanao. Og ang deputy sa Southern Mindanao si Brad Julius Bel Castillo. Sa Luzon, ang deputy si Brad Nasir Mahmud. Sa Visayas, si Brad Adrian Ayan Satera. Og ang secretary si Sis Leti Rigudun. Ang treasurer si Brad Canovas Del Castillo. Media Relations Officer, good evening to Brad Jan Kendrick Sumagaysay. Og ang atong business manager si Sis Ding Garcia. Og National Auditor si Sis Vivencia Pakinol. Mga ikog pasaylo, murag nasipyat ma day itong akong mga gipangbasa, pila kahigayon, pating daghanan na to. Di man day mao. Good evening sa atong pinalangga nga Gobernador Aris Amintado. Good evening, Gob. Murag ubay-ubay na po ang imong mga achievements. Pasa ko karon sa mga activities sa atong gobernador, sa atong vice gobernador, ngadto sa atong Kongresista Vanessa Amintado, Kongresista Alexis Besas Tutor, pasa nato karon. Mag-focus ako sa gimbuhaton sa PDP laban and then at the same time focus ko sa paghatag og mga komento mahitungod ni ining kaning pagbalibitaw karong gabi una mga kaigsunan, focus ko sa pagbalin ining upat ka mga Marines nga ni baligtad na gyud. Perting lamian na siguro sa kinabuhi ani nakadawat na gyud ning ubay-ubay nga mga maleta. 20 to 25 million daw ang nadawat. Ay nautuntag na hatag yun itanan. Basin, nag-iparsyalan yung road neg 1 million. Perting basula yun ninyo doy. Good evening ato sa atong pinalangga nga Bohol Chapter President Brad Rizal de Oronan and Master Initiator. Sa atong Kongresista Alexi Besas Tutor, sa atong Vice Mayor Tufer Tutor, good evening. Sa atong Deputy sa Bohol Chapter usab si Brad Julius Ray Cañete, Secretary si Sis Edlaine Fiel. Welcome back Sis Edlaine Fiel. Master Initiator Deputy Brad Axel Rose De La Torre, og Auditor si Brad Jamil Baba, og Press Relation Officer si Brad Jerome Manzalay. Good evening sa inyo. Good evening adto kang Leticia Liagas, Angelieto Liagas, ang akong pinaka-faithful nga igagaw din na sa Dakbayan sa Butuan. Pinaka-faithful yun eh. Duhan ni sila nga wagi mga sala sa ilang kapika sa kinabuhi. Si Kapitan Kanhe Julieto Liagas o Kapitan Kanhe Bernardo Perez. Testigos gyud ko ni ana nga sa among panag-uban, faithful gyud kayo sa ilang tagsa-tagsa kakapikas sa kinabuhi. Ah, grabe. Good evening adto kang Aster Duisabas. Good evening Sir Nestor. Timbaya ko ni Mayor Mer Arutia diha sa Punsod, Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Bohol. Og Aster, palihog ko no tagaay ko katubang makadaog kanunay sa kanang makadaog bitaw sa atong question and answer portion. Palihog tagaay ko ninyo dayon og kining GCash number para dili na ko mag problema. Di na po maabtan sa pagkasunod nga Sabado nga radio program. Ngadto kang Tata Alfarero, palihog ko no Tata, tagaipod ko og GCash number gikan kanimo. Aster Duisabas, kung naminaw ka, og si Tata Alfarero, tagaay ko no ko sa inyong GCash number. Good evening usab ngadto kang Sis Lailane Bornea, my favorite sis, pinakakusgan ni Sis Malodi Dumo, unya si Brad Daddy Salcedo, si Brad Henry Bahian. Og dili gyud na ko mahikalimtan ang pinakangilngig nga kanunay nagatabang sa mga problema sa fraternity and sorority, si Brad Arthur Kuha from United States of America. Good evening nimo din ha Brad. Og kang Brad Morby Salik, good evening Brad Morby Salik sa Lanao del Sur chapters. Thank you tol sa inyong mabulukon nga paghatag og mga nindot nga programa sa atong fraternity and sorority. Sa Luzon chapters, good evening adto kang Grand Supreme Grand Opsilon sa Luzon, Brad Melchor Gaspar, Deputy Brad Nonoy Barometro, Secretary Ding Pakinol, Treasurer si Brad Sis Ding Garcia, Business Manager si Brad, Donnie Hansani, Auditor si Brad Romil Tangmuan, og Press Relation Officer si Brad Flo Sumailo, Master Initiator si Brad Ranzorio, Event Coordinators and Board of Directors si Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulo, Brad William De Los Santos o Brad Cesar Ramirez. Mga Brad, grabe na yung utang ninyo. Grabe na yung utang ninyo sa ako ba? Daghan na yung kayo. Gikang kang Duki Pun. Duki, ang nakadaog, ikaw ba ni Atata Alfarero? Si Duki Pun 0099-253-3502, pampalit tambal sir. Wa man siguro kadaog ka Duki, pero kung nanginahanglan kag pampalit tambal, ulat lang gamay. Ako lang i-review kung wa ka ba.

silang upat. Bakak ang tanan na mong gipamahayag sa affidavit, dili kadto tinuod. False. Not true. Unya, nibaligtad na sila, og niingon sila nga, kinikaroon ang among gipamulong, mao na gayod kini ang kamatuoran. Pero tingilingigag yun na yung mga kaigsunan. Upat ka mga bodyguard, ex-bodyguard ni Saldico. Kanang pagbalibitaw, di man katuuhan nga kausagod ang inyong sir. Kausagod. Si Rosbert Makasasa, Waupan, former security aide. Si Silio Serafica Laruder Jr. O si Benny Buluntati o si Bernard Tubi. Tubi ba ni? Murag di man makatuutaan ni sir nga kadtong inyong gibuhat, kanang inyong pagbaligtad sa inyong affidavit, kanang inyong gipamahayag kuno karon sa pagkatinuod lang, di man gyud makatuo ang tao nga tininuod ng inyong gibuhat, ngawa na nga dili na bakak, og halos ang tanan nga mga komento nga akong nakita sir kamong upat, ang ingon gyud nila, walang mga bayag, wala gyud moy mga itlog kamong upat. Sayang lang ang inyong pinaglaban for quite a long time. Sayang gyud. February pa nagsugod ang inyong away, ang inyong laban. February of 2026, napulog-walo ka mga lalaki nga nagpaila ang mga dating security personnel ni Saldico. Nagsampa ng mga affidavit, nag-ingon nga naghatod sila og mga mali-malitang kwarta ngadto kang PBBM, ngadto kang kang Romualdez, o ngadto kang Saldico, gikan kang Saldico o uban pang mga personahe. Wa ba mo maulaw na yan ang inyong gibuhat, sir? Grabe kang ngilngig gyud. Kami nga nagtanaw sa inyo, wa gyud mi believe sa inyo. O ang pait pa ni ana, sigurado nga kanang inyong mga anak karon apektado yun na sa inyong gibuhat. Ingon pa nila, mga kaigsuunan, grabe yun nga pagpamakak. Nipirma lang daw sila tungod kay gisaaran sila nga dunay financial assistance o seguridad sa ilang pamilya. Mao kuno na ang hinungdan. What? Pwede ba good na, sir, nga mupirma ka lang sa usa ka affidavit tungod ni ana? Wa ba di ay mo makig-away sa usa ka butang nga unta makaayo sa mga katawhan sa tibuok Pilipinas tungod kay nahibalo naman mo kung unsa nakahugaw ang atong nasod karon tungod sa makalilisang nga korupsyon? Unya mo ingon mo nga tungod lamang sa gisaad kaninyo nga financial assistance nga wala mahatag kaninyo og ang seguridad usab sa inyong pamilya, mo nang nibalik kamo karon? Is that right? Dili ba na bakikaw kayo nga tanaon, sir, unsa na kanang nahitabo kaninyo? Ya, ningon pagyud mo karon, ningon pagyud mo kamong upat, gusto na ninyong magmalinawon ang inyong kinabuhi tungod kay napuno na mo sa mga pagpanghadlok sa inyong kinabuhi nga dunay mga kaso nga ipasaka batok kaninyo, patong-patong nga mga kaso i-file batok kaninyo. Gusto na ninyong magmalinawon. Kung gusto mang galing ninyong magmalinawon, sir, dili unta mo murikant sa inyong pag-testify, sa inyong gipanumpaan nga affidavit mahitungod ni ining makalilisang nga korupsyon sa atong nasod. Subo ang katawhang Pilipinhon, mga kaigsunan. Sadyod, even I myself, sadyod ko kaayo nganong nakahimo kining upat ka mga ex-bodyguard ni Saldico niining ilang gibuhat karon. Sad gyud ko kayo. Ang tulo kanila nag-ingon in their first affidavit. Grabe ha? Imagine ang tulo pagyud niingon pagyud nga sa pagpirma kuno nila sa unang affidavit. Gihadlok kuno sila, gihulga kuno sila nga kaso i-file batok kanila kung dili sila mosunod o kuno andam na kuno ang affidavit

0: Wala kuno sila nagpahayag sa maong mga gipamulong sa ilang affidavit nga ilang gifile niya itong higayuna, kundili andam na, ready-made na ang affidavit nga ilang gipirmahan. Wa mo malipong, sir. Nakaabot mo niya na nga idara, tigulang naman unta mo. Nakaabot mo niya na nga idara, unya mo ingon mo nga ang inyong gipirmahan, giandam na daan, mga marino pa man unta mo, mga gikan sa mga ex-marines. Wala palang mga bayag, wa man di ay, mga talawan man daip, mga puti man mug itlog ingon pa sa mga Bisaya. Mauna ang inyong kahimtang, sir. Unya inyo pag yung damay-damay yun, kanang inyong mga kauban nga muingon pag yun mo, nga katong inyong gifirmahan nga affidavit, humandaan na. Unsa mo dahil nga klase ng mga tawa na kani mga marines, niagig mga gira, unya kani nga klase nga gira, nga wa naman unta yung mga bala, kundili mga pagpanghulga lang, nangahadlok naman hinoon. Sa tinuod lang, sir, sa tinuod lang, ang tanaw na mo nini, tungod gayod kay dunay makalilisang nga salapi nga inyong nadawat. 20 to 25 million kuno ang gihaylo kaninyo. Ingon pa yun sila. Giatubang kuno, during that time, giatubang kuno nila ang ombudsman. Unya ila kunong gitimbang-timbang sulod sa duha ka bulan hangtod nga diabot sa punto nga murikant sila ug moingon nga kadto tanan nga among gipamahayag pulos kadto mga bakak ug ang kamatuoran karon pa lamang naliwanagan na kining upat ka mga marines. Kalami ba ani pangsampaloho ni nga klase nga mga marines? Poy ragaba man mo, sir, gihimo man ninyong ihimplo hinoon ng inyong kaugalingon ngadto sa tanang mga katawang Pilipino nga kung dunay away batok sa korupsyon o dunay mga pagpaningkamot, mutalaw, mudawat o salapi, aron nga magmalipayon ang inyong kinabuhi. Mauba day na ang patakaran, mauba day na ang pamantayan sa atong mga pagpaningkamot diri sa kalibutan nga tungod lang sa salapi. Mahaylo na ang matag-usa kaninyo. Kamong upat nga walay mga ulaw, walay mga bayag, mga puti ug itlog. Maunay inyong ikapanghambog sa inyong mga anak sa sunod nga mga henerasyon nga ing-ana ang mga marines, tibuok Pilipinas, musukol kadali, muatras, mudawat og kwarta. Ing-ana ang inyong ipanghambog, sir. Grabing uwawa, duha kuno kabulan ilang gitimbang-timbang. May gani kay wa umabot og unom kabulan. Duha ra gyud kabulan ilang gitimbang-timbang. Og ningon sila nga naliwanagan, nahayagan mga anghel sa langit, nakita namo og nakita namo nga kinahanglan musulti nami sa kamatuoran kaning upat. Musulti kaming upat, musulti na sa kamatuoran og dili na mamakak. Wa mo ma lipong, sir. Purya gaba mga klase nga mga marines karon pa ko nakadungog nga usa ka marine ing ani di ay ang mga binuhatan ing ani di ay ang mga marines sa atong nasud karon way mga bayag mga puti og itlog way mga dali rang mahadlok og dali rang mudawat og salapi matod pa ingon pa nila even si Attorney Baligod nagingon gayod nga 20 to 25 million pesos ang offer. Dunay mga text messages, dunay mga pagpanghaylo, recorded nga mga messages hangtod niabot sa punto nga nipaligtad na gyud. Ing ane ba di ay ang pamantayan nga inyong ihatag sa umaabot nga mga henerasyon ing atong nasod aron nga makita nga kining atong nasod wa nagipaglaom. Aron nga makita sa sunod nga henerasyon nga pasagda na lang pod ang atong nasod, dili na makig-away, wala na ipaglaom. Kanang mga kausa nga ipabarog, wa na ipaglaom. Tungod kay ing-ane na kahuyang ang mga musukol o mutugan sa tinuod. Mga kaigsuunan, sad yun ko kaayo. Very, very sad. Nakita na ko unsa di ay ang kahimtang sa atong mga marino. I said, way mga bili. Bag-o kuno nila nga affidavit, ingon sila, Dili kuno tinuod nga ang original affidavit lakip si Presidente Bongbong Marcos, si Congressman Martin Romualdez, o si Saldi Co, o uban pa. Unya, ang nakapait kay kanikunong ilang gibuhat, kaning ilang gibuhat is but really kusang loob, voluntary. Wow! The best yun kayo paminahon, voluntary ang ilang gibuhat aron tuuhan sa mga katawhan. Apan, ila pag yung gipakapinan pag yun nila ang ilang mga pulong. Ningon pag yun sila, ang ilang uban nga mga kaubanan, naghuna-huna na kuno. Kadtong 18, nakuha ag 4, 14, naapag yung kunoy part sa 14, nga naghuna-huna na kuno, nga musabay, muuban kanila. Awa na po ilaing hinungdanan akong musabay. Sigurado na yun na. Sigurado na yun ang tumataginting na salapi nga muranig mga Judas, wagi kalainan sa panahon ni Kristo nga mga Judas nga ibaligya ang atong Ginoo tungod lamang sa pipila kat mataginting na salapi. Gibaligya nila ang atong Dios tungod gibaligya ni Judas ang atong Diyos, maupod ni kaning mga klase ng mga tawhana, wag yung kalainan eh. Very the same, mug yun sir, wag yung kalainan. Pariha ragyod mo sa gibuhat ni Judas. O pasaylo ako mismo moingon ka ninyo, kamong upat, maumo ang mga bagong Judas sa atong nasod. Sige naman ta, maigo ang mga Judas. Apan karon nadugangan pagyod og laing upat ka mga Judas, kamo gayod ang mga pag-ung Judas sa atong nasod. Mga kaigsunan, doon ay daghan ng mga reactions. Ombudsman Boying Remolla ni-react. Ambot og tinuod bapod ni Ombudsman sir. Ambot og tinuod bapod kaha ni nga imong pailan og kaso kining napulog walo ka mga kanhi mga sundalo. Human kaning upat sa mga napulog walo, kaning nirikant, kaning nibawi sa ilang mga statement. Kay murag di man gyud katuuhan ng pronouncement sa atong ombudsman. Ingon pa niya, they will be charged. They will be charged as part of the accused. Pariho ra ni sila, kinahanglan pailan og kaso, kauban ang mga akusado og kay ang akusado apil man si Martin Romualdez, therefore kaning upat usab pailan kuno og kaso. Hala paile sir, ko accused naman kaha na sila, pakita ami kuno nga tinuod ng imong gipamulong kay basin baya part rapud ni sa usa ka drama nga kunuhay pailan og kaso si Martin Romualdez, nga kunuhay pailan og kaso kaning upat. Apan sa himan-himan pa ngadto sa katapusan iabsuelto ra usab di ay sa ombudsman. Pakita ako no may nga tinuod ng imong gipamulong sir. Palihog kuno. Kasi ingon pa niya, kaya nga hindi sila chinards, wa kuno sila pailig kaso kaning upat tungod kay testigo sila. Apan karon aksesoris naman sila sa usa ka krimen, kauban naman sila ni ana nga krimen, ni cover up naman sila, ila namang gitakpan ang maong krimen, nagrecant naman sila. So kauban na sila karon nga pailan og kaso. Mao kuno ni ang kahimtang ni ining upat ka mga ex-marines. Og gidugangan pagyod ni Ombudsman Remolla. A recantation is found upon by the courts. Dili tuuhan sa mga korte kung murikant ang mga testigo. Of course, nakasabot na niya na kay sigurado man yun nga doon nagyoy hinungdan nga nung nagrecant o ang pinakabugat yun nga hinungdan mga kaigsunan sa recantation. Sa akong experience, sa akong kinabuhi, ang pinakabugat yun nga recantation nga ihemplo ni Ana nga rason, maugayod ang salapi. Wag yun lain ni Ana. Wag yun sir, wag yun lain. Bisag unsaon pa natong analyze. Unya, sa dihang gipressure si Ombudsman Boying Remolla, Gipangutana siya, kanabang ilang recantation, kanang ilang pagbawi sa ilang mga sworn statements. But by pasabot niya na nga sabto na dayon nga ang ilang mga gipanulti mali, sabto na dayon sa korte, nidugang gayon si Boying Remolla, "No, it does not. It does not." Afterthought na yan eh. It is an afterthought. Hinaut unta, sir. Kay ingon pa sa usak ka nagpaniid gyud ning atong kahimtang sa Pilipinas karon, na puno kuno karon ang mga prisuhan sa mga katawhan, sa mga lumulupyo nga musulti batok sa administrasyon. Apan wala kuno gayoy bisan usa nga apil sa krimen sa pagpangawat nga naa na karon sa prisuhan. Naiisa bag-o pa lang kanhi senador, perting luwasa na gyud, gipapiansa. Senator Marcoleta kay kontra sa politika, hangtod karon tuwa sud sa prisuhan. Senator Jinggo Estrada, tuwa sa sud sa prisuhan. Pagkabati ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva og Senator Escudero nga ops sila nang isunod, buto, bali diretso. Unya karon kay ni barog mangyod sa insakto nga pagbarog si Senator Loren Legarda, birahan na pud siya og ang iyang anak. So atong paminaw ni kung unsay mahitabo. Basta one of the comments nag-ingon yun nga napuno kuno ang mga prisuhan karon sa mga musulti batok nini nga administrasyon og luwag kuno ang prisuhan. Wala gayud kuno'y nakasulod sa mga kaalyado nini nga administrasyon. Ingon pa ni Boying Remolla, hostile witnesses kuno sila karon, dili na katuuhan. Apan mga kaigsunan, si Attorney Levito Baligod, ang counsel, ang abogado ni ining napulog walo, lapug upat na lang eh. Baguhay pa lamang, gipailan ni sila og kaso kaning napulog walo, apan gitangtang na ang kaso sa napulog sa upat, napulog upat, 14 na lang ang nafailan og kaso karon. Napriso tuod ni sila kadali, mga kaigsunan, napusasan. Unya balita na ko murag kaganiha, mantingali August 8, Saturday, na libre na ni tanan sila, nakagawas na. Tungod kay nanawagan yon si Attorney Levito Baligod kagahapon. Ingon siya, "Appeal for public support regarding the stalled bail processing of a group he referred to as the Brave 14." Balikon ako mga kaigsunan, kagahapon frustrated na si Attorney Levito Baligod kay napusasan ang napulog upat ka mga Marines, unya gilangan-langan kuno kini pagproseso ang ilang piyansa aron nga sulod gayod pasok sila Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes na maasikaso. And it happened to me before. Nahitabo yun na sa ako nga gidakop ko sa sala nga dewa yun na ako nabuhat tungod sa politika din na sa dakbayan sa Butuan. Gisulod ko Biyernes, giproseso tungod kay wa naman ko'y kapaingnan, di naman ko makapiyansa, di na ko makalihok. Niabot good in town kog Lunes, ayha ko nakagawas in town. Apan pagawas pod nako, gisunda na pod kog lain nga kaso, gidala ko dito sa Sibagat another 11 days sulod gyud ko sa prisuhan. And this happened to me. Kaning mga ing-ani nga mga strategy, isulod kag Biyernes, langan-langanon ka kay tingali nahadlok pod ang huwes, o tingali dunay mga hinungdan ni ining alawom, dunay mga pressure ni inigikan sa taas, o ang nahitabo dili gud nila palusoton ang piyansa og dali tungod kay gusto nilang langanon aron bation gyud ni sa napulog upat ka mga Marines unsa kapait ang ilang gisubay nga kinabuhi tungod kay nahimo silang kritiko ni ining administrasyon. Grabe no, mga kaigsuonan. Ingon pa ni Attorney Levy Baligod, Doon ay mga ebidensya, mga text messages, mga voice recording. Pag matuod nga kaning upat ka mga sundalong nagrekant, gisuhulan, bribe, gisuhulan. Ang nakanindot nga suhol kay sa primero kuno nagsugod nig 5 million. O, bali na mo, na ay 5 million. Wa man sila maminaw, gihimo ning 8 million. Unya wa man gihapon mo saler, gihimong 10 million. Unya wa man gihapon mo saler, gihimong 15 million. Wa man gihapon mo saler, kanikaron 20 to 25 million na daw. Doon ay mga recording ni ini mga kaigsunan, kitang mga bulanon, ato ning timanan. These people, kaning mga tawhanan eh, nga mga lampingasan, nga walay mga batasan, kaning upat, kaning mga mastermind ni ining pagpangbali, gamit ang kwarta, ato ning timanan. This happens because of this administration nga nagabuhat sa mga lakang nga pugngan gayod o dili gayod mo gawas ang kamatuoran. Mao ni ang tinuod nga ng hitabo karon sa atong nasod. 5 kabulan ni sila nga mga kaigsunan, 5 months kani silang gipangulitawhan nga bali na in town mo, niya na'y kwarta dire. Kung di pagyod, hadlo ko ng pamilya, hadlo ko nga patyon. Ah, ang asawa, ang pamilya, siyempre mga anak, mga hadlok. Wa na siguro ni kaagwanta. Ni yield ni sa temptation. Laliman malampung kag 20 to 25 million, sa dihang nahimo ni silang mga ex-marines, sa dihang nahimo ni silang mga marines sa sulod sa pila ka tuig, wa man siguro ni sila mukitag 25 million sa ilang pagpanerbisyo sa gobyerno. Pila na may sweldo atong una, 20,000 times 12 months 240,000, ingno nato times 20 years that is 400,000. My God, perting layo ara. Ingno nato bisag nikita sila. Nikita sila og ingno nato nikita sila 15 million sulod sa ilang pagpanerbisyo sa gobyerno. Layo ra gihapon sa 20 to 25 million. Layo ra gyud perting layo ana. Natintal gyud. Nya nitug-an kaning upat ngadto kang attorney Baligod. Ningon nga dugay na kuno nga may mga tawo nga moduol sa ila. Apil pagani kunong moduol sa ila ang mga barangay officials, pressured sila, gitutukan silang maayo, giingnan, tumahimik ka na lang, delikado ang buhay mo, pati pamilya nila natakot na rin. Mao ni ang gitug-an ining upat. Nigawas ni karon kay tuwa naman, nibaligtad naman. Ah, grabe. Inout unta nga Ginoo ko. Tanawa na yung tao ni nga nasod kung naunsan na ni. Grabe na kadaghan ang mga panghitabo nga di na gyud masabtan. Grabe na gyud. Good evening to Comrade Arthur Kuha. Tol, good evening. Salamat kay Tol sa imong pagpaminaw. Thank you so much. Unya, gadto kang Aster Doy Sabas. Pagay ko, okay na. Mga kaigsuunan, ni sabay po ni si Senador Erwin Tolfo. Sabay po siya. Wow! Kanim ngilngig po ni nga grabe po kababairo nga senador. Nga grabe po ni nga pagkakurap. Grabe ni nga kakurap nga senador. Sabay po siya. Muni iyang pamahayag, nindot paminaw mo. Mura pong korek. I am not surprised. Hindi naman siguro kaliwat kanan ang demanda nila kung totoo mga sinabi nila. Pero salamat sa Dios at naliwanagan ang isipan nila. Ang animal nga senador, gigamit pagyod ang Dios. Gamit pagyod ang Dios. Salamat sa Dios at naliwanagan ang isipan nila. Mga kaigsuunan, kini si Senador Erwin Tolfo. Naningkamot yun ni nga dili na dunggon sa Senado kadtong flood control skandal, kadtong korupsyon sa flood control. Naningkamot yun ni. In fact, baguhay pa lamang, nagkasinabtanay na nga i-turn over na gayod ngadto sa ombudsman ang kaso kaning flood control anomaly turnover na tanan ang mga records sa investigation sa sa Senado, ang mga records tanan turnover na sa ombudsman ang tanan-tanan nga mga ebidensya aron nga siyempre there was a time usa sa mga testigo or affidavit nga giluwatan sa napulog walo nag-ingon nga involved si Senator Erwin Tolfo na kadawat og maleta, na kadawat og million-million nga peso nga salapi gikan sa flood control. And of course, hadlok mangyud ni nga ma-mention pa din ha sa Senado ang gibuhat na ningkamot kay siya man ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga ginganlan magani ni karon og Red Ribbon Committee. Preso naman si Marcoleta, di naman yun ni makatingog. Unya ang tanan mahadlok naman mo batikos, turnover na lang sa ombudsman. Aron nga hilom na ang tanan, maunay ang klase sa Senador Erwin Tolfo nga atong gibutaran ni atong nilabay nga eleksyon. Maunay ang senador nga nindot kayong manulti. Pertingil ngigag yun. Apan, poiragaba nga senador. Maura ni senador nga ang tip kuno, ang tip sa babae nga iyang gika-table, nga iyang gika-uban o sa kagabi, mas dako pa. Pila to? 250,000 pesos? Mas dako pa sa salapi nga ni adto kang Mary Grace Piatos nga kanang subject sa investigasyon karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. 250,000 pesos, sir. Tipra na! Senator Erwin Tolfo, mauni ang senador nga atong gipili. Mauni ang senador nga sa dihang imbestigahon pag-ayo, unsang nanghitabo gayod sa flood control, naningkamot yun nga dili mo gawas ang baho o makita nga part siya dito ni dawat sa salapi. Unik ang klase sa senador nga atong gibutaran ni atong niagi. Karon, lisod yun katuuhan nga kaninga senador, lisod yun katuuhan sa iyang mga gipamulong. Nya, sa among tanaw, sa atong tanaw, laglagan ra yun. Panghadlok aron maglaglagan. Nisabay pod karon si former Senator Antonio Sonny Trillanes. Ingon pa niya, sinabihan ko na ang aking abogado na niatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan. Ay, na isinampa ko laban sa kanilang apat. Bilang dating sundalo, nagsisimpatiya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan sila ng mga taong may madilim na layuning political. Baligtad man na kani Senador Antonio Trillanes, sir. Grabe man yun ni kabaligtad. Mga may madilim na layuning political. Gipahimudsan ra kuno kining upat. But ni mo ipasabot, sir, nga ang tanan nga gipamahayag sa napulog walo, baka katong tanan, asa mangyud ay padulong katong mga salapi nga klaro man kayo nga gipangkarga, gisulod sa mga helicopter, gibutang sa mga van, gibutang sa mga SUV, sa mga sakyanan nga mga nindot, sa mga van nga mga nindot. Asa man dayto paingon o kinsa mangyud nakadawat ni adto? Sao naman ni nato? Kinsag yung kahe nakadawat kay ingon mang yun si former Sonny Trillanes, senador, kani senador, Antonio Trillanes. Gisakyan ra kuno kining upat, gitagaan og mga pasalig, unya layuning political ang hinungdan, mo kining may madilim na layuning political, mo kuno kining napugos katong upat, pagtestigo nga aduna gayoy bakak nga gipanulti nila napugos kuno sila pagsulti ni adto kung karon ningon sila baka kadutanan katong ilang mga pamahayag. Senator Trillanes ba, Pastilancer, ayaw pod maghimo ang mga bugo. Kinuo ko sir, di man in taon bugo ang mga Pilipino nga di makasabot niya ng inyong gibuhat. Siyempre, kung usa ka sa mga nakadawat sa salapi, maning kamot gyud ka nga dili mo gawas ang kamatuoran. Perting lipaya gyud nimo nga nisulti na ning upat nga bakak. Apan, ang problema niya na sir, unsaon pagkumbinsi sa mga Pilipino nga wa mo'y apil sa pagdawat sa kwarta o wag yun mo nakadawat nga klaro o tataw manggayod nga niingon kining napulog walo sa ilang affidavit nga isa ka sa nagdawat o salapi nga ang uban niya na imong gibulsa o ang uban imong gihatag ngadto sa ICC. International Criminal Court. Mao man ang gipamahayag sa ironya, unsaon man mo pagtuo sa imo nga kanang imo karong gibuhat o sa kakausa. Kausa kana sir sa pagpangita og kwarta. Kaning gibuhat sa napulog walo sa sinugdanan, wa man ni sila mangitag kwarta kundi ang kamatuoran. Klaro og tataw gituuhan sila sa mga katawan hangtod karon. We believe the 18, 14 na lang. Unsa na may nahitabo ni Senator Trillanes, wa na may prinsipyo, wala na'y kausa. Sir, sa sinugdanan, nibilib mi sa imo, apan karon among nakita, ni sabay naman ka sa sistema sa panggoberno. Sabay, kay nindot ang musabay, bay. Pare, pag sumabay ka, marami kang pera. Pag ayaw mo, hindi ka sasabay, wala kang pera, habulin ka, magkakaroon ka ng problema, sabay na lang. Dugangan pag yun niya ang mga pamahayag, mga kaigsunan. Hope that they have learned their lessons and look forward to the other ex-soldiers doing the same. Nga unta, nahigmatana na, nakapakita na sila, doon na leksyon nga niabot nga to kanila, hinaot puntang nakasabot na sila, mo ni pamahayag ni Trillanes, luod kay nga pamahayag. Unya, naglantaw siya nga sumaabot kaning uban pa nga mga sundalo, musulti po batok ni ining ilang gipamahayag sa primero nga affidavit. Sana ay matutunan silang mabigat na leksyon sa mga nangyayaring ito. Umaasa rin ako na maliliwanagan din ang iba pang ex-soldiers na hanggang ngayon ay nililin lang pa rin. Ikaw man ang mangilad sa mga tao, sir, dili man ang mga ex-marines. Imposible man yun na, sir, nga sa kadaghan sa salapi, wa man yun tumahaylo katong napulog upat. Imposible man ang atong baligtaron. Kamuman ang naglingkod sa gahom karon, sir, pagkadako nga posibilidad nga naagayod kaninyo ang pagpanghaylo o pagpangilad sa mga katawhan sa tibuok Pilipinas, mao kana ang kamatuoran. Dili nga inyong baligtaron nga kadtong nibaligtad na makak sila sa sinugdanan o karon na hayagan na sila o dunay na nakita nila nga manindot nga kahugmaon sa mga katawang Pilipinon tungod sa ilang mga pamahayag, mga simbergwensa nga mga marines, mga balasubas ng mga marines, luod ng mga marines, naghugaw-hugaw lang eh sa ngalan ng marines sa tibuok Pilipinas. First, Pastilan sir, kanhi mang takasundalo, naaman nung takay kausa ni Adto, di naman ni kausa ni imong gipangita karon sir. Nawa naman ang kausa, nipuli naman ang kwarta. Mga kaigsunan, sa whistleblower ba ya, nag-ingon, $2 million na dawat nadawat kuno $2 million nadawat ni ining kanhi Senador Trillanes. 2 million multiply nimo nag 60 sayon ra kayo 120 million pesos asa ka ni paingon. Og mga kaigsunan, ni sabay pagyod si Robert Ace Barbers, kaning gikan gyud sa amo Pastilan sa Surigao del Norte ni. Maing laki ni sa panahon ni Presidente Duterte, perting maayo kay ni mo suporta og mga statement ngadto kanhi Presidente Digong Duterte og kay wa naman say matiti. Karon kay wa naman sa gahom ang mga Duterte, di naman makapirma, di naman makapirma o mga project nga moabot ngadto sa Surigao del Norte aron mamahimong panginabuhian ni ini nga klase nga mga congressman. Dautan na ang mga Duterte, niya na dahil siya, ingon siya, "The only thing I can think of is probably conscience." Wow! Nakonsensya ang upat ko, no? Because apparently, sa kanilang pagrekant, pinangakuan sila ng kung ano-anong mga pangako. Pero ngayon, it seems na lahat ng pinangako sa kanila nagkaroon ngayon ng paglalahad ng katotohanan dito. Putragis ng mga klaseng mga opisyal nato sa Pilipinas. Pulos na lang ni pamakak ng ilang gibuhat. Muingon dayon ni sila nahayagan sa ilang pagrekant. Mao na niyang kamatuuran na konsensya na ang mga animal. Unsan taon mga konsensya ng lintek? Unsa gud tay konsensya na ng inyong gipangbuhat, sir? Kami nga mga katawhan nakakita kung unsa ang inyong gipangbuhat din ha. Giagwanta ra namo tanan bisag luod na kayo sakit na sa mong dugan, wa man gud mi mahimo. Dawaton na lang ang tanan kay mao man ang nanghitabo karon sa atong nasod. Pero perting paita na gyud in town, sir. Grabe na kapait. Gusto naming musinggit. Kusog na singgit. Muingon na mi, panghawa na mo diha, uy, pang-resign na mo, or muingon na gani mi, mga matay na unta mo. Yan to si Bongbong Marcos, bag-ulan sa usa ka lugar, gisinggitan sa mga bata, mamatay ka na, makras na sanang helicopter, pastila, grabe ka uaw kayo, unsa nang hitabo sa atong presidente. Ingon pa niya, recantation was because of broken pledges and conscience. Konsensya ko no, o kaywa man matuman ng mga saad, unsa man gud tawo saad nga ihatag ana sa ila, sir? Asa man in town, banguha na silag salapi ipanghatag sa ila nga, oposisyon man ni karon kaning inyong gidaog-daog din ha? Asa man tao na sila manguha o kwarta, kung kwarta man galing ng gisaad anang mga Marines? Na may 14 nga nagpadayon pagbarog sa mga kausa, wa man in town tingali na pasultiha ko no nag gitagaan ba sila og salapi? Nga gipugos ra sila, dunay mga pangako, aron nga muhatag og testimonya, muhatag og affidavit, batok kang PBBM, batok kang Speaker Maltes, batok kang Saldico. Unya, wa kuno magmaterialize ning mga commitments. Karon kay wa man magmaterialize ang mga commitments, so gusto na lang nila mo retract. Unya, moingon din sila nga move forward, musulti na mi sa kamatuoran, nahayagan na gyud mi, niabot na gyud ang mga anghel gikan sa langit, nihatag kanamog kamatuoran og nalipay mi karon, nagsulti na mi sa kamatuoran nga kadto tanan nga among gipamahayag pulos kadto mga bakak. Wow, perting din dota gyud. Ginoo ko. Brad Arthur, thank you kayo, Brad. Joel Redoctor, Brad Joel, thank you kayo. From Edgardo Autara, good eve, Idol. Gibayran din ng upat ka Marines. Sa ato pa, nabalhinan sila sa malitang kwarta. Thank you, Ed, for the comment. Rex Denver, Sara Duterte sa 2028. Sara Duterte yun. Munang August 8, 2026, si Sir Johnny Buduan, ang kaning ilang mentor, ang ilang team leader sa mga Marines. Ingon pa niya, "Hindi ako nagkulang sa inyong apat na lagi ko kayong pinagsasabihan na pag-isipan muna ninyo ng 100 times ang inyong papasuking pagrekant. Sana hindi ninyo pagsisihan ang inyong pagbabaligtad at sana hindi kayo pabayaan ng mga sumuhol sa inyo. Unta, di yun mo pasagdan sa mga nihatag og suhol sa inyo." Wa kuno saya magkulang si Sir Johnny Buduan, wa siya magkulang sa upat sa paghatag kanila og mga advices, kanunay nga pagtambag, huna-huna sa ninyo sa makadaghan kanang inyong buhaton 100 times kanang inyong sudlan nga pagrekant kay basig pagabot sa unahan magbasol ramonya ng tanan. Sa ka ex-bodyguard, ningon po, "Dapat hindi kayo nagpasilaw, hindi nyo pinagpalit ang ating pinaglalaban ngayon para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak. anong klaseng mga Marines pa naman kayo, sinira niyo yung imahe ng Marines. Baliko na ako. Dapat hindi kayo nagpasilaw, hindi ninyo ipinagpalit ang ating pinaglalaban ngayon para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Anong klaseng mga Marines pa naman kayo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Inyong gidaot ang imahe sa mga Marines. O si usa ka mga Marines, George Villalun Jr. Sila, desisyon nila yun. Pero kami, buo ang loob naming panindigan. Namin natutuo ang sinasabi namin. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana pag-isipan yung mabuti yung sinabi nyo. Retired ka na marin, pero ano ang ginawa mo? Nagpadala ka sa pera, sana inisip mong mabuti yung kasama mo. Muna, pero timpaitag yun. Mga kaigsunan, padayon tao sa unahan. Kaning nang hatag bitaw nato karon o naghatag nato problema, bisag unsaon nato analyze ni bisag ordinaryo, with due respect sa tanan ng mga nagpaminaw ni ini karon kaning atong argumento, kaning atong komento, pasaylo ako ninyo ha. Perti kadaghan ng akong mga gipangutana. So many people nga I interviewed during the past days, unya halos the same number of people ni ingon gyud, wa na gyud may kasabot nini nga klase nga panggamhanan, sir. Wa na gyud. Zero. Tanawa ra, mga kaigsunan. Unsa nay giabot sa atong nasod karon? Updates ni. Inahan sa usa cold hopper nga napusil, ingon siya, wala may gipusil ang akong anak nga nang hold up lang. Tanawa raon sa kabaligtad na nga klase nga inahan, unsa na'y nahitabo sa utok ni ini. Ingon niya, wala may gipusil ang akong anak, nang hold up man lang ang akong anak. Buntag sa'yo, madaling araw, kadlaon pa, mulakaw na akong anak para mang-hold up o mga pasahero sa jeep. Pareho sa kanunay niyang ginabuhat, nga pagpang-hold up. Apan gipusil siya, bisan og wala man siya gipusil, nang hold up laman unta siya. Sa naman tao ni atong nasod karong ginuukok. Tagalog man yung mga kaigsunan, ako ning Tagalogo na, ina nang hold upper na baril, wala daw binabaril yung anak niya na nang hold up lang daw. Madaling araw, umalis ang anak ko para mang-hold up ng mga pasahero ng jeep, gaya ng madalas niyang ginagawa. Binaril siya kahit wala naman siyang binabaril. Nang hold up lang siya. Wow! Madam, naunsa naman tao ng imong utok. Kalami, bagyo kayo ni imong pitkan balibali ng imong dalongga. Oy, pabuyag mangkag, madam. Gikang kang runa, himpayan manozor. Mag-inang binaril sa labas ng hotel sa Makati. Isa patay. Sa GMA News, pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang lalaki at kanyang asawa ng mga dimotorsiklong sa Larin sa Rodriguez, Rizal. Ang dalawang biktima, pinagbabaril sa harap mismo ng kanilang mga anak. Mauna ni karon ang Pilipinas. Si Attorney Rofil Banyok, grade 8 student, gitabangan og kulata sa unom ka mga estudyante sa Mactan National High School. Sa CDN Digital, 21 years old nga estudyante sa kolehiyo, patay. Gidunggab sa kanhi niya boyfriend sa Puro 4 Barangay Poblasyon, Cebu nga Cebu. Sa Wonders Radio Cebu, balita ni mga kaigsunan, grabe kakatauanan kay ni, 36.12% kuno nga pagkunhod sa mga focus crime incident sa Tibok Nasod sa bulan sa Hulyo 2026. 36.12%. Gross domestic product growth rate, mga kaigsuunan, 2.3% ang atong pagsaka sa ekonomiya sa unang unom kabulan sa atong nasod. Apan, ang investment, mga kaigsuunan, negative 9.2%. nanaog negative 9.2%. Economic activities, bagsak, mga equipment, machineries, manufacturing, ug uban pa sa negosyo, bagsak. Tungod niya na, ang kaugmaon usab, ang ugma pod nako, siguradong ang ugma pod nato, siguradong mubagsak. Kay bagsak man ang investment para sa umaabot nga pagsaka sa atong ekonomiya. Household consumption, 2.8% growth. Ang government consumption, mga kaigsuunan, ang nagtaas ra gyud, 8.3%. Apan ang pangutana, asa pa ingon ang 8.3% kay government consumption man kini. Unsay ipasabot nini nga grabe man kataas ang government consumption, ni paingon bagayod ka kini sa katawan o paingon kini sa mga anomalya, paingon kini sa mga makalilisang nga corrupt nga mga public officials, morning ni abot og 8.3% ang government consumption. The rest, GDP growth rate, investment negative 9.2%, economic activities bagsak, equipment, machineries, manufacturing bagsak, household consumption 2.8% lang. Mao ni nga imposible gyud nga kaning 8.3% nga government consumption dili nato ni buhatan og kolor, siguradong ang tinuod niini kaning 8.3% ni dako ni nga government consumption tungod kay dako kayo ang niadto sa mga bulsa sa mga politiko, sa mga corrupt nga mga official nining atong nasod. Tanawa ra, report dayon 36.12% pagkunhod sa mga focus crime incident sa tibok nasod sa bulan sa Hulyo 2026. Mao ni ang report sa mga kapulisan. Pero tan-aw ni mo ang mga comments dito, magrabing makalilisang mga katawa, grabing makalilisang pagpanaway nga dili og dili gayud kana tinuod ang tanan. Mga kaigsuonan, gikan kang Lucena Baclayo, good evening sir, always minaminaw sa imong programa, God bless. Good evening Lucena, Lucena. Mga kaigsunan, pasa ta karong gabi una sa question and answer. Ngano man? Sa that would be on August 22. Giprograma nato nga ang tanan natong mga discussions karon hangtod sa August 22, usa lang kapangutana ang atong ipagawas sa August 22, that would be two Saturdays from now, apan ang premium nini mga kaisunan, ang unang nagbutang, ang LCTing Construction and Development Corporation, naghatag og 5,000 pesos. Tingali mo sunod pa ang uban nini ng mga mahimong interesado. Good evening at to kang Lawrence Ting, usa ka dako kay nga contractor, a billionaire from Butuan City. Usab ngadto kang FHD Construction and Supply sa akong igagaw si Francis Hubert Dorico. Unya usab KNC Builders sa akong best friend usab si Clark Huson og sa iyang kapika sa kinabuhi si Christine Amor Huson. Good evening kaninyo. Murag dako-dako nga premyo ang ihatag nato. Akong tanaw nini pinakagamay mga 7,000, pinakadakupod nga 10,000, usa lang ka premyo, one time nga premyo mga kaigsuunan. Palihog lang, ayuhan ninyo memorize tong ako mga ipang discuss kay posible ra ba gyud nga dinakuhaon. Unya focus pud ta sa mga kinabuhi sa atong vice presidente about sa iyang nanghitabo karon sa impeachment. Ato pud nang lakbitan sa 22. Lagmit din hapod kuhaon nato ang pangutana nga akong ibato nga na kaninyo. Mga kaigsuunan, thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Murag napupos naman ang atong takna sa atong programa, ang kagamhanan nato karon. Daghang salamat kaninyo tanan, nindot gyud ang nanghitabo sa ato karong gabiuna. Daghan kong napaambit kaninyo, especially kaning nanghitabo karon sa pagbalin ining upat ka mga tarantado nga mga ex-marines, sino outpunta nga pasayloon ni sila sa mga katawan o pasayloon sa labawang makagagahom, kay kaning ilang gibuhat pagtrampas ni sa atong nasod, pertigyog ka pa nga bakako ni nga klase nga mga ex-marines, gahugaw-hugaw ragyod ni kinuo ko. Sige lang, padayon lang ta, hinaot ponta nga magkasinabtanay ratapuhon, pagabot sa higayon, dool na lang mga kaigsunan, 1 year and 9 months na lang, wala na gani, mag 1 year and 9 months, pizza noybi naman siguro karon otso, matter of 1 year and 8 months kapin, pinili ay na, init na ang politika by 2027, tingali, sa sunod, nga presidente malibre na gayod ang atong nasod. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi ka na itong tanan. Dalaygo ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino.
1: Maukanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi. Ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buha. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropos sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropos mga higala, gitawag kani siya male menopos. Now, karon kaning giingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung adto tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, maka tagkahasol sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
5: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mga DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Mapamati ha, mga lalaki, unsa kanindot kun naay supplements? Unang-una, kun naatay supplements nga ginainom, dako nig tabang mga higala pag supply sa vital minerals og essential nutrients sa atong lawas para nga lig-on og basko nga atong lawas. So kinahanglan nagid tay mga kanon mga higala nga taas og antioxidants, vitamins and minerals. Karon kun dili ta makakaon ana. Kay ngano? Ang atong kanunay ginakaon mga mantikaon nga mga pagkaon. So apektado na labi na gyud sa mga nagkaedad na nya ganahan nga ay untag maarang-arang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning atong DTX 500.
5: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Karen, Sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty She. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty She. Magiging healthy po talaga kayo.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Gikaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty She. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty She. E mo man yung pangontra na ito higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas o antioxidants. Sa mga ga-experience o andropause mga higala, which is maapektuhan na giyod, no, ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 o Mighty C din. Then, og tulog mga higala, ingnon din may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
9: DTX 500. Sir, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
8: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Health alert.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
13: Hi Carly! Mabuti naman.
12: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
13: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
12: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
13: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
12: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
14: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
21: The Generics Pharmacy.
20: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
22: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
23: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. O ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Strong sa una,
19: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
26: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
27: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
26: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest alang sa dugang kasayuran. Text

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ng mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna. 100.9 FM, Radio Ubay, 95.9 FM, og 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: YY Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sa sila'y sangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng atag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.
2: DTX 500.
3: Ah, sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
3: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
2: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
3: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Gi-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
2: Salamat kay Miss Jan ha.
3: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness everyday.

0: Parang tama yung galas itong tulumano. Nagatusong oras. Doon na tayo 38 minutos sa milabay sa alas 10 sa kagabion. Good evening sa itong mga nag-view sa Facebook Live ni Lourdes Rason Nabe. Diha nagpaminaw sa Sierra Bulyones ni Chidoro Cahilog, watching from Seoul, South Korea. Buboy Inking, watching from Puro Cuatro, Cugon, Tagbilaran City. Ni Dodge D. Asis, mayong pagpaminaw sa Abukay Sur, Sikatuna. Good evening. Atong i-contact ang kapulisan di Aslong Sus Kalapi, kay Duna Poy Kunay.
1: Hello, good evening. This is KMSG. Sir, Kalapi Station. Help you, man, sir.
0: Mayong gabi eh, sir. Si Allen Doidorani sa Station DYRD sa Tagbilaran by Night.
1: Yes, sir. Good evening, sir.
0: Oo. Doon na tayo na basahan sa social media nga doon ako noy nadawat na po nga kining gipakatap nga mga impormasyon nga doon ay pagpanghulga sa pagpamusil sa eskwilahan sa
1: Kalapi. Standby, B1, standby. Yes, sir. Nag-ipulsir sa itong mga eskwilahan na ron. Muna mo na na trending na ng mga eskwilahan nga na yung ipakatap nga mga ingana, sir.
0: Unsa mga eskwilahan na kuno, sir, sa inyohang nadawat nga report?
1: Dire sa kuan, sir, may Bunbun Elementary School.
0: Ah, Bunbun Elementary School. Mm-hmm. Unya, yes, ano saan minigi post sa social media? Bago lang?
1: Mga last week siguro, sir. Last week. Eh, natong pag-on man ang pa-blattery ang maestra pang city size.
0: Okay. So, pero hantod ron, walay verified nga kuan reports bahin ani
1: kanangi wagi adtoan gyud sa among mga personal investigator sa rito kung sa kuan
0: inya
1: may masig
0: inya
1: ya wala ni gatiman din ang ka post mo fake account lang ba dami account ra dami
0: account
1: so ta mo lisod mo kuan na kuan determino sa nang kawhan na lagi.
0: Pero wa ninyo gi coordinate ganto sa cybercrime division para ma suta ni ginsay gapaluyo aning dummy account, sir.
1: Amo nang ikuan siguro, sir, forward sa among investigador may forward na, sir, ato cybercrime unit sa kuan HQ, sir.
0: Pero yeah. So far malinawon ra ang tunghaan, sir.
1: Yes, sir. Manilawan na, sir. Ang coordinate na po rin sa barangay, sir. Ngayon na may pong assistant sa barangay Tanod nga kung klasihan, mapadyutihan dito barangay Tanod din. Rubinga na mo ito. San bayan ka dito ang eskwila. Maong eskwilahan, sir.
0: Okay. So, para masiguro kay hindi po ang ngay kumpensaan, bisan o guan. Sakay-sakay ra ba? Pero kinahanglan yun nga. Seryosohon po, no, sa itong mga...
1: Mawagin, sir. Ano itong action, sir, kay Basin, dahil wata kay Bao.
0: Lagi, wata mahibaw sa panahon ron ba ya?
1: Sir.
0: Sige. Salamat kayo, sir, sa pagtubag. Ug mayong gabi, eh. Thank you kayo.
1: Mayong gabi, sir. Salamat, sir. Mayong gabi.
0: So, nauso ni mga igala ning mga mag-post sa social media. Daghay mo sakay or di ba ka, usara ni kabuok, magsigig. Buhat og fake account niya maghimo-himo og nga naaning posting no nga manghulga nga pamusilon no ikaw pante mo pusilan. bitaw so ayo in town pod og kwan ayo in town pod og ingon ana kay daghan ang balaka baya mga ginikanan di mahiluna dito silang balay pa eskwelahon ng ilang mga anak unsa na dito dunay mga si

0: hinungdan sa bayulinting mga binuhatan sa itong mga kabatanunan karon mga higala. So di angay kumpiyansaan. Good evening, Titi Tatad sa Poblasyon Cortes. Itong mga silingan diya sa Cortes, no? May gabiin ninyong tanan. Ilabi na sa New Lourdes, mayong pagpaminaw. Ni Paulito Lito Lagat, watching sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. O niya ni Lily Haynes, mayong pagpaminaw sa abroad, di Tio Pilobisi, Aster Roy Sabas. Pagpanimbaya ni Junriel Masana, Mayor Merrocha di sa Punsud Maribohok o Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buol. Juni Vlog, mayong pagpaminaw. Shout out ni Tia Ataya, Tia Bong Kokilya, Kaninsya Alan Sinyo Abilino Ighot. Good evening usab ni Henry Dano. Good evening, shout out sa kong madir Danny Dano nga dili musipyat sa TBN. Salamat kayo, no? Your Milana Adilad, good evening. Unya ni Maribek Bagatsos, ating paminaw, mayong gabi ihurot. Ni Rex Denver, mayong gabi ipanglaw, Bohol. Dalaygon ang Diyos. Ni Ansoy Comidoy, di asa kanangkaan, Corilla, mayong pagpaminaw. Ni Tiopilo BC, og ni Paul Ninyo Inting, mayong gabi ihabay. Shout out. Salamat kayo, no, sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live, mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 45 minutos sa milabay sa alas 10 sa kagabion. Arita sa itong mga balita sa kauluhan, mga kaisunan, na upat ka mga kanhi bodyguard ni Saldico gikataho nga girecruit sila para mga blackmail. Oy. Atong paminawon ning balita gikan sa kuluhan pinaagi sa GMA News mga higala.
1: Nag-umpisa sa operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Iyan ang ibinunyag ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Saldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live si Mariz Zumali. Mariz!
2: Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys. Kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaligtad na mga dating mga bodyguard ni Saldico. 4 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang punot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion.
3: Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga paswara para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko. Para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Saldico.
2: Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Saldico.
3: Pinangakuhan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Martoreta ang nagsisiguro ng lahat.
2: Ang tinutukoy niya si Atty. Levito Baligod na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligod ang alegasyon ng plano o manong pamba-blackmail.
4: That's ridiculous. I-extort mo sila? Si Martin Romualdez, sino? Mga senador, mga congressmen? That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan.
2: Itinanggi rin niya ang paratang ng mga dating bodyguard na pinangakuan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit.
4: Well, yung sinasabi nilang prinumesahan sila para hindi na sila pwede, kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told

0: everybody, not only the four, but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them.
1: Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat.
2: Magkano?
3: Yun po, 20 to 25 million po.
2: Per person?
3: Yes po, ma'am.
2: Pero walang sasama na doon sa 14?
3: Wala po.
1: Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury.
3: Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera.
1: Kasama sa binawing alegasyon ng kanyang mga kasamahan, ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon.
4: Emil, tatlo lang sa 13 ang nakapagpiansa. Sa ngayon ay narito pa sa Las Piñas City Jail ang kanilang abogado na si Attorney Baligod para malaman daw kung ano pa yung mga remedies na pwede niya magawa para makapagpiansa na agad ang 10 natitira pa na hindi umabot ang pagproseso sa kanilang mga dokumento sa oras ng korte. Emil?
5: Maraming salamat, Mariz Umali.
6: Okay, so mga tumahigala, no? Kuan to, maghumpiang o ginsay sultig dinuod nila ito. Gi-offeran or gi-kuan, gi-blackmail. Nahala. So, atong paabuton, asa na mag-abo, asa na tama ning mga bagman o mga marines, mga kaisunan sa ilhang gipang barugan karon, no? Kung tinuod magani ni silang mga marines, mga kaisunan. Sa laing abahin sa itong mga balita, gustong susihon sa Senado o sa Kamara ang isyo sa Pax Silica. Ani ang dugang detalye sa GMA News.

0: isyu sa legalidad ng pagtatayo ng AI hub sa bansa. May apela naman tungkol dito ang ating ambassador sa Amerika at nakatutok si Bea Pinla.
1: Ginhawa ang ipinapangako ng gobyerno sa Pax-Silica Initiative ng Amerika. Pero tila nabahira ng pangamba at mga tanong ang proyektong sinisimulan na. May ilang grupo nang tumutol sa Pax-Silica. Sabi ng ibang mambabatas, dapat mabusisi muna ang Pax-Silica at ang epekto nito.
2: Baka premature pa pumosisyon, dapat masagot ng malinaw, ano ba talaga ang itatayo? Kasi ang dami-daming haka-haka eh. Data center ba? Semiconductor hubs ba? Dapat malinaw ang full jurisdiction ng Pilipinas. O pagkatapos, ano ba ang pakinabang sa taong bayan talaga? Ano ba ang dapat asahan na kapalit sa lupa, kuryente, tubig, tax breaks pa na ibibigay natin?
3: Tunay na tanong ay hindi kung gusto ba natin ng investment, ang tanong, handa ba tayo? At ano ba yung mga napakaloob na mga transaksyon?
4: Dapat ma-determine natin ano magiging impact nito, lalong-lalo na sa environment.
1: Sabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, lahat ng issues sa Pax-Silica masasagot at mapag-uusapan.
5: Then it will be very transparent. But before anything else, like I said, let's not look at the negatives. Let's look at the positives and then discuss the negatives. So I really hope that our political leadership and those that are opposing it immediately look at first the advantages of this Pax-Silica before they go any further in criticizing it.
1: Aniya, maraming bansa sa Asia na gusto ang Pax-Silica, pero isa raw ang Pilipinas sa mga pinili.
5: If we're right away, we're looking at what the negative effects of it. Unfortunately, there are many other countries in Asia who want it. Vietnam, Malaysia, and Indonesia. They're prepared to take on the Pax-Silica project.
1: Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.
6: May pagpaminaw sab sa itong mga viewers pa, no? Din sa ito ang Facebook Live. Okay, so mora to itong mga nag-view. Salamat kayo. Unya, sa laing bahin, sa lakat sa panahon mga higala, pipila ka mga lugar ang nakasinati o mga pagbaha. Lintos bagyo ko, no? Baha o pagkatumbas mga kahoy. Gumikan sa daotang panahon. Ano yung dugang detalye sa GMA News?
0: Muntik mabagsakan ang natumbang pine tree ang ilang residente sa Baguio City sa gitna ng masamang panahon. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Sol?
7: Ivan, dahil nga sa walang tigil na pag-uulan dito sa City of Pines, isang pine tree nga ang nabuwal kanina at humambalang sa kalsada. Bumigay na rin ang ilang riprap o retaining wall.
8: Balot pa rin ng fog ngayon ang Baguio City, pero nagkukubli sa makakapal na ulap ang perwisyong dulot dito ng masamang panahon. Gaya sa barangay Happy Hollow kung saan humarang sa kalsada ang isang dambuhalang pine tree.
7: Bandang alas 10 daw ng umaga kanina nang bumagsak itong puno, nasa likod yan ng riprap na yan, at bumagsak at humambalang dito sa kalsada. Kaya para tuluyang maalis na ito, ang ginawa ng mga otoridad, pinutol-putol na itong pine tree para ma-clear na itong bahagi ng kalsada sa barangay Happy Hollow.
8: Ikunento ng ilang nasa kalsada ang pagtumba ng puno, kasama na ang ilang nakaiwas na mabagsakan.
9: Biglang tumunog yung car. Takbuhan kami kanina, dalawa kami. Sobrang nervyos. Nanginginig.
10: Yung nakita nga namin po yung pagbagsak ng kahoy, yung dalawang tao, buti na lang nakatakbo po silang...
11: Hindi inabot.
12: May crack ka na pong maririnig, tapos dahan-dahan na po siyang nagganunan.
13: May dumaan po na sasakyan, buti na lang po, mas mabilis siya.
8: Ayon sa City Environment and Parks Management Office, nakatagilid na talaga ang puno bago pa ang mga pag-ulan.
11: Hindi maiiwasan ngayong malakas po yung ulan, yung bagyo po. Loosen yung soil, kaya ayun, yun yung isang cause.
8: Nadamay rin ang isang poste matapos mabagsakan ng puno ang kawan.
11: Yung poste nga dyan, medyo nag-crack na po, kaya nakikikoordinate po kami sa Beneco na sana puntahan na po nila para ma-assess yung mga poste kasi natamaan po yung linya ng kuryente.
10: Natatakot po kami, siyempre po. Hindi na po kasi, andun po kami sa taas. Ito lang isturo ang delikado at saka yung nakaparada dito. Ito tulipa kasi ito naman ang pangkabuhayan namin.
8: Bago magtanghali kanina, binuksan muli sa mga motorista ang kalsada. Dahil pa rin sa walang humpay na pag-uulan, bumigay ang riprap na ito sa Cannon Road kung saan may mga lalaglag na bato. Sa kabila ng masamang panahon, may mga dumayo pa rin sa City of Pines.
14: Sabi ko, God forbid, walang mangyari sa amin. So ganun lang ang isang OFW na naghahanap ng kasiyahan din. 4 weeks lang kami dito, but nung dumating kami sa since nung touchdown namin, umuulan na.
15: Birthday po kasi ng anak ko bukas, so kahit umuulan, okay lang, go.
16: First, we observed this weekend's poster, almost fully booked po tayo. Almost of our guests are families na galing po sa mga taga-baba, mga probinsya.
8: May mga binaha pa rin lugar sa Baguio, gaya sa Naguilian Road sa Barangay Irisan. Sa parehong barangay, isang bahay ang nabagsakan ng mga natumbang kawayan, habang sa Camp 7, nasira na natumbang puno ang isang bahay. Sa Atok Benguet, dumalo sa kalsada ang mga maputik na tubig. Sa Mountain Province, nahunog ang malalaking tipak ng bato sa bahagi ng Bontok-Kalinga National Road. Pinag-iingat ang mga motorista sa banta ng mga pagguho. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Ayon sa PAGASA Hydrometeorology Division, halos maabot na ng 2 dam ang kani-kanilang normal high water level kaninang alas 8 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Sa Lawag Ilocos Norte, pabugso-bugso ang ulan mula kagabi, kaya apektado ang ilang motorista. Pero biyaya naman ang ulan para sa mga magsasaka sa palayan.
6: Matumaygal ang mga balita gikan sa kauluhan. Matay oras, no? Daghang salamat sa itong mga suking at kweminaw sa itong pagtuyog sa itong tulumanon tagbilaran by night. Magdungog-dungog tahang tod sa sunod nga higayon. Happy weekend o happy Saturday o ma-Sunday mga higala. Sa ngalan sa Kinetibuk ang pwersa sa DYRD sa Tikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Alan Doidora. Daghang salamat. May gabi. Keep safe. God bless us all.
17: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: DYRD Kinaham Kanuna.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Kumaduulog tao, kay partik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
0: DYRD Kinaham Kanuna.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello mga MXC Believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balikan ako ang kusog. Maka-work og tarong og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ang MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
1: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
1: bulano. Adiway arde, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
2: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
3: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1. Ang

0: Higuwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
8: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
9: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
10: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan nako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
9: Unsa man ang dibidindo mare?
10: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
9: Mao ba mare? Papila ko anabi?
10: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
9: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
10: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
9: Mao ba mare? Kanindot good.
10: Nindot jud gayo pre. Og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
9: Mao ba mare? Salamat ha. Kay mo adto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
10: Sige pre, way sa payan.
11: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Reactivate. Let's move, let's groove.
15: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
16: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
15: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
17: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
15: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
18: Go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
15: Quality of care is our top priority.
18: Go.

0: nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
1: Again, mga MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
2: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
1: Thank you kaayo sa imong oras po.
2: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
1: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Balita ug impormasyon, gipabilaw sa katawhang bul-anon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang among nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
1: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
8: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
9: Ang istasyon

Haleluya, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan, mga higala may sugong diakan Kristo, kumusta? O maayong buntag na usap ka niyong tanan, sama ka usap pa, kini angin mga lagad iskanginan, benin niyo. Kao ba na to si Brother Jerry Malimo, to sa Pikas Lawak, si Angel Gabriel Tolop. Magaparayan kami sa pagkikuban kanino ng mga programa, ang Jesus Christ. Dalay ko ng Diyos sa katapusan, naghatag to panahon nga makapadayan ni mga buluhaton, uban sa itong mga kaisunan, nga nagasuporta sila mga pagampo, o mga